0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio update ka pa sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio update kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka Vibes!

0: umaga, ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 8:46. Goodbye.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Why use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
4: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAP value.
4: Na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Eww!

0: Radio, the vibes.
1: I'm the bag.
2: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
3: The time now on FMR. It's 9:01.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? An RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha irapag uuma. Kundi in ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga ging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumupag barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon partikular sa probinsya ng Leyte ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito. Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: Bongga ka vibes!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sweat and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasa po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka pa sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

0: Bob's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Finish bullet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
7: sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: DTX 500.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan, at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes, mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Isang magandang morning! Welcome to our show! It's a wonderful, wonderful Wednesday morning, mga kag-vibes! Midweek na po, ibig sabihin, konting kembot na lang. At weekend na, makakapagpahinga na po tayo in a couple of days. Ayan mga kag-vibes, what a wonderful Wednesday morning. It's already August 26, 2026. Uy, next month, bear months na, no? Uy, malapit-lapit na din ang mga pag-receive natin ng mga gifts. And kakanta na naman po si Jose Marichan, di ba? Oras po natin mga ka-vibes, it's already 9:43. Kasama po ninyo ang inyong bina-bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your show. Kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida-bida ka-vibes. Ayan, abangan po natin later ang ating bidascope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. And of course, alamin ang mainit-init na showbiz or mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. Mamaya-maya po yan. Sa ngayon, keep your shoutouts and song request coming. Isend niyo po yan sa aming Facebook page because we are live and alive online. That's 100.7 FM Arta Kalaban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J para mabasa po natin yan later on. So ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrack. Hatid pa rin po sa inyo ng inyong nag-iisa at number one bet na bet na radio station, 100.7 FM Arta Kalaban, ang inyong ka-vibes sa soundtrack.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Kamusta po ang ating mga tagapaginig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
5: Mighty C
4: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Dr. Farlan Sindak. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito.
5: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang carcinos or carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugard, sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
4: Yes.
5: Kaya wala pang DTX at may TC noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
4: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
5: Yes, sir.
4: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellula natin ay nagtataglay ng DNA na siya ang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong selula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong selula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa ating DNA, Doc Far?
5: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
4: Malamang.
5: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
4: Tama. Exactly, Doc Far.
2: DTX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na cellula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
5: Tama.
4: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX 500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
5: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at Mighty C na ipiktibong preventive measure sa pag-develop ng cancer.
4: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, no, kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa, ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, sa gana din sa antioxidant, di ba?
5: Yes, Sir Ted.
4: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
5: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
4: Naku, dapat lang. Oo, namiss ko ng kape. syempre, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far, at yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
4: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
2: DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio Gumbibes. Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa marusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Mag-ingay! Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. 1.7 FM or Talk Laban, ang inyong gabay sa Solid Sempre, Panglupit. With your DJ BJ Buko J, happy all the way for your program. Kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida-bida ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, keep your shoutouts and song request coming. Dahil babasahin po natin yan later on. Isa niyo po yan sa aming Facebook page. That is 1.7 FM or Talk Laban. Or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook. And sa ating mga ka-vibes, this coming Saturday will be the Later Love Music Festival na gaganapin po dyan sa Tacloban City Astrodome. August 29 po yan, 4 p.m. hanggang alas 9. That's gonna be a 5-hour na punong-puno ng kantahan, tugtugan at syempre kasiyahan. At ipo sa atin yan ng 3M Event Production or 3M Entertainment Production and Events. Ayan. So, please do not forget to support our local bands. Sila po ang front acts. Kasama po nila si Legion, Peter Karma, at Earl Agustin. That's gonna be August 29 for tickets. All you have to do, kung need nyo po ng assistance, you can also send us a message sa aming Facebook directly. Ayan, muna balik tayo sa ating mga tugtugan. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at bit na bit na radio station. 1.7 FM or Talk Laban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Tita Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My body.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

That was Beanie for the song Cherry on Top. Gusto mo bang maging cherry sa top? Ay, shy. Anyways, you are still tuning in to your number one bet na radio station. That's 100.7 FM, R. Tacloban. Ang inyong kabad, Solid Soundtrip. Ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ, Buko J. Happy all the way on your program, Vida Kavibes. Ayan mga kavibes, oras po natin, it's already 10:34. Still on your favorite program, ayan. Speaking of Beanie, no? By the way, paalala lang sa ating mga vibes and besties, the tickets are still on sale. So sa ating mga ka-vibes dyan na gusto manood ng unfiltered concert, Beanie with Baby Dolls. And meron pa tayong special na bisita na i-reveal in the next couple of days. And kasama po din natin dyan ang ating mga local bands tulad ng Crack Die Sound. Ikaw ang dalangin. Nakalimutan ko tuloy yung nila. Tapos Yuhi din kasama po natin dyan. Sa ating mga ka-vibes na gusto makasecure ng tickets, you can message Enigma Events and Productions Incorporated's Facebook page para po makakuha ng updates in term or in, makakuha ng updates ng concert po natin. Or you can also visit enigma.com.ph to get and secure your tickets. You can also send us a message, 100.7 FM R. Tacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook if you need assistance in securing your tickets, mga ka-vibes. Ayan, again, do not forget, that's gonna be October 17, 2026 sa Latest Sports Complex or Tacloban Grandstand, di ba? Doon tayo magsasayawan, mag-cherry on top, mag-shaggity-shaggity-shapopo. Ah, diba? Sa lahat ng mga blooms dyan at mga fans ng Baby Dolls, mapaulala tayo doon, diba? Ayan mga ka-vibes, eto na. I know everyone's waiting for this. Alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil eto na po ang ating Bidoscope, August 26, 2026. Naya po muna natin ang ating mga ka-vibes na nagwa-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Nababagay ang pakikisalamuhang sosyal. Huwag paalpasin kung may paanyayang matatanggap. May pagkakataon na makatagpo ng soulmate. Uy, sana all. Kung isang Aries or Capricorn ang makikilala, malamang hahantong sa pangmatagalang relasyon. Lucky number mo for today ay lucky number 9 at color naman ay color maroon. Ay Libra naman po tayo sa ating mga ka-vibes dyan na nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23. Kahit masakit sa kalooban, paglabanan ang gustong bilhin dahil dapat unahin ang kailangan. Lucky number mo for today ay lucky number 18 at color naman ay color yellow. Scorpio naman po tayo sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng October 24 hanggang November 22. Yan, uy, paalala lang ha. Huwag mag-init ang ulo o maging emosyonal dahil puputaktihin ka ng trabaho. May papakita ang husay. Lucky number mo for today, lucky number 5 at color naman ay tangerine. Sagittarius naman po tayo sa ating mga vibes na nagbe-birthday dyan ng November 23 hanggang December 21. Ayan, sa ating mga ka-vibes dyan, ito na. Kailangan ng disiplina sa sarili dahil magiging mainit sa pag-ibig. Ay, nako, nako, nako. Pag-aralan na mabuti bago magdesisyon sa buhay. Lucky number mo for today, lucky number 4 at color naman ay color ocean blue. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19, mga ka-vibes. Iwasan ang hindi inaasahang panauwin dahil may dalang chismis na makakapag-init ng ulo. Lucky number mo for today, lucky number 16 at color naman ay jade green. Aquarius naman po tayo sa ating mga besties dyan na nagbe-birthday ng January 20 hanggang February 18.
magpakahinahon, timbangin at pag-isipan ng mabuti bago magsalita o pumatol para maiwasan ang pagkakamali. Lucky number mo for today ay lucky number 4 at color naman ay color pink. Pisces naman po tayo, February 19 hanggang March 20 mga abay. Ito, magiging maswerte ka daw today sa anumang uri ng negosyo kapag nakapagsimula ngayon. Today, not tomorrow. Malaki ang kita. Lucky number mo for today, lucky number 9. At color naman ay blue sapphire. Aries naman po tayo mga vibes, May 21 or March 21 hanggang April 19. Ang pakikiisa ay naayon sa panahon at pagkakataon kaya dapat itong samandalahin ngayon. Lucky number mo for today, lucky number 14 at color naman, color puti, color white. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga besties. Taurus naman April 20 hanggang May 20. May gantimpala na nakalaan sa pagbibigay ng abuloy sa tamang taong mapagbigyan. Lucky number mo for today, lucky number 3. At color naman ay dollar green, dollar green. Gemini naman po tayo sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Oy besties, ang gawain na hindi nagawa noon ay may daan na matatapos ngayon. Mag-relax pagkatapos. Lucky number mo for today, lucky number 2. Color naman ay color beige. Cancer naman, June 22 hanggang July 22 mga vibes. Huwag ipagwalang bahala ang responsibilidad na nakaatang sa balikat. Harapin ng buong tatag. Lucky number mo for today, lucky number 2. At color naman ay aquamarine. At syempre last but definitely not the least, sa mga nagbabirthday dyan ng July 23 hanggang August 22, Leo. Iwasan na mag-init ang ulo at maging mahinahon dahil puno ng kamandag. Uy, kamandag. At magiging mabagsik ang Leo. Lucky number mo for today, lucky number 4. Color naman ay color scarlet. Yan po ang ating bidesko para sa araw na ito, August 26, 2026. Araw po ng Wednesday. Ayan, sa ating mga vibes na nagbe-birthday ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyong lahat. Naway maging masaya po ang araw na ito para sa inyo at maging maswerte po. And of course, later on, alamin po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. And for our Bida Topic of the Day, dapat may pag-usapan tayo, no? Para mas maging interesting ang araw nating ito. Ito na, for our Bida Topic of the Day. Ito na, para sa ating Bida Topic for today. Anong advice ang gusto mong natanggap mo noong 18 ka? Ulitin natin, ha? Anong advice ang gusto mong natanggap mo noong 18 ka? Ayan, pag-uusapan po natin yan later on. And of course, sa ating mga vibes na nakatambay lang dyan sa kanilang mga radyo or sa kanilang mga phones, you can share this good news dahil you can listen to us anytime, anywhere by just downloading our FMR Philippines application. Search lamang po sa inyong Play Store or App Store, FMR Philippines, at libreng-libre nyo po itong madadownload. At syempre, once you've downloaded it, mahanap nyo po kami sa third option, that is FMR Tacloban, and you can listen to us anytime, anywhere, especially sa ating mga ka-vibes dyan na nasa abroad or sa ating mga kapamilya dyan sa ibang bansa, no? OFW man yan or nagbabakasyon, parang feel at home pa rin once you have downloaded that application. Kaya naman, download na! Besties at mga ka-vibes, magbabalik muna tayo sa ating mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibe sa solid soundtrip. Ang lupit. Oras po natin.
alas 10:44.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Linda Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Kavibes!
1: Ang lupet!

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Lea Salonga nag-unfollow sa BTS members na sina RM and J-Hope. Trending ngayon si Lea Salonga matapos niyang i-unfollow sa social media ang BTS members na sina RM at J-Hope. Matagal ng fans ng BTS o ARMY si Lea, pero nitong August 12 matapos lumabas ang mga larawan ni na RM at J-Hope sa backstage ng concert ni Chris Brown sa Toronto kasama si Usher, nag-post si Lea ng disappointed, so disappointed. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Lea ang kanyang naging desisyon na i-unfollow ang dalawang BTS members. Ayon sa kanya, personal na desisyon ito para sa kanyang emotional healing. Hindi raw niya ito ginawa bilang parusa kina RM at J-Hope, kundi dahil napansin niya nga masyado na siyang naapektuhan ng issue. Ani ni Lea, may mga araw na gumigising siya nga malungkot o galit at napagtanto niyang hindi na ito healthy para sa kanya. Kaya minabuti niyang umatras muna. Nilinaw din ni Lea na naintindihan niya autonomous ang human beings ang dalawang miyembro ng BTS na may kalayaan silang gumawa ng sarili nilang desisyon. Ganun pa man, kaya ang naging desisyon niyang i-unfollow ay para sa kanyang sarili. Patuloy pa rin na niyang fina-follow ang limang pang-miyembro ng BTS na nananatili ang kanyang pasasalamat sa grupo. Aniya, hindi siya kailanman makakalimutan ang epekto ng BTS sa kanyang buhay mula nang maging fan siya noong 2020. Yan po ang ating Bida Showbiz sa araw na ito, August 26, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 11:29, mga ka-vibes. Ayan, sali na po sa ating usapan for our Bida topic for today, mga ka-vibes. Siyempre, ano ang advice na sana ay na-receive mo noong ikaw ay 18 pa? Isend niyo po ang inyong mga kasagutan thoughts about our topic for today sa ating Facebook page. Search lamang po 100.7FM Arta Club sa inyong Facebook, or you can also send it sa DJ Buko J Facebook page. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong bet na radio station. That is 100.7FM Arta Club, ang inyong vibe sa solid soundtrip, ang lupit. Oras po natin ulit, alas 11:30.
1: Bida Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Ang tinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag-DTX 500!
3: DTX 500!
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
3: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
3: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
4: DTX 500!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: you're still tuning in to your number one bet na bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip, ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way until 12, mga ka-vibes. Ayan, kumusta naman po? Nakapaghanda na po ba ng ating lunch? Ayan, sana all, no? May lunch na, kumakain na, at medyo busog-busog na. At naka-prepare na ang kanilang mga lunch sa mga ready-ready pa naman din dyan. And, bago tayo magpaalam, mga ka-vibes, dahil it's already 11:50, magbabasa muna tayo ng ilan sa inyong mga shoutouts and song requests and also kasagutan for our bida topic of the day. Anong gusto or anong advice ang gusto mong natanggap or anong advice ang gusto mong natanggap mo noong 18 years old ka? Ito, we have some shoutouts and also kasagutan. Sabi dito ni Maricel ng Barangay 88 Tacloban, ayaw pagdalihin paghigugma. Oy, paghigugma about love. Diri kinahanglan nga may uyab ka para maging happy. Enjoy your youth kay diri na ito mauutro. Tuod naman. Totoo naman yan, di ba? Dapat enjoy-enjoy lang ang buhay. Hindi masyadong, huwag masyadong seryosohin. Especially sa pag-ibig, no? Kung bata ka pa, enjoy your life. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung jowa natin ang magbibigay sa atin ng saya. O, diba? Sabi naman ni Kevin ng downtown area, I wish someone told me na okay lang hindi mo pa alam kung anong gusto mong gawin sa buhay. Hindi ka behind. May sarili kang timeline. Sabi nga ng Bini, diba? Ang buhay ay hindi karera. Dahan lang, buhay ay di karera. Ay, tama ba? Tama naman, di ba? And of course, syempre, speaking of Beanie, no, they will be having their concert this coming October 17. Kaya naman sa ating mga Blooms at Baby Doll fans dyan, please do not forget to secure your tickets. Visit enigma.com.ph or you can also send us a message 100.7 FM R Tacloban or DJ Buko J para po matulungan po namin kayo makasecure ng inyong mga tickets. Sabi naman ni Anne dito ng VNG Subdivision, piliin mo yung sarili mo. Huwag mong ubusin yung sarili mo para sa taong hindi naman sigurado sa iyo. Aray ko! Aray ko talaga. Ayan. Sabi naman ni Jomar ng San Jose, Tacloban City, na yan kaniya nga, ayaw pag-upod ha mga barkada nga puro lakalipayan. Huna-huna aliwat ang imo future. Kaya na, di rin na puro laag ang kinabuhi. Ay, totoo naman yan. Always think of your future. Hindi sa lahat ng pagkakataon nandyan ang barkada, di ba? Yan po ang ating mga ilan sa mga kasagutan for today, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin for 2.5 hours. Samahan niyo po ulit ako bukas dahil may makakasama tayong espesyal na bisita from 3M Production and Events. Bukas po yan sa ating Bida Ka-Vibes. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way! Samahan niyo po ako bukas 9:30 hanggang alas 12 po sa programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida, bida ka vibes. Ako po ang inyong DJ Buko J na nagsasabing live, love, freedom. Maraming salamat. Paalam. Oras po natin 11:54, mga ka vibes. Let me leave you with a song, a beautiful song from Will Ashley from his latest single. Here's a song, Paborito, dahil kayo po ang aking paborito dito po sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupit.
1: FM Radio, ka-vibes,
2: ang lupit!

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman. Sari mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroroon, tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga paladudunan.

0: po, nanay. Nanay, kumusta? Meron na po ng 25 in 1?
1: Wala pa rin, Kuya Boy.
0: Ha?
1: Wala pa rin.
0: Wala pa rin 25 in 1 sa Toledo, Cebu. Okay po. Ay, sige. Sige po, at ipa-follow up po natin.
1: Kaya nga ako tumawag sa'yo kasi nga wala. Nagpunta ako kanina.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa rin silang tinda na rice coffee mix.
0: Opo. 14
1: in 1 plus 1.
0: Opo. Sa lahat po yan, ang butika dyan sa Toledo?
1: Opo, wala talaga.
0: Ah, okay po.
1: Mm-hmm.
0: Sige po, nanay. Sige po. At sasabihin po natin sa ating po namang ipa-follow up natin.
1: Na follow up natin. Boy, apat na araw na akong nakainom ng
0: Opo.
1: 25 in 1 na lang ang iniinom ko.
0: Opo. Kumbaga pa-follow up po natin. Pa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Sige po. Sige po, nanay. Okay.
1: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Sige
1: sa
0: po.
1: Sa istorbo.
0: Yes po, no problem po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At,
1: sige, kasi nga, sa akin sila nagtatanong. Nga. Sabi ko, sige, hayaan nyo, itawag ko Kuya Boy.
0: Tama.
1: Kukulitin ko talaga yun.
0: Tama po. Tama po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At babalitaan po natin yung ating po namang mga delivery. Sasabihin natin na hanggang ngayon, wala pa rin.
1: Pati rin sa pinag-almusala namin tuwing umaga, nag-hi kami.
0: Opo.
1: Wala rin kasi wala daw delivery.
0: Opo. Sige po, nanay.
1: Binibinta rin nila sa almusala namin, Kuya Boy, yung rice coffee mix mo.
0: Yes, opo. Opo. Sige po, nanay. At hayaan po ninyo.
1: Maraming salamat, Boy. Get
0: yes, God
1: get
0: bless po, nanay. Ingat po kayo, nanay. God bless po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye, nanay. Thank you very much po.
1: Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero.

0: Sige po, at tawag po kayo mga kaibigan muli 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. At syempre mga kaibigan, muli ano po sa Negros Island, Antique, and sa iba pa pong mga butika mga kaibigan, sa iba pang mga lugar. Kung meron pong Grace Pharmacy, ano po, available na po dyan yung ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Bandi po. Dito po si Chubala, yung Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Bandi,
1: kayo po. Ay, Kuya Boy, hindi ko pa po natitikman yung 25 in gram.
0: 25 in 1, Nanay?
1: Opo, 25 in 1. Wala po akong makita dito sa ano eh.
0: Opo, opo. I see. Okay po, Nanay. Sige po.
1: Wala pa po yung natitikman.
0: Wala pa po dyan sa inyo, sa Tagkawayan, yung ating 25 in 1?
1: Wala po, Kuya Boy. Ako po ay nag-ano na din po sa Kalawag. Wala din po akong makuha.
0: Naglibot na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, dyan sa Era Pharmacies, sa TGP, sa Carlos. Wala po akong makuha ng 25 in 1 eh.
0: Sige po, Nanay. Sasabihin po natin ito sa atin po namang mga deliveries para...
1: Gusto ko po, Kuya Boy, matikman yun.
0: Yes po, Nanay. Noted po yan. At sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries. Babanggitin po natin, ipa-follow up po natin. Actually, Nanay, nasabi ko na po yan sa ating po naman mga deliveries. Kaya lang, siguro po, dahil po sa dami po naman ng pinupuntahan, baka po sa mga panahong ito,

0: Sana po, Kuya Boy. Sana po mamikita kahit isang beses lang sa personal po dyan sa Calawag, Quezon.
1: Sana po, Nanay. Sana po, may pagkakataon din po ako makapunta ng Calawag. Sana po. Sana po, Nanay.
0: Sige po, Kuya Boy. Nagtanong lang po ako.
1: Thank you po, Nanay. Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
0: Salamat din po. Salamat po.

Tawag po at kwentuhan tayo mga kaibigan. 0969-226-9623.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan. Itawag nyo ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa. At syempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga kababayan po natin, dyan po naman sa may Masbate, maraming salamat po. Ano po, may mga text message po sa atin, dyan po sa Masbate, na hindi daw po, nagtatanong sa atin kung nakakapasok daw po yung text message po nila sa atin. Meron po dito, kasi may mga nag-text dito, sabi dito, Kuya Boy, bakit hindi laging, busy? Bakit laging busy at di kami maka-connect? Out of coverage lagi ang cellphone po ninyo. Nakakarating ba ang message po namin sa inyo? Opo, nakakarating po. Baka po sa signal talaga may problema tayo. Pero napakarami po na na tumatangkilik na po ng ating po namang produkto. Diyan po naman sa probinsya ng Masbate, sa lalawigan po naman ng Masbate. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Nais ko lang po talagang ipaabot po sa inyo sa mga taga Masbate na napakarami na po natin dyan na umiinom po ng ating rice coffee at yung mga nauubusan po ng ating po namang produkto dahil nga po sa isla po yung lalawigan po ng Masbate. Minsan po talaga nahihirapan nasasabi naman to sa atin ng ating po naman mga deliveries. Minsan kasi nahihirapan, lalo na kapag may bagyo, nahihirapan silang pumunta ng probinsya ng Masbate dahil nga po doon sa tatawid pa po ng dagat. Pero mga kaibigan, ginagawan po ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan ng marami para yung pagbabalik po nila ay hindi na po ganoon ka kadalas. So kailangan po na hanapin lang po ninyo yung mga ating mga produkto dyan po naman sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, sa lahat ng bayan po naman sa Masbate. Dahil patunay po sa atin, ang ating mga deliveries po mga kaibigan, ay halos lahat na po ng bayan sa Masbate ay meron na po ng ating rice coffee. Yan po yung lagi sinasabi po ng ating mga deliveries. Kaya lang, kapag nga nauubusan, yung ating po namang mga butika, yun nga po medyo may panahon talagang ini-schedule po yung pagpunta doon dyan po sa Masbate. Pero again, kami po ay nagpapasalamat po sa lahat ng mga taga Masbate na kahit nga po isla, talagang ang dami po naman na umiinom na ng ating rice coffee dyan sa probinsya po ng Masbate. Kaya po yung pasasalamat po natin sa ating mga kababayan, although nahihirapan yung signal dahil nga po siguro, hindi ko po alam hindi ko maipaliwanag kasi may pagkakataon na nakakatawag naman sila kaya lang napuputol po mga kaibigan yung mga taga Masbate. Dahil nga po siguro dahil po isla, kaya po ganoon. So hinahanapan po natin ang solusyon para yung ating mga kababayan po sa Masbate. Ganun din po pala dyan sa dahil isla din po sa Catanduanes, ganun din po yung nagiging problema natin. Dahil hindi po maka go through yung mga tawag po ninyo dahil nga po siguro sa signal. Lalo na kapag meron pong bagyo. Ako? Anyway, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good morning po.
0: Yes po, magandang magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jonas po.
0: Jonas, okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jonas?
1: 57 po.
0: 57. Umiinom na ng rice coffee, Tatay?
1: Matagal na. Siguro naka 150 box na ako.
0: Wow! Ang dami na nun, Tatay. Tatay Jonas, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Wala lang. Naririnig ko lang sa programa mo.
0: Yes. Maraming Yes po. At naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Noon po, Tatay Jonas, na narinig po ninyo yung ating rice coffee, may iniinda po ba kayong karamdaman?
1: Mayroon po.
0: Ano po yun, Tatay?
1: May pneumonia ako.
0: Pneumonia, opo. Ano po yung gamot na iniinom po ninyo para sa pneumonia po, Tatay? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yung nire-resita ng doktor po, yung iniinom ko.
0: Yes.
1: Sinatabay ko yung rice coffee.
0: Very good. Very good po yun, Tatay. At ano naman po yung naitulong po sa inyo? Bakit po umabot na ng 150, sabi po ninyo? At patuloy pa rin kayong umiinom ng ating rice coffee. Ano po yung...
1: Kahit pa paano, nakaka-survive naman ako, na lumalakas pa ako.
0: Tama yun. Yun po yung pinaka-importante doon. Yung nakakatulong sa atin, yung produkto po natin. So, Tatay, bukod po...
1: Pwede siya isasabay sa gamot ni Doktor, no?
0: Yes, Tatay. Wala pong problema. Halimbawa po may iniinom kayong gamot na maintenance galing po sa Doktor, wala pong problema yon. Okay. Habang umiinom po kayo ng ating rice coffee, anyway, anytime naman of the day, kahit anong oras, pwede kayong uminom ng ating rice coffee. Kahit po ilan, pwede kayong uminom ng ating...
1: Minsan nga nakakaapat ako, Wai.
0: Okay lang yun, Tatay. Walang problema yun. Kasi nga...
1: Kaya lang pagdating dito sa may mga pharmacy sa Bataan, dalawa lang mayroon dito eh.
0: Ah, dalawa lang?
1: Sa Balanga, Bataan, sa Value Health, at saka sa Mark Pharmacy lang.
0: Ah, yun lang ang meron. Yung iba po, Tatay, wala
1: ibang
0: na talaga.
1: Ibang mga pharmacy, wala eh.
0: Wala, Balanga, Bataan. Titingnan ko lang po, Tatay, ha, kasi baka... May makilala ka pang ibang mga butika bukod po dyan sa dalawa na sabi po ninyo sa Balanga, Bataan. Value Health lang, saka Mark, ano po?
1: Mark Pharmacy lang, dalawa lang sila.
0: Dalawa lang talaga. At tama nga naman, dalawa lang talaga yung meron po.
1: Pero
0: lang.
1: Pero hindi, maraming stock yung ano, maraming stock ang Mark Pharmacy.
0: Marami. Sa Balanga po yan yung Mark Pharmacy.
1: Opo.
0: Yes, okay po. Sige po, Tatay. At least maraming stocks para hindi tayo na uubusan.
1: Minsan, mga pag wala akong pera, ano na lang, 100 pesos ang binibili ko.
0: Okay lang. Opo. Tama yun. Basta okay import.
1: Dati kasi, 18 pesos lang. Ngayon, nagiging 19 na.
0: 190 na, kumbaga ang isang box, kung sakali.
1: Opo.
0: Baka po pagtingi lang naman. Pagtingi lang naman siguro.
1: Hindi, pagtingi talaga dati binibili ko 18 lang, tapos nagiging 19 na ngayon.
0: Opo, more or less okay naman, basta po wag lang aabot
1: okay
0: ng 200.
1: Okay lang yun, basta at least nakakagaling sa may sakit.
0: Tama po yun. Ang importante po, maganda po sa ating kalusugan, Tatay. Tatay, bukod po sa inyo, Sino pa yung mga umiinom ng rice coffee, Tatay Jonas, sa loob ng bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang.
1: Minsan may mga kapis ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw naman nila mag-take. Sabi ko mag-take sila kasi maganda itong rice coffee.
0: Tama.
1: Gamot sa katawan.
0: Oo. So, Tatay Jonas.
1: Pero dito sa may shop ko, marayang namimili dito. Marami siya nagkagusto ng rice coffee. Mga customer ko.
0: Very good. Very good po. At naikikwento niyo po sa kanila doon sa mga bumibili po sa inyo ng... yung kagalingan po ng ating rice coffee?
1: Hey, kasi minsan naririnig nila dito sa radyo ko ang mga paliwanag mo sa radyo.
0: Thank you.
1: Naririnig nila.
0: Salamat po, Tatay.
1: Naririnig nila ang programa mo, kaya naiinggan nyo sila bumili rin.
0: Salamat po, Tatay. At Tatay Jonas, gusto ko lang itong itanong sa inyo dahil siyempre sabi nyo po, nalaman nyo yung ating rice coffee dahil sa pagkikinig po ng ating programa. Marami doon ng mga testimonya kagaya po ng mga pumupunta diyan sa inyo na nakikinig po sa ating programa, at alam ko ang pinakikinggan po nila yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee. Tatay Jonas, kayo po nung narinig po ninyo yung ating po namang programa pati po yung mga testimonya ng ating mga kababayan, naniwala po ba kayo agad? Naniwala po ba kayo agad na tama yung mga sinasabi po nila? O kailangan pa ninyong...
1: Kasi ako marami akong iniinom ng mga kape, mga herbal lang talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-try ko yung inyo, masarap.
0: Mm-hmm.
1: Masarap sa pati yung 25 in 1 na take ko na rin, masarap din.
0: Yes, tama po yun. Very good po yun, Tatay. So naniwala kayo agad dun sa mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo, okay lang po. Basta nakakagaling siya, mas maganda, gumaling ako.
0: Tama po yan. Tatay Jonas, maraming salamat. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga taga-Bataan? At yung lahat ng mga taga-Bataan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas? Go ahead po.
1: Eh, kayo, mga ano, yung hindi pa nagkapag-take ng rice coffee, i-take nyo na kasi maganda sa katawan. Nakakalakas siya, nakakagaling siya.
0: Tama po.
1: Tatay, kasi herbal siya eh.
0: Tama.
1: Kaya kayo, pag di pa nakakabili ng mga rice coffee, i-try nyo para malalaman nyo kung ano ang effective sa katawan.
0: Tama po. Tatay Jonas, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Jonas. Thank you very much po. Lagi po kayong mag-iingat, tatay, at lagi lang masaya para, di ba? Thank you very much, tatay.
1: Salamat. Thank you din. Salamat.
0: Salamat po, tatay. God bless. Thank you.
1: God bless din. Thank you.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Hello po naman sa mga kababayan po natin sa Balanga, Bataan. Ayun po, mga kaibigan. Ang bisa at galing po ng ating rice coffee, sabi ni Tatay Jonas, 150 plus na karton ng ating po namang rice coffee. At kapag walang-wala po talaga siyang pera, tingi-tingi, pwede naman yun, di ba? Hindi naman kailangan na yung isang box ng ating rice coffee. Kasi nga, ang importante sa atin, meron tayong iniinom sa araw-araw. Kung meron lang din tayo, na pwede rin lang kumbaga magtingi ng ating rice coffee, gawin po natin. Kasi dapat nga po tuloy-tuloy. Dapat nga po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kung meron lang naman na pang isang box, bakit hindi pang isang box? Diba? Oy, Grace Pharmacy po, mga kaibigan. Available na po dyan yung ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, lalo pong lumalawak yung ating po namang programa. Sa katunayan po, mga kaibigan, marami pa pong mga radio station sa buong Pilipinas kung saan po tayo mapapakinggan. Ginagawa po ito ng ating po namang management. Actually, tigda-dalawa lang na ano, dalawa sa Luzon, dalawa sa Visayas, dalawa sa Mindanao na mga radio station. Kaya lang ginagawa po talaga, alam nyo, ito yung sinasabi ko po sa inyo na every meeting po namin na mag-meet po kami ng management, ito po yung lagi nilang sinasabi kung paano po naman maipaparating sa inyong lahat yung kagalingan po ng ating rice coffee. Lagi pong ang pinag-uusapan po namin, especially the management, ang lagi po nilang iniisip ay yung kapakanan po ninyo kung paano po makakarating yung mga impormasyon sa inyo po namang mga lugar. Kaya po hanggang sa ngayon pilit po na kumbaga patuloy yung pagdami po naman ng mga istasyon ng radyo na kung saan po tayo napapakinggan. Kasi gusto po natin na palawakin po naman yung impormasyon, yung impormasyon patungkol po naman sa kalusugan, na maging maingat po tayo sa ating po namang kalusugan. Yaman po natin yan, mga kaibigan. At yan po ay isang layunin ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Gilbert Amador po.
0: Gilbert. Okay, taga-saan po si Tatay Gilbert?
2: Dito po ako naka-stay ngayon sa Ligas, Malolos City.
0: Malolos, Bulacan.
2: Barangay Ligas. Opo, opo. Okay. Pero malapit kasi kami Giginto, so dito ako naghahanap sa Giginto, Santa Rita.
0: Opo, ilang taon na po kayo, Tatay Gilbert?
2: 61 na po.
0: Okay po. Ano po maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
2: Yes, sir. Lagi ko po napapakinggan yung ano nyo, yung sa rice coffee.
0: Mm-mm.
2: Opo, ngayon gusto ko matesting sana. Sa edad ko na to, siyempre marami naman din nararamdaman na sakit.
0: Mm-hmm.
2: Kaya baka sakaling makatulong yung rice coffee,
0: yes,
2: natin.
0: Yes. Actually, Tatay, malaki po yung maitutulong po nito sa ating kalusugan. At yan po mga karamdaman natin yan, mga kirot-kirot, mga sakit-sakit, mga warning signs po sa atin yan ng ating po namang katawan na ibig sabihin, may paparating na mas malalang problema sa kalusugan kung hindi natin maaagapan, hindi natin tutugunan. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi na dapat nakapagpatingin na. Lagi kong tinatanong, napatingin na po ba yan sa doktor? At kung hindi pa, habang nag-aantay po, dapat magsimula tayo na uminom na ng ating rice coffee.
2: Yun nga po, sir. Kaya nga po gusto kong malaman kung saan ako makakabili dito malapit lang sa amin.
0: Tama po. Ang nandito lang po sa akin, na listahan, Bulacan, Marilao. Teka lang po, saan nga po kayo, tatay?
2: Santa Rita, Giginto po, Bulacan.
0: Santa Rita, Giginto, Bulacan. Wait lang po, at atin po namang titing nandito. Giginto po, tatay?
2: Yes po, opo.
0: Wait lang. Titingnan po natin dito sa atin po namang sa atin po namang listahan. Giginto, kung saan natin pwede pong makita, mabili. Ano pong spelling ng Giginto?
2: Giginto, G-U-I-N-T-O.
0: Pareho
2: G-U-I? G-U-I-N-T-O.
0: Giginto, Bulacan. Ito po, tatay. Diyan po sa Giginto, Bulacan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Drug Save Pharmacy.
2: Ano po, sir?
0: Drug Save.
2: Drug Save.
0: Save po, save.
2: Drug Save.
0: Apo.
2: Saan po kaya sa Giginto, sir? Medyo malaki din kasi ang Giginto.
0: Nandito lang po kasi sa akin, tatay. Giginto lang, Giginto, Bulacan. Tapos sa MHM Pharmacy.
2: Sige po, siguro pag nandito po sa Waze, baka makita.
0: Siguro, naman. Siguro po, tatay. I-Waze po ninyo. MHM, yes, MHM Pharmacy, and then Drug Save Pharmacy. Lahat po yan sa Giginto, Bulacan. Tapos, tatay, ang tanong ko lang po sa inyo kung nakabili na po, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Hindi pa po, pero yung nagibinig ko po yung kinakwento nyo, yung sinasabi yung kulay gold siya.
0: Tama yon. Yung kulay tapos, gintong dilaw na karton, R-I-S-E po ang spelling. Yes, okay sir. Po. O, tandaan nyo po yan, tatay, para hindi kayo magkamali. Salamat po sa inyo. At balitaan nyo na lang po ako, tatay. Balitaan nyo na lang po ako, tatay Gilbert, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Bye-bye.
2: Okay po, maraming salamat.
0: Thank you very much. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat po. Thank you.
0: Aking bigay. Lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA-AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa marusog na tay,
4: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
7: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
8: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes!
3: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

Then, Philippine Standard Time, 21 minutes after 1 in the afternoon. And of course, yes, it's your papi Abicado ang nagbabalik. Pasensya na, maraming problema ang dumating. But di ba, ang pinaka-importante ay nalagpasan natin. Clap, clap, clap, champion. Di ba? It's your papi Abicado nagbabalik mula sa hukay. Charis. Nagbabalik pero nagkasakit naman, di ba? But anyway, it's your papi Abicado checking in for the program and sent heart and vibes till 3:30 in the afternoon, mga kavibes. Hatid natin mamaya sa inyo ang ating unsent story of the day. And of course, ang ating mga senti songs, ang ating pang malakasang music at tugstugan bilang kami ang inyong number one kavibes sa sound trip. Nako, nako, nako, nako. Kami na ang bahala, okay? All you have to do is mag-relax, umiyak, tanungin ang sarili kung saan ka nagkulang. Oo, alam ko yan. Damayan ni Papi Abicado. Kasi yan ang ginagawa ko every now and then in my life. Anyway, August 26, 2026, no? Nako, konting push na. Ang bilis ng araw, no? Na parang pa-last week na ng August. Nako, tapos September na, bare months na. Dami na nang magpo-post ang wake me up when September ends, di ba? But anyway, mga ka-vibes, again, samahan ako till 3:30 in the afternoon as I play your favorite senti songs. And of course, ang ating unsent story, maya-maya sa aking pagbabalik. Kaya naman, tutok lang, dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes, only here, sa yung number one favorite ka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FM Radio Tacloban or FMR Tacloban, ang lupet. Here's Peter Karma na magkakaroon ng concert this August 29, 2026. Dito lamang yan sa Tacloban City Convention Center. It's Kalapastangan. 7 minutes before 1:30. Good afternoon.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!

This is still your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip. Walang iba kundi ang 107.7 FM Marta Cloban, ang lupet. 10 minutes before 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado for the program on Sent Heart and Vibes. Magandang hapon po sa ating lahat, especially kay Neil, kay Chris Lean, and kay Jairus na nakikinig sa atin dyan sa Bye Bye San Jose, Tacloban City. And of course, hello as well sa mga taga... hello sa mga taga Barangay Cogon, Palo, Leyte, kay Princess Joanne and sa Camire family. Happy watching po. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayon na may sakit, kagaya ni Papi Abicado, nako. Make sure to drink your vitamins, palakasin natin ang ating mga resistensya, mga ka-vibes, no? Mahirap na magkasakit sa mga araw na ito, di ba? But anyway, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day.

Hello as well sa nakikinig sa atin ngayon, ang may-ari ng ano, ng isang opisina dyan sa Government Center Palo. Hi, Ma'am May! Happy, happy, happy watching! See you later, alligator. But anyway, eto na, Ma'am May, baka makarelate ka sa story sender natin for today. Ito na mga vibes, no? Dear Papi Abicado, may gusto sana akong ikwento kasi hindi ko na alam kung saan ilalagay itong nararamdaman ko. May kaibigan ako na sobrang close ko. Lagi kaming nagkakausap, magkasama. At siya yung unang taong hinahanap ko kapag may magandang nangyayari sa buhay ko. At siguro, somewhere along the way, tara ng somewhere along the way, hindi ko na malayan na nahuhulog na pala ako. Ang problema, friends lang talaga ang tingin niya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi kasi wala naman siyang pinangako sa akin. Pero ang hirap pala kapag araw-araw mong kasama yung taong gusto mo, habang alam mo nga baka hanggang kaibigan lang talaga ang kaya niyang ibigay sa'yo. Ngayon, hindi ko alam kung aamin ba ako at baka masira yung friendship namin, o itatago ko na lang at matutong tanggapin na hindi lahat ng feelings kailangan maging relationship. Papi Abicado, paano ko ba malalaman kung kailan kailangan ipaglaban ang feelings at kailan naman kailangan na piliin protektahan ang pagkakaibigan namin? Nagmamahal ang nalaglag sa friend zone, Kirby. Palakpakan natin si Kirby, no? Hey, nako Kirby, sinasabi ko sa'yo, been there than that. Been there than that multiple times. Yung mga tipong kaibigan, takbuhan sa tuwing nangangailangan, takbuhan sa tuwing may problema. Diba? Tagabigay ng tissue kapag umiiyak ka. Tagabigay ng payo kapag nasasaktan ka. Pero somewhere along the way, diba, nasasabihin natin, our friends, kaibigan lang tayo. But hindi mo alam, diba, somewhere along the way, sabi mo pa nga kanina, na unti-unti ka nang nahuhulog sa kanya. I mean that's pretty valid. That's not unusual thing, diba, to experience of. Pero minsan, no, sabi nga, diba, na kahit tanggapin mo, kahit pilitin mong tanggapin na magkaibigan lang kayo, diba, masakit pa din na araw-araw mo siyang nakikita. At mas masakit pa doon, di ba, na parang may nararamdaman ka sa kanya, pero ikaw yung takbuhan niya sa tuwing hindi siya kinakausap ng taong gusto niya, di ba? Na hindi siya kinikibo ng taong mahal na mahal niya. Di ba? And wala kang magagawa doon, di ba? Kasi kaibigan ka lang. Hindi ka kaibigan. Diba? Masakit yun, mga ka-vibes. Nako, if may advice kayo para sa ating unsent story sender na si Kirby, message us at our Facebook fan page. That's 100.7 FMR Tacloban. And of course, we'll be reading that later on as I come back. Alright? But for now, here's Zia Kizon with the song, "Oh, This Is Perfect for You, Kirby." Na mga taong gustuhin man natin, or kung may isa tayong pangarap, may gusto tayong marating, ay ito sana yung sana ako na lang. Sana ako na lang yung piliin. Sana ako na lang yung mahalin. It's Zia Kizon's Ako Na Lang. 5 minutes before 2 in the afternoon. Stay with me till 3:30. Only here sa Unsent Heart and Vibes.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: atin sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilang ito.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: I can't lie, it feels nice that you're calling.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: My

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Narito ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ng hapon, Miyerkules, August 26. 310. Ulitin ko, 310.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit.
3: The time now on FMR. It's 3:30.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide may para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pwedeng sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Oh my God. Ang dami kong rashes at pimples.
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan.
6: DTX 500.
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipagtupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
10: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits.
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes. FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya mo na akong gilino. Inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapansalawas ang tao.
2: DTX 500, mapalisa mga butika.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Pinisulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Madalas na pag-ihi.
6: Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
6: may diabetes ka na.
5: Mag GTX 500.
6: GTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
6: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAT value.
6: Epektibo.
5: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: GTX 500.
7: Hapon Hits. Sa so 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Prizes out kaninang alas 2 ang hapon, Miyerkules, August 26. 310. Ulitin ko, 310.

0: Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
7: At ako naman si Dr. Remel Ito Uy.
6: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o Doc, matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Dr. Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
7: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyunan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
8: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsisanton Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Diba, Doc?
7: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
6: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan. Mga kaibigan, pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang healthy coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santon Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santon Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
6: Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santon Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagwan, 2nd floor, Cromland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
7: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
6: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: The time now on FMR. It's 5:02.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

balaod nun nga nagsisirot ang mga irresponsible nga social media ng online games developer. Gino hunting og party list. Mas istrikto nga aksyon ang mga kabataan nga nananarhugin pan mo sila mga eskwilahan. Ginduduso ang Department of Education A. City Health Youth Development Office. Naghahatagin iba-ibang aktibidad ang mga kabataan unan. Agud ma-divert ang atensyon ang pagbuhatin diri maupay. Pagkwestiyonan lipang pag-aresto kan Mayor Grasa. Ngan pag-akusa rin pipira nga individual kontra Balangiga Municipal Police Station. Gimbaton! Katubigan ng Leyte Leyte. Iginpailarom ang local red tide warning. Panguha ngan pagkaunin shellfish. Igindidiri. Jail officer ang Ormoc City Jail. Nakuha ng ginaaligar Shabu. Suspect, posibleng umatubangin kaangayan nga kaso.

0: Kinundong inahan tingog party list nga sirutan ang mga social media companies ng online game developers kung mapamatunan nga naging irresponsable hirahairang mga plataforma. Ipinagin ni Social Media and Digital Safety Act naging pangamayawayan ang tingog. Sumalagan House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng tingog Judasidre, nakuhida ini ng mga developer kada user o subscriber salit angay la, protehiran ni right ng mga users. Pirahinian pag-imposaran ni stricto nga access o registration gamit indiri buwang ngaran, ngansugad man birth date. Itong kada user, agun magka-restriction ng safety precaution in kaso itong user in minor de edad. Nagawas manguna pag-aram, itong mga media content yan klasehin mulay ha mga gadget in nakakagduso o nakakag-influence ha kabag- Pina, itong waray pasada nga edad, sahit usa daw ini, a responsibilidad, di rila itong kaganak ng gobyerno, kalakip itong mga developers. Hailar mo ba ako, kinanglanong tinood ang identification ng edad, manggod dirig hindi didaan itong paggamitin alias, pero kinanglanong, nakalink ini at tinood ng account na gaming site ng ha-algoritmo liwat itong social media, kinanglanong hin content na nasusubay laha edad yun sa nga user. Usa daw ini, hapaaging malikayan itong kabataan ang maraot ng impluensya. Sugad na natawang nga mass shooting at aklawan ng Zamboanga, naging kamatayin mga estudyante. Don Leandro Chiu, Arangkada Balita.
1: Arangkada.

Mahugot nga ni stricto nga aksyon ito niya na plano buhaton ng Department of Education Regional Office 8 kasumpay na ginitaas nga kaso himpanaruhin kulahan na maungadapit. Sumalakan Deputy Regional Director Saros T. nga nakikipagsumpayan na hirahan mga magkadirulain na departamento sugiran Philippine National Police. Iniagod may sabutan kung anong mga klase ito nila igahatan estudyante nga nagbubulgar han mao nga panhulga nga bomb joke. Gindo na opisyal nga ini nga mga insidente inagdudlok nga pagresulta himpagkansilar han mga klase. Manggod na obserbaran han buhatan nga mas lumubupan insidente mga padaruhuga mga magkalain-lain nga eskwelahan na riyon. Shooting at taklo tung Hunyo 22 din mga estudyante la mismo ito nagdudurutin peke nga panaruhugs. Proponer han DepEd nga ang mga estudyante nga makakahimuhin mabugat nga sala in punta rehabilitation center agud maging limit ira pagios ngan hapon han sakto nga pamatasan. Jay Barion, Arangkada, Balita.

0: Temang ini karataan din damang mga mulay ang pwede pag-apihan. Basketball, sipak takraw.
1: Ano nato na mga by area, for example, ang ato naglabay nga activity ha, barangay 60 ang venue, and then pwede nato mga pag-usipan sa Durugilay nga barangay, ang area 4, ang 64, ang 62, 58, mga Aslo, barangay 60, yun.
0: Dear

Kasagatan po si Kiyo Development Office ng mga activities at the Busy Club Shopper Training, there is an impact. You know why? Kaya natin po mga participants na nagpadayon pag undergoing mga series of training kaupod ang atang City Disaster Risk Reduction Management Office na ang atang Takwagan City Rescue Unit aadahir yan ang itong mga kabataan. Ibig sabihin, may ang atang mga participants sa Busy Club Shopper Training may ada nagpapabiling na nagbobolontaryo na nagiging ng atong

0: NPS Balanghiga. Ito ang auto report.
1: Arangkada.
2: Tunguhan kamapasok yan ang istoryahon. Parte ang pag-arestuha kan Balanghiga former Mayor Randy Grasa. In may eda nagsarang nga diro dilaing reaksyon o komento sa social media. Nga ginkuha kwestiyon ang legalidad ngan daw gintuyo pag-arestuha hamaong individual ngan ginpapaluyuan hinti pira nga personalidad. Salithan mapamatud-an ini nga notisyahan Balanghiga MPS. Indayon nga nagpagawa sin official statement ang pamanuan din tarihas ini nga ginkontrahan maong departamento. Ang sayop ngan malisyoso nga akusasyon kontra ira.
3: Nangira kasi yung kukuha, nangira ang mga nagkakalat kasi nga may post din mga haka-haka nga may nagpapaluyuhang pagpares to kan Mayor. Kaya ginsaktugod ko nung weekends or Friday kaya pangadirigod ko nung makapiyan kasi nga makakuambod ko nung makatawag ito, makakaturog ko diha presuhan.
2: Sumalapakan manikani nga nasabi nga pag-arestuhan maong alkalde didan Agosto 21 Biyernes ang gabi. In ginsunod la niraan mandatuhan korte ipinagihan iginpalusad nga mandamiento di aresto kontra nasabing akusado. Pero ginduunan opisyal nga antis ang pag-aresto in ginbasahan anahi Grasa haniya Miranda rights o mga katungod ngan nga tanan hini inasunod han mga kapulisan ngan waray may nahitabo nga panmuwersa kundi naginhapsay an mao nga pagserbihan warrant of arrest.
3: Clarify na namon nga ito nga mong pag-aresto baga mandato mo dito han korte ito mo gin-observe mandato mo mo ng mga katungod han mga accused nga mo na-aresto. So tanan po nga yara mga katungod so gin-observe po namon waray po namon
2: hangyo naman ni Manikani hapira nga bulupyan bungtong nga imbis magpinasaranghan mga waray kamatuuran nga akusasyon nga madaot ang nila reputasyon in mas makakaupay daw nga personal nga bisitahon ang nila opisina para hin mga pagklaro ha isyo hininga kaso. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Halay naman ng notisya katubigan han Leyte-Leyte igin pailarom ha local red tide. Ada panguahin pagka, panguha ngan pagkaunin shellfish. Igin didire, adit report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada!
4: Usang red tide alert ang ginpalusad yan ito na Trinidad and Bifa Regional Office ha kadagatan ng Leyte-Leyte kumu local red tide matapos magpositibo paralytic shellfish toxin o saksi toxin ng mga sampulan shellfish meat nga ginkuha lugar. Ang saksi toxin usang makusog na toxin nga nagresulta in paralytic shellfish poisoning o PSP kung makakaunin kontaminado nga shellfish.
5: Ngayon kakulog pala in may adakita ginpalusad nga local red tide advisory mahitungod nga may dakita usapa nga kadagatan nga niya rehiyon nga nagpositibo liwat ano aton mga sample han mga unod han pantion nga ginkolekta hinin dapit amoy ni ano ang kadagatan han Leyte-Leyte sumalangan gindumara ano nga initial nga laboratory analysis pero may dapakita ginuhulat ano nga confirmatory test results tikang haaton na National Fisheries Laboratory Division sang litri pa inihiya ada ilaroman shellfish ban
4: samtang waray pa ang confirmatory result mahugot nga ginpapatuman ang pagdidirihan panguha pagkolekta pagbaligyangan pagkaonin nga talan nga klaseng pantion o shellfish nga nasetis SP kon alamang nga tikang ang mga apektado nga kadagatan nakukontaminan usang shellfish kun nabuduktan ini red tide toxin. Sanglit kinahanglan ni Baruan ito ang mga sintomas ngayon kung angay buhaton han makakaunan paralytic shellfish poisoning.
5: Pero kumupag-ikmat ano as a precautionary measure nagpapalusad kita hindi nga local red tide warning para malikayan itong posible nga peligro nga pwede may dugot at pagkaon itong mga pantion tikang kadagatan han Leyte-Leyte.
4: Sumalahan BFAR ang paralytic shellfish poisoning in nagkakausa hina pamamanhud o pagkaparalisa labi na palibutan baba ngan nasunod liwat ang kamalipungan ulo pagsuka panluya ngan pagkurhe pagginhawa posible naman magresulta in paralysis han mga muscle nga ginkikinanglan sanglit ginpapahinumdum ang publiko nga diri manguha magpalit magbaligya o kumaon ng shellfish nga tika nga mga lugar nga may red tide warning padayon naman liwat nga nagpapahimat ngan ang BFAR nga nagpapabilin nga ada shellfish ban ang matarinaw bihan Eastern Samar General MacArthur kinapundan yan Hernan sugad man sa Ocedo. Ngayon kadagatan ng Biliran Island. Ini nga mga lugar in ada BFAR Shellfish Bulletin No. 19, Series of 2026. Hamang apektado nga kadagatan, dirila ang pagkaon ng shellfish ang igin didiri, kundi lakip ang panguha, pagbaligyang ang pagkolekta. Pero otro ang isda nuos pasayan ng masag, nga tika nga apektado nga kadagatan, in pwede naman iniigkonsumo. Basta presko, maupay itong paghugas, ngan gintatanggalan hintinaing ang hasang, antes naman inilutuon. Gindidiri lagyapon ang pagkaon ng shellfish, tika mga apektado nga kadagatan, tungod ng shellfish filter.

0: Natagagi kasi ang bulsa nga kahinahinala ba. So, mga itong upon verification, nakita na mong alleged siya nga siya bugo siya. Sa akong balik-balik nga restore mo, kung more this is the first time nga naitari kauban nga nadakop sa kapulisan tungod ani nga bisyo.
1: Hagin buhat nga body search, nakuha pa tika nga posisyon in tissue ngan unom nga gunti nga nilikid nga aluminum foil. Ha-report na ba matud-an nga nagtitimbang hindos 0.34 gramos ang kabugatunhan shabu nga may da estimated value nga sobra 15,000 pesos.
0: No, personally, grabe atong paningkamot nga dili masudlan ang atong presuan o mga illegal o mga kontrabando nga bawal diri sa atong jail. Unya, kining higayon, atong kauban mismo nakuhaan siya og kuan droga para sa kuha murag dili tolerating, no, kay kabalo naman tang bawal man gyud ang indulge ani nga mga activities sa jail.
1: Ang mga maong kontrabando ang ginsubmiter na Regional Forensic Unit para hindokumentasyon ngan magamit nga ebidensya kontra suspetsyado. Yan na kaputnahan Ormoc City Police Office ang akusado para atubangon ang kaangayan nga sirot. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
3: Pagbawi han Malita Boys, han irapahayag kontra kan Romualdez. Ang itagan hinbugat sumala haabugado han kongresista Don Leandro Chiu ha detalye.
2: Arangkada.
4: Ang inautagan hinbugat ang pagrikatan upat nga Maleta Boys nga ni Orly Guteza haira na unang pahayag kontra late Representative Martin Romualdez. Sumala abogado ni Romualdez nga Attorney Adel Fajardo. Ito ina nagpapakita nga mahinay na ang akusasyon kontra kongresista dugangan pa ang kawaray maligon nga ebidensya nga kumarawat in kickback ni Romualdez. Nagawas daw nga teoryahan kaso kontra kongresista inalimut laha angulo nga iniin na a House Speaker at tungatak na nga ni Zaldigoy na Appropriations Chairman na Kamara. Magawas daw lugod kung sugad man nga antanan kongresista ng senador nga nagpartisipar pagpandayan pondo inigupo na kaso. Hatong Biyernes ginubod ang kampo ni Romualdez sa era supplemental counter affidavit and affidavit ang pagrikant hanupat nga 18 Maleta Boys nga ni Orly Guteza sugad man kontra pahayagan 25 nga anay driver nga bodyguard ni Zaldigoy. Don Leandro Chiu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
3: Access naman ha health care system rayon ada pakurian lagi hapon haliyo han mga magupay nga programa ang gobyerno. Ibalik naton si Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
5: Hasta nga din na dako lagi hapon nga ayat ang gobyerno ang access to healthcare system. Labi na ito nag-uukoy ang mga tayo nga lugar nga haros di rin naaabot ang mga programa ang gobyerno. Hangaran ito ang panlawas. Bisan pa man kung may din ang mga programa ang gobyerno para hin libre. O mas abot kaya nga pagpapakonsulta ng pagpapatambal, may dagyapon mga individual nga naatubang hinayat na paka-access ang healthcare. Unta, waray na maging hinungdan ang kawarayan ng kwarta. Agod mapod nga ng isa katawa pagpapatambal. Ring ito opisyal, ang tumungan universal healthcare amon pagsigurado nga anya tanan labi na ang mga nag-ukoy at ayaw nga mga lugar in may dakapupulisan nga mga serbisyo medikal nga madagmit ni ramaabot. Ang pagpakusog ang healthcare system sumala iya dirila nakasandig ang mga hospital nga medical equipment. Importante gyapon ang pag-develop ang mga health workers nga mahimo magserbiha ira komunidad nga mas tuhay nga serbisyo.
6: Having access to the healthcare that you need at the time of need, no, getting it where you're supposed to get it, and there is no fear of financial hardship. Nga dapat diri magiging rason nga waray ka kwarta amung diri ka makaka-access hin help. We all know that, but to make that happen, damo ang kinahanglan nga magburublig para ito mahitabo.
5: Nagtotoo man gud espina nga kun pupukusan ang pag-develop ang human resources sa health sector, mas mapapaligo ng serbisyo medikal na komunidad. Usan yara gini-implementar, amo itong distributed training nga nagtututo kapag darahan training ang pag-tirok itong mga expertise nga itong mga lugar nga mas ginkikinahanglan. Lakipan grupo, ginti ka nga na ini nga programa Northern Samar. Nga usay itong mga lugar nga ginututukan, agon mapakurukusog pa itong health care services
6: para ito mahitabo. Nga in any healthcare system, the heart of the healthcare system is the human resource, the human capital. Kay kun bisan ano ka upay iti imong hospital, kun ani imong mga healthcare worker, mga suplada, ang pasyente diri lagi hap malilipay,

0: Diba? Ang doktor, ang nurse, bisan ano kakarit, kung kulang hiyahing gamit, or bisan ano ka-high-tech ang mga gamit, kung waray doktor nga nurse nga makada, di lagi hapon.
1: Hapag papadayon ng universal healthcare, dako naman nga ginihingita itong papelan gobyerno ng mga health workers. Agod masigurong ang serbisyo medikal, dirila para mga nag-uukoya syudad, kundi maaabot gyapon na sa pinakahirayo nga komunidad. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Ngan amag to ang naging kabugusan, han aton mga notisya, iyan na oras. Parang kadugangan ng mga impormasyon, ngan magpasok ng mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niya may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sa laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, gini-click ang notification bell para mapinakabago ng update. Nan hangaran han bugos nga puwersa han PRTV News team. Ako, si Jay Barion, nga mo pa'y nga oras, aton nga tanan.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Panindugan karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
3: Napakiana la.
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan han mga molupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit nga pagpakaraot ini kasitawo, kundi ang paglaro lahin mga isyu.
3: Napakiana la.
4: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
5: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
5: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
6: Lobat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
7: Hapon Hits!
6: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
6: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet!
5: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kabay sa mga
1: lupet. Barber at masahis, sasama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabays!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Cayenne de Oro. Channel 51 sa General Santos.
5: Tayo nagpapauto.
4: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
6: Agada Balita.
4: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Siguradong maanghang na linyahan ang makukuha nating sagot ngayong Huwebes.
7: Ako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte ah.
4: Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lorna Capuna tungkol sa mga isyong politikal sa bansa.
8: Leading questions are not allowed.
7: Just asking.
4: Makijess, asking na ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
9: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
4: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tubunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
10: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
4: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
4: Dahil hindi tumitigil ang balita,
11: umakyat sa anim ang
4: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
11: Ako po si Naomi Tiburcio
4: sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 26, 2026, Miyerkules. Mainit ang mga eksena kanina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan. Lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangada Balita.
1: Ilang lasing nagrambulan sa fiesta sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mag-asawang senior citizen at anak-anak nila pinatay sa Dipolog City. Away sa pera, tinitignang motibo.
2: Hindi po kapanit-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, nagsasalita ka na para kang sorry sir, nagtatanga-tangahan.
1: Hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio hindi nakaligtas sa pagigisa ng Senate Impeachment Court. CICC, planong makipagdialogo muna sa social media platforms bago magpatupad ng tinitignang total ban ng Facebook sa mga menor de edad. At PhilHealth, pinalawak ang coverage at benepisyo para sa mga kaso ng leptospirosis.
0: Nagkagulo sa isang kapistahan sa Lapu-Lapu City nang mag-amok ang ilang lasing na lalaki. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Nauwi sa rambulan ang sanay masayang pagdiriwang ng kapistahan sa Sitio Mar Beach, Marigondon, Lapu-Lapu City kagabi. Nakunan pa ng video ng isang netizen ang nangyaring gulo. Kinuyog ang limang operator ng sound system ng sinasabing mahigit 30 lasing na lalaki at pinagtatapon ang kanilang mga kagamitan. Nag-amok umano sa sayawan ang ilang lasing na lalaki kaya't itinigil ang tugtugan. Dito na pinagbunto na ng galit ang mga operator ng sound system. Walang pulis o barangay tanod na nakabantay kagabi. Agad dinala sa ospital ang limang sugatan. Natukoy na ng mga otoridad ang mga responsable sa insidente. Posible silang maharap sa mga kasong serious physical injuries and damage to property. Mula sa Cebu, Clark Pasuit.

0: habang ang anak-anak kanila na kinilalang si Lowell, 38 anyos, ay nagtamo din ng sugat sa ulo na posibleng hinampas naman ng kudkuran. Ayon sa pulisya, respondehan nila ang natanggap na reklamo ng ilan sa mga residente sa lugar na may kakaibang amoy silang nalanghap. Doon na nila nadiskubre ang bangkay ng mga biktima na nasa advanced state of decomposition na, indikasyon na ilang araw na itong nasawi. Sa kanilang pagsisiyasat, walang forced entry sa bahay at inalis na rin nila ang motibong pagnanakaw dahil walang nawalang gamit mula sa mga biktima. Kasama din sa iniimbestigahan nila ang sinabi ng pamangkin ng mga nasawi na narinig niya ang pagtatalo ng mag-anak sa kanilang bahay isang gabi bago sila di na nakitang lumabas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Kisna Azali, ang Chief of Police ng Dipolog City Police Office, posibleng nagalit si Ludovico kay Lowell matapos malamang ginastos nito ang pera nila kaya hinampas niya ng kudkuran sa noo si Lowell. Kumuha naman si Lowell ng kutsilyo at sinaksak ang senior citizen sa dibdib. Di pa siya nakontento at sinaksak pa ito ng kudkuran sa batok. Nang nakita niya namang nakatakbo ang kanyang ina sa kabilang kwarto, pwersahan niya itong binuksan at sinaksak din ng kudkuran.
1: Sa adopted child at adopted son, wala siya nakita ng mga kumbaga other wounds, no? So nang tawag na
2: sa new and improved Copico Blanca na nakaka-good vibes, mapapasayaw ka!

0: Atag dito, okay, 100% na assurance na ma-auditor na ito.
1: Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
2: Plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na makipagdayalogo sa mga social media platform bago ipatupad ang pinag-aaralang total ban sa Facebook ng mga menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
3: Isa ang online platform na Facebook na pagmamay-ari ng Meta sa ginamit na live streaming platform ng estudyanteng Namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Mabilis itong naipakalat kahit pabinura na ito sa mismong account ng estudyante. Malaki ang populasyon sa Pilipinas na gumagamit ng Facebook. Malaya rin ang pag-share ng mga content sa platform. Kahit pa may mga violent acts na lubang nakakaapekto sa mga minor de edad na gumagamit ito. Kasama ngayon sa plano ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang total ban ng Facebook sa mga kabataan. Pero paglilinaw ng ahead siya.
4: Ang ban po would be the last option that we want po sa CICC. No? Mas gusto pa rin natin makipag-dialogo, makipagtulungan at makipag-koordinasyon dito sa iba't ibang mga platforms. And to be fair, hindi lang Meta ang pinag-usapan natin.
3: Kinakailangan din daw na masigpitan pa ng Meta ang kanilang age verification na siyang nagiging dahilan para mapasok ng mga minor de edad ang social media platform at makapanood ng mga harmful contents. Susubukan naman ang CICC at iba pang ahensya na palakasin pa ang komunikasyon sa Meta, lalo pat isa sila sa mga big tech companies na ginagamit ng mga Pilipino. Sa ngayon kasi, wala pang headquarters ng Meta sa bansa at pahirapan pa ang pag-report sa mga contents dito.
4: Kailangan ma-improve natin yung ating coordination when it comes to taking down certain dangerous posts. Nilumukahin natin na they set up office here. Isipin nyo naman, itong current na hinaharap natin, even physical cyber warrants, it would take time before these cyber warrants be answered.
3: Mahalaga umano na makipagtulungan ng mga online platform para makontrol ang mga contents na lumalabas dito. Sabi naman ng Scamwatch Pilipinas na isa rin sa nagbabantay sa mga harmful content sa bansa na hindi sila pabor sa total ban. Pero naiintindihan nila na kabilang ito sa posibleng gawin ng CICC. Maigi daw na udyukan na ng Pilipinas sa mga kapwa ASEAN member para makatulong na kumbinsihin ng mga big tech companies na aksyonan ang mga mapanganib na content sa kanilang platform. Inaasahan na ngayong linggo ay makakapulong ng mga ahensya ang ilan sa mga online platforms para pag-usapan ng issue. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
5: Bukod sa pag-show sa rekomendasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla na patawan ng non-bailable offense ang pagdadala ng loose firearms. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maganda ang rekomendasyon ng kalihim para sa proteksyon ng bansa. Pero kailangan pa itong dumaan sa Kongreso kung sakali mang gawing batas. Anya, wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa proposal ni Remulla at ihintayin din ng iba't ibang bersyon ng panukala. Isinusulong ni SILG Remulla ang pagpapataw ng non-bailable offense para sa illegal possession of loose firearms na may hanggang 20 taong pagkakakulong. Binigyang diin din ni Castro na naiiwasan sana ang mga nangyaring shooting incident kung naging responsable ang mga may-ari ng mga baril.
6: Kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon.
2: Nakunan sa video ang pagbuhos ng tubig mula sa kisame ng isang unit sa LRT1 nitong Lunes. Ang sanhi, sirang aircon valve. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
7: Kita sa video na ito ang pagbuhos ng tubig na nagmistulang ulan mula sa kisame ng linya ng tren ng LRT1. Ibinahagi ito sa social media ng pasahero na si Sam De La Cruz. Kuwento ni De La Cruz sa PRTV News, nangyari ito noong Lunes, August 24. 5:45 ng hapon nang siya ay pauwi galing trabaho sa Pasay City. Madalas daw siyang sumakay mula sa Ninoy Aquino Avenue Station. Anya, natutulog siya sa biyahe nang makaramdam na may tumutulong tubig sa kanyang buhok, kaya nagising siya pagdating sa monumento. Patak-patak pa lamang ang tubig noong una, Pero nang bumilis pa ang pag-usad ng tren patungong Balintawak, mas lumakas na ang buhos nito sa gitnang bahagi ng tren. Iniwasan ito ng mga pasaherong sakay ng tren. Ayon sa uploader, pagdating na lamang sa dulo ng istasyon ang napansin ito ng mga gwardiya at sinasabing posibleng nanggaling ang tubig mula sa aircon. Naglabas naman ang pahayag kaugnay ng insidente ang Light Rail Manila Corporation o LRMC nitong Miyerkules, August 26. Ayon sa LRMC, nangyari ang water leak sa isang light rail vehicle ng 4th generation train set. Agad naman ito minonitor ng kanilang maintenance team at ininspeksyon ito ng kanilang technician. Batay sa rekomendasyon ng technician, agad na inalis ang unit mula sa linya nito para sa mas malalim na pagsusuri. Lumabas na isang depektibong drain line valve ng air conditioning unit ang naging sanhi ng pagtulo ng tubig. Bigla umano itong nasira bago pa man maabot ang expected 3 to 5 year lifespan nito. Pinalitan na ANLA ang nasirang valve at sumasa ilalim sa safety checks ang unit. Inanunsyo rin ng ahensya ang pagpapaigting ng kanilang maintenance protocol sa pamamagitan ng madalas na pag-inspeksyon ng drain valve ng air conditioning unit. Mula sa inirerekomendang kada 10,000 kilometers na biyahe ng tren, i-inspeksyonin na agad ito kapag naabot na ang 5,000 kilometers pa lamang. Plano rin nila na palitan ang lahat ng mga valve sa buong linya upang maiwasan na maulit muli ang katulad na insidente sa hinaharap. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: The time now on FMR. It's 5:47.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
4: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Sabi ko, totoo ba to? Kasi syempre, di ba, hindi mabubuo ang buhay natin na wala music. So kapag gano'n na meron ka rin mga playlist and all, so parang na ano mo na, naku ako, nasa ano na, radio, di ba? At nasa Spotify, digital online, digital streaming platforms, di ba? Nakakatuwa, nakakakilig.
9: Oh, eto na, Tiglads. Alam ko, may gig ka, no?
8: Yeah.
9: May gig, di ba? Oh, invite our karangkada at mga ka-vibes natin sa mga shows na gagawin mo. Go!
8: Yes, on October 1, nandiyan po ako sa Bar 9 Molito, Alabang. Primera Contrabida Sings at Bar 9. Kasama ko po yung aking special guest, Christoph, and the Appetite Music Band and Jelly Ace. Ayan, October 1 po yan. So magsasayaw po tayo. Tayo po yung magsasaya 90s, 80s, and of course 2000s, yung mga kakantahin po natin. Of course, the Primera Contrabida song, please download nyo po yan, share nyo, stream on all digital platforms.
9: Maraming salamat, the one and only Miss Gladys Reyes.
8: Thank you, Jai. Salamat, Arangkada.
9: Salamat po. Siyempre naman, i-stream nyo po at i-request sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes nyo sa Soundtrip, Ang Lupit. Maraming salamat sa inyong lahat. Balik sa inyo, Sir Jeffrey and Miss Nina.
10: Litigation lawyer naniniwalang maaaring sampahan din ng reklamo ang mga hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
11: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
10: Arangkada Balita.
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
13: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31.
14: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
15: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
14: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
16: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
14: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga,
1: sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta,
7: DZMM Teleradio,
1: at PRTV Manila Channel 31.
17: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
18: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
17: Kasama si Maan Makapagal,
19: Miras Dieters,
17: at Sandro Ochona.
20: Siyempre, siyempre, siyempre.
17: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
21: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
22: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
23: Dahil hindi tumitigil ang balita,
22: umakyat sa anim ang bilang.
23: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita.
10: Magpapatupad na ang Senate Impeachment Court ng multa sa mga lalabag sa sub-judice ruling. Naging mainit naman na mga tanong ng Senator Judges kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Yan ang umaarangkan ng balita ni Angela Babad.
24: Senator Judge Villanueva.
25: Sa pagbubukas ng paglilitis ngayong araw, tatlong ruling ang ibinaba ni Presiding Officer Cheese Escudero, kaugnay ng pananalita at pagkilos ng kapwa Senator Judges at na magkabilang kampo. Una rito ang paalala ni Escudero sa mga Senator Judge na dapat sila ang unang maging ehemplo sa pagsuri ng katotohanan nang walang kinikilingan.
26: Henceforth, I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings.
25: Ani Escudero, maaaring maghain ng ethics complaint sa Senate Committee on Ethics and Privileges kapag may lumabag na Senator Judge. Sa ilalim naman ng Rule 18 o Sub-Judice Rule, bagamat binigyan ng clean slate o tabula rasa ang mga nakaraang pahayag na magkabilang kampo, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbibitaw ng pahayag sa media at social media patungkol sa merits at kredibilidad ng kaso. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng 24-hour show cause order kung saan ang unang offense ay public reprimand at ang ikalawa ay may multang 30,000 pesos kasama ang pagbabawal sa pagsasalita sa floor o kaya'y referral sa Supreme Court. Matapos ang ruling, nagpatuloy ang cross at redirect examination sa witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sumunod dito ang pagtatanong ng Senator Judges kung saan naging mainit ang palitan ng salita nang aminin ni Ortonio na hindi na niya nilinaw kay Colonel Raymond Lachica kung bakit malalaking halaga ang ibinigay sa mga informant para umano sa mga gamot at pagkain.
27: So again, it defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsasabi mo, sir. For me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao.
28: With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir.
25: Kinumpirma ni Ortonio kay Senator Judge Vicente Soto III na hindi empleyado ng OVP si Colonel Lachica, kundi designated commander ng VPSPG mula sa Armed Forces of the Philippines. Sa tanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Ortonio na hindi niya alam ang naging arrangement ng i-turn over ni ex-SDOG na Acosta ang pera kay Colonel Lachica. Lumabas naman sa pagtatanong ni Senate President Sherwin Gatchalian na tila dalawang tao lang ang nakakaalam sa implementasyon ng confidential funds. Samantala, dahil sa selebrasyon ng National Heroes Day sa August 31, sa September 1, Martes na muli magpapatuloy ang paglilitis kung saan inaasahan ang pagharap naman ni Colonel Manaros Buransing II para sa pagtestigo sa confidential funds ng DepEd. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
29: Pag-usapan natin ang mga naganap sa huling
30: Manginasal Pork Barbecue.
31: Dapat with rice. Soaks the smoky sweet.
29: impeachment trial ngayong linggo. Makakausap natin ang public interest human rights lawyer at isa sa host ng With Due Respect na si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon, Attorney Dino.
0: Magandang hapon, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga nakikinig. It's nice to be back.
29: Thank you and welcome back. Ipinatutupad ngayon ni SP Cheese Escudero itong tinawag niyang two-strike rule o parusa laban sa trial by publicity. Ano po ba ang ibig sabihin nito? At hindi po ba ito nakakabawa sa kakayahan daw ng public at ng legal advocates na magsalita tungkol sa accountability ng mga elected officials?
0: Well, dito sa two-strike rule, no, enforcement supposedly ng Article 18, yung unang-una naman is yung stern warning at yung pangalawa naman ay yung 30,000 fine. No? I don't know if that's disincentive enough, no, but at the same time, meron naman daw referral dito sa sa committee and bar discipline kung sakasakaling matigas ang ulo ng abogado. No? Pero sa aking palagay, no, hindi dapat kasi masyadong balat sibuyas yung impeachment court, no, pagdating sa mga public statements kasi hindi naman nito ordinary judicial process. What do I mean by this, no? Dapat nakakapagsalita yung kasi yung mga sinipe ni Cheese Escudero na mga kaso are all pertaining mostly on criminal cases wherein the right liberty and right to liberty, property, no, without due process of law nung tao ay nakukompromisa. Pwedeng makulong. In other words, so may vested right na nakukompromisa at yung pinaka sacred right which is right to liberty. Eh, pagdating naman dito sa impeachment proceedings, there's no such thing as a vested right to office. Public office is a public trust. And the reason why allowed to maging televised, the reason why sui generis ito is because dapat nakakapag-komento yung publiko and at the same manner yung participant. So I don't think that yung mga sinipe ni Cheese Escudero na cases are all in all force when it comes to impeachment cases. Having said that, no, sige, para naman mabigyan ng leeway yung impeachment court na hindi masyadong maraming nangyayari sa labas at dapat nangyayari sa loob yung tugisan, no, at saka yung tagisan ng talino at ebidensya, eh sana applicable rin yan dito kay Sara Duterte who has repeatedly cast aspersions to the impeachment process and to the impeachment court, no. So doon lang sana ako nakulangan ako doon sa pagpapataw at pagrekognisa na yung respondent mismo ang tila bumabalahura sa proseso ng impeachment at nagkokomento ng mga hindi ka nais-nais sa integridad ng impeachment process.
29: Ayun nga po, sa gitna nga ng mga ito, nagsalita nga si VP Sara at sinabi ang prosecution daw ay gumagamit ng theatrics at pambabastos tulad ng pagtawag sa kanya na brat o mastermind dahil daw mahina ang kaso. Ano po ang tugon niyo rito bilang legal advocate na nagsusulong ng accountability?
0: Well, tinatawag siya ng brat at tinatawag siya ng mastermind because yun yung pinapakita ng ebidensya, no? Ayaw lang siguro niya yung pagtawag at siguro mas gusto lang ng impeachment court na politika nila neutral. Pero malinaw naman eh, ang ano bang pinapakita ng ebidensya, no? Una, siya yung nag-request. May authorization niya na nag-request nitong confidential funds including yung 250 million. Pangalawa, siya yung nag-order na mag-withdraw. Pangatlo, siya yung nag-order na ibigay kay Colonel La Chica. Pang-apat, wala nang alam yung disbursing officer tsaka yung deputy chief of staff na gumawa ng plano. Pang-lima, siya yung nag-certify na lahat ito ay maayos supposedly na ginamit at pumirma siya under oath, no? Tapos, yung mga liquidation documents, malimali, yung mga liquidation documents, mga gastos pala na hindi pang confidential operations, kung ano-ano mga pangalan ng mga tao na parang mga chichirya at pagkain. And most importantly, ginastos pa yung pera bago pa dumating yung pera. Diba? Yung liquidation documents niya, bago pa dumating yung pera, yung mga activities na yun, pinapareimburse. What does this mean, no? Ang tandaan natin na sinasabi doon sa Joint Memorandum Circular na pag ganyan at hindi maayos yung liquidation, presume, no? Na yung pera ay personally siya ang nakinabang, no? So, yun yung pinapakita ng ebidensya. So, wag balat sibuya siguro si Sara Duterte and just because merong mga hindi ka nais-nais na conclusion para sa kanya, doesn't mean that it's it's unsupported by evidence. It is all of these conclusions, no, na siya ang mastermind, siya ang dahilan kung bakit merong ganitong klaseng supposed confidential operations, lahat yun batay sa ebidensya. Ayaw niya lang yung conclusion, pero itong mga ito, yun ang pinapakita ng ebidensya.
29: Mm-hmm. At mabigat yung mga binitawang salita ni Senator Raffy Tulfo sa hostile witness na si Ortonio. Sinabi niya kahiya-hiya raw kasi na hindi niya nasuri nang mabuti ang mga dokumento sa confidential funds. Para sa inyo ba ay malaki yung naging pagkukulang rin dito ni Ortonio?
0: Well, nagte-take offense siya, no? Eh siguro dapat na mag-take offense dito eh, yung taong bayan na para bang binaboy yung accountability mechanism, and they handled the money so carelessly. Can you imagine, nilagay sa duffel bag, binigay doon sa isang colonel na hindi man lang staff ng Office of the Vice President, no? At tapos, hindi naman disbursing officer, not bonded, as required by the DBM Joint Circular and as required by our laws. Tapos, kung ano-ano na lang liquidation documents doon, and then we just trusted him, walang nakakaalam po sino, tapos mahigit sa daang lokasyon all over the Philippines, supposedly ang kiniklaim niya, siya lang nakakaalam, tsaka yung vice president, na hindi naman nila personally nakita kung paano dinisburse tong pera na to, dahil imposible yun, dahil hindi naman sila si Superman, no? Hindi ba dapat all of these questions have already been raised by them? Because hindi lang naman sila staff ng vice president eh, staff sila ng taong bayan. Ang nagpapasweldo sa kanya, sa kanila, pera ng taong bayan. So kung sasabihin sila na negligent sila at nagte-take offense pa sila, at para bang sila pa yung offended, ang tawag ko dyan, gaslighting, di ba? Dapat ang offended dito yung taong bayan.
29: Yun nga rin po yung sinabi kanina, no, ni Senator Raffy. Pero ito pa na pag-usapan yung mga alias, no, yung mga alias. Partikular nung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla, kung alias man o hindi yung mga pangalan sa confidential funds gaya ng Mary Grace Piatos, ito ba ay may bigat sa impeachment? And what is your reaction dun sa kanyang argument ni Senator Padilla?
0: Well, una, to si Senator Padilla, medyo bully dun sa counsel, no? Na hindi naman yun yung witness, pero ginigrilya. Tapos nung magre-report back yung witness, ano ba yun ng rules? Ayaw magsalita. Medyo unfair, no? Dun sa practicing lawyer who's just in the prosecution na sinasagot. Tapos yung mga tanong niya, kilala mo ba yung alias na ito ni Ninoy Aquino? Kilala mo ba yung ano nangyari noong 1908? Yun yung mga tanong niya na wala namang connection whatsoever doon sa confidential operations. Sa tawa nga ako dun sa sinabi ni Bam Aquino right after na, yan yung alias niya ni Binigno Aquino, pero wala siyang confidential funds. It only goes to show na wala talagang connection yung question ni Robin Padilla. And yes, may mga alias, no, na ginagamit, pero it does not mean that the money is no longer within the ambit of accountability. Pera pa rin yan ng taong bayan, kailangan pa rin nilang i-liquidate ng maayos, may proseso yan, at definitely just because sinabi mo yung confidential na term, it doesn't change the fact na may pananagutan dito, at hindi yan magic word para maalis, no, sa ambit ng pananagutan yung pera. Pag sinabi mo bang confidential, automatically yung 500 plus billion mawawala na lang ng bula, at hindi na siya pwedeng maging under scrutiny ng taong bayan. Hindi dapat ganoon. Dahil ang pinag-uusapan dito, 612.5 million pesos in total, tapos sabi mo confidential, para yatang lame excuse yan, at hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas at ng ating mga ng mga batas right now regulating public money and ensuring that there's accountability every step of the way.
29: And last question na lang, Attorney Dino, no, we always hear the name of Colonel La Chica. Ano po ang inyong opinion, dapat ba siyang ipatawag?
0: Well, kung ako masusunod, dapat siyang ipatawag, no? Kasi silang dalawa na lang nakakaalam eh. Sinabi mismo ha, ano ba sikreto nila kaya ni Vice President Sara Duterte? Imagine hindi siya staff ni Sara Duterte, binibigay sa kanya yung duffel bag, tapos walang kahit na anong alam, di alam ng Chief of Staff, hindi alam ng Deputy Chief of Staff kung ano itong mga operasyon na ito, basta inabot na lang sa kanya yung pera. At silang dalawa lang nakakaalam supposedly kung saan ginamit yung pera. Bukod dyan, ano pang sikreto nilang dalawa? Dapat talaga maging under scrutiny yan, lalong-lalo na siya ang humawak ng pera ng taong bayan. So sa akin palagay, dapat ipatawag siya, no? Makikita naman, magiging obvious naman kung sinungaling or hindi. Most importantly, alam mo sa totoo lang ha, dahil nga sinabi ni Gina Acosta na wala siyang proof na pina-receive yung pera kay Colonel La Chica. Pag sinabi ni Colonel La Chica, hindi ko na-receive.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May ba?

0: Bob's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puting power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin. Ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at muti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Or mapatawag itong si Colonel La Chica.
8: Actually, more than sufficient na eh. Bakit? Sabi ko nga, si Sara Duterte ang nagplano kung magkano yung pera. Bahala na liquidation someday. Bahala na yung plano. Nag-request muna siya ng pera. 250 billion. 28 days after, tsaka labag sinabit yung plano. Pagkatapos, nung dumating yung pera, pinawithdraw sa utos niya. Pagkatapos ipawithdraw, pinabigay kay La Chica. Tapos sinertify niya lahat. All of those pieces of evidence are already clear. Actually, beyond reasonable doubt na sa aking palagay kung hindi nila mapatunayan kung saan napunta yung pera. Tsaka malinaw talaga na ginamit yung pera in a lot of instances sa maling paraan. No?
7: Okay.
8: Kahit na hindi pa ilabas si La Chica, enough na. Pero sa totoo lang, di ba? Kung kaya nilang i-justify kung saan talaga dinala nila Chica yung pera, dapat yung depensa mag-produce sa kanya.
7: Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Samantala, naniniwala ang litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja na maaaring magsampa ng hiwalay na kaso laban sa mga hostile witness dahil ito sa kanilang responsibilidad sa umano'y misuse ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
9: Maaring masampahan ng hiwalay na reklamo ang mga hostile witness sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa litigation lawyer na si Attorney Howard Calleja, batay sa mga testimonya, dawit sina Gina Acosta, Lemuel Ortonio at Colonel Raymond La Chica sa chain of responsibility sa paggasta at pagliquidate ng 500 million pesos confidential funds.
10: All of them, Nolasco, La Chica, Acosta, Ontario, can be charged in the ombudsman and then file the case in the ombudsman, then charged later on in the Sandigan Bayan if the ombudsman finds a probable cause.
9: Kabilang sa maaring magamit laban sa kanila ang illegal disbursement sa isang non-accountable officer, kakulangan ng malinaw ng mga documentation, at kahit ang pagpapalawa ng personal na pera noon ni Ortonio para sa confidential fund request ni La Chica. Batay sa kanilang mga testimonya, sinabi ni Calleja na naging mas malinaw ang pananagutan ni VP Sara bilang arkitekto at mastermind ng umano'y maling paggamit ng confidential funds.
10: Alam ni Vice President Sara ito from start to finish. No? Mula sa pag-request, mula sa plano, hanggang even dun sa pag-report sa COA. Hindi masasabing wala siyang alam, hindi masasabing hindi niya ito inoterisa. Even as Vice President, even as an impeachable officer, hindi siya immune from suit. Ang immunity lang ay nasa presidente natin.
9: Bilang litigation lawyer, batid ni Calleja na delikado para sa prosekusyon na ipatawag bilang witness sila Chica, lalo't hindi ito humarap sa mga naunang investigasyon ng Kamara noon.
10: Kung magsinungaling siya o may magsabi siya ng medyo hindi tama, wala kang panglaban, hindi katulad kay Acosta, sabi niya, kung ito, nakita natin kung nagsinungaling siya, may panglaban, nakita mo, naglalaban sila ng transcript.
9: Sakali namang ipatawag pa rin sila Chica kahit ng depensa, inaasahan ni Calleja na gagamitin lang nila Chica ang confidentiality para lumihis sa mga tanong sa korte.
10: Gusto kong sabihin, di ba, wala namang, kahit naman nung nakaraan, wala namang report against the life of the Vice President.
9: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Hindi dapat baliwalain ng ombudsman ang mga sworn recantations na naglalabasan ngayon, partikular ang pagbaliktad ng umano'y dating Marine na si Orly Gutesa. Ito ang laman ng supplemental counter-affidavit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, hindi dapat sabihin ng ombudsman na ang sworn recantations ay walang epekto sa investigasyon na isinasagawa nito. Dapat anya na ibangga ang laman ng recantation sa mga dating sworn statement ni Gutesa saka magdesisyon kung magsasampa ng kaso. Paliwanag ni Romualdez, sinihiling lang niya ang pagkumpara sa dating sworn statement sa recantations. Bukod kay Gutesa, binawi rin ng ilang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang kanilang naunang mga akusasyon. Sa pagkakataong ito po ay makakausap natin ang former dean ng PLM School of Law at isa sa mga suki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi po, Attorney Roy.
1: Magandang hapon. Magandang hapon mga kababayan sa lahat ng tigapanood. Good afternoon to everyone.
11: Apo, Attorney Roy, gano'n po ba kalakas ang argumento ng kapo ni dating Speaker Romualdez na dapat munang suriin ng ombudsman ang credibility at admissibility ng mga ebidensya bago magsampa ng kaso?
1: Yan talaga ang katungkulan ng ombudsman. Yun ang dapat niyang gawin. Pero hindi natin pwedeng isatabi yung sinasabi ni Speaker Romualdez. Mangyari, binago ng ombudsman, si mismong Crispin Remulla ang nagbago ng patakaran para sa pagsuri ng ebidensya. Noong araw, ang requirement lamang dyan ay yung tinatawag na probable cause. Eh ngayon, tinaasan niya yung antas ng ebidensya na kailangan. At ang kailangan ngayon na maabot, yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mataas na kasiguraduhan na masesentensya o mahatulan ng guilty ang akusado. So, sa madaling salita, hindi po pwedeng pabasta-basta lang yung ebidensyang iaharap mo. Pag nagtatalo, pag nagko-conflict yung ebidensya, pag may panangga, pag may pakontrang ebidensya, hindi na tayo maaring magkaroon ng tinatawag na reasonable certainty of conviction. Mangyari, hindi ka naaabot nun sa probable cause. Kung merong isang bahagi ng ebidensya nagsasabing guilty at may isang bahagi ng ebidensya nagsasabing not guilty, ang mangyayari dyan, ang tinatawag po dyan ay yung rule of equipoise. Pantay-pantay po. Eh hindi po maaari yun sa korte. Lalong-lalo pa pag merong tinatawag na sentensya, criminal case. Hindi po maaaring hati ang ebidensya. Pag ganun ang sitwasyon, kailangan isatabi lahat ng ebidensya at hindi maaaring sabihin na may napatunayan na labag o kontra doon sa innocence ng akusado. Kasi kung nagko-conflict yung ebidensya, hindi mo pwedeng piliin yung gusto mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, palagay ko, guilty ito. So, gamitin natin itong ebidensya na nagpapatunay na guilty siya. Hindi maaaring ganun. Hindi rin maaaring sabihin na, palagay ko, innocent siya. So, ito lang muna ang gagamitin natin. Dahil meron tayong tinatawag na principle na yung rule of equipoise. Sabihin yan, pag tabla-tabla, walang pwedeng panigan ang korte. Hindi dapat payagan na itong ebidensyang ito gamitin na pagbasehan ng pagsuri sa hatol o sa kaso ng nasa sakdal. Kailangan po malinaw. Kaya nga po sinasabi natin, proof beyond reasonable doubt, moral certainty ang kailangan dyan para makonvict. Paano yan? Binawi na yung mga paratang. Hindi mo na pwedeng tanggapin yun. Wala nang moral certainty. Ano po ba yung moral certainty? Ibig sabihin nun, pag pinagsama-sama po lahat ng ebidensya, walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda ang kasalanan ng akusado. Now, ito po isa pang dapat maintindihan natin lahat. Yung pong testimonya o yung mga salaysay, yan ang pinakamahinang uri ng ebidensya. Pinakamahinang uri po yan. Ang malakas na ebidensya yung tinatawag natin na real evidence, yun hong mga physical na bagay, no? Mga documentary evidence, yan ang pangalawa. Tsaka meron pa yung mga ebidensyang hindi na kailangan patunayan. Halimbawa, tuwing umaga sumisikat ang araw.
11: Mm-hmm.
1: Ito mga ebidensya na nabase sa karanasan natin sa kalikasan, sa siyensya. So itong mga ito hindi na pinagdedebatehan, pero po yung testimonya, yung sabi-sabi ng tao, ay marami pong diferensya yan. Maaring yan ay dala ng matinding damdamin tungkol doon sa kaso,
11: mm-hmm.
1: o kaya ito'y may problema ng konting pag-aalala. Kasi ang human memory, yung ating pag-aalala ng mga bagay-bagay, nagbabago po yan pagdaan ng panahon. So yung testimonial evidence,

0: natin na rule of law, huwag po natin kalimutan na ang saligang batas ay nagbibigay ng pangako sa atin lahat na meron tayong presumption of innocence sa madaling salita. Pag hindi po malinaw ang ebidensya at hindi sigurado na kayo ang may kasalanan, dapat ibigay sa inyo ang laya.
1: Attorney, ayon kasi sa Ombudsman, no, itong mga recantations daw, it changes nothing. At dahil lang sinasabi rin ng Ombudsman na marami pang ebidensya ang against kay former speaker. Kung kayo po ang tatanungin, ano yung pinakamalaking legal challenge ngayon dito sa kasong ito?
0: Well, alam mo, maraming issue dyan eh. Kasi ang pagkaintindi ko, maraming kaso, maraming complaint, no, maraming krimen ang pinapataw kay Speaker Romualdez. So may ebidensya diyan na hindi kasama itong mga delivery ng mga pera. Mm-hmm. Yan ang pinaka sentro ng mga recantation eh, yung pag-deliver na yan eh. Pinapahindian na ngayon ni Orly Gutesa na siyang ugat ng lahat nitong maleta at basura. Kay Orly Gutesa lang lumabas yan eh. Eh sinasabi niya na ngayon, hindi totoo yan. Ako'y pinilit lamang ni Defensor at ni Marcoleta. Paano natin ngayon aasahan ito pang mga sumunod sa kanya na sinasabi nga nitong mga nagrekan, eh hinikayat lamang yan ni Defensor, ni Baligod at ni Marcoleta dahil nila ay gumawa ng scam na mag-blackmail dun sa mga pinangalanan na tao. Hindi ba? Narinig naman natin na ang daming mga senador doon na nagsasabing hindi naman totoo yung mga paratang. At nagpaliwanag pa nga si Baligod nga at na totoo. Tapos yung ibang si Laila De Lima, pinangalanan, si Loren Legarda, kung sino-sino. Mm-hmm. Tapos yan, yung pinapakitang video, malinaw na malinaw, tinuturuan siya ni Marcoleta kung anong gagawin. Kaya hindi maganda eh. Hindi magandang ipilit ito na sasabihin mo walang kwenta. Alam mo, kahit ombudsman ka, may katungkulan ka na ipagtanggol ang lahat ng mamamayan. Kaya gusto mo, kaya hindi. Dahil pinakamahalaga sa trabaho ng ombudsman ay ipatupad ang lahat ng batas. Hindi lamang yung batas na magpapasikat sa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Batas na ibigay ng katarungan.
1: Ayan.
0: Kung wala pang ebidensya laban kay Romualdez, pues, i-atras mo muna yung kasong yan. Baka mamaya, pag nakalusot si Romualdez dyan sa kaso, sasabihin mo na naman, trinabaho yung korte kung ano-ano. Kasi yun ang sinagot nung binigyan ng bail si Bong Revilla.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, inhibit yata yung isang justice or parang meron ako nabalita na gano'n.
1: So, totally.
0: Masakit man tanggapin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, wala tayong magagawa. Iyan ang kalayaan ng bawat tao na magsabi ng totoo. Yung ikaw, halimbawa, gumagawa ka rin ng salaysay ng mga di ba? Minsan nagkakamali ka kung ano-ano nalalagay mo. Siguro naman dito, ang sinasabi ni Gutesa, iba. Hindi lamang siya nagkamali. Mm-hmm. Siya'y pinapakuan ng pera at siya'y pinilit.
1: Oo.
0: Paano gagawin natin ngayon?
1: Attorney, tuloy-tuloy pa rin. Ito nga pagdinig sa kasong ito, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ha, attorney, ang pagsangguni po namin sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po, Attorney Roy.
0: Magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Good evening, everyone. Thank you very much.
2: Dinala sa ospital kaninang tanghali si Senator Jinggoy Estrada matapos biglaan umanong matumba sa loob ng kanyang selda. Isinailalim ang senador sa ilang medical examination. Nasa linya ng telepono si JM Pineda para bigyan tayo ng update. JM.
3: Yes, Pina, pasado alas 4 nga kanina nang makita natin na lumabas na nga dito sa Cardinal Santos Medical Center si Senator Jinggoy Estrada matapos ang ilang medical examinations sa kanya. Dahil nga yan doon sa bigla ang pagtumba nito kaninang umaga sa kanyang selda. Sabi ng doktor na tumingin sa senador na punit umano yung meniscus sa kaliwang tuhod nito kaya matinding sakit ang nararamdaman ng senador. Patay pa sa test na ginawa, complete tear ang nangyari sa tuhod ng mambabatas. Napwersa daw ito sa kanyang pagtayo galing sa pagkakaupo. Binigyan naman noon ng doktor ng iba't ibang opsyon si Senator Estrada kung paano gagamutin ang napunit na tuhod. Pero sa ngayon, may itinurok muna sa senador para maibsan yung sakit nito kasabay nga dyan yung pagpapainom ng ilang mga gamot.

0: na ipaliwanag rin ng Dr. K. Estrada na ang ganitong klaseng punit ng satuhod ay dapat nang operahan bago irehab. Imo-monitor muna ngayon ang tuhod ng senador para alamin kung mananatili ba ang sakit na nararamdaman ito sa tuhod. Ibig sabihin niya, Nina, ay kailangan munang bumalik ng senador sa ospital para isailalim ulit sa mga medical examination. Pagtapos daw niyan, ay si Estrada na yung magdidesisyon kung gusto niyang magpa-opera o hindi na. Nakadepende naman sa ipapainom na pain control kung dapat bang manatili ang senador sa ospital. Dahil kung hindi daw mawawala ang sakit nito, ay dapat magkaroon na ng hospital medication ang gagawin. At yan muna later, ako si J.M. Peneda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Maraming salamat, J.M. Peneda. Tumaas sa mahigit 58 billion pesos ang budget projection sa Local Government Support Fund para sa susunod na taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Lester Alem.
2: Mula sa 57 billion pesos na pondo para sa Local Government Support Fund ng gobyerno para sa LGUs ngayong 2026, itinaas na ang allocated budget para sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang proposed projected budget ng pamahalaan kung saan tumaas ito ng 1.14%. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layo nitong matugunan ang kinakaharap na issue ng bawat lokal na pamahalaan.
3: So ito po ay patungkol para sa impatsaktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient community facilities, and assistance for marginalized groups.
2: Nabanggit rin ni Jose Castro na nakapaloob sa naturang budget ang pamimigay ng libreng bigas para sa mga nasasakupang mamamayana. Binigyang diin din ng Palace Press Officer na tututukan ng pamahalaan ang naipamahaging pondo sa bawat bayan kung nagagamit ba ito ng maayos.
3: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong mamonitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
2: Ayon kay Jose Castro na ang pagtaas ng pondo para sa LGSF ay nais ng Pangulo para maibigay ang pangangailangan ng mga mamamayana.
3: At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
2: Kasabay ng pagtaas ng proposed budget para sa LGSF sa susunod na taon, ang siyang pagtaas din ng national tax allotment sa 1.4 trillion pesos kung saan 679.6 billion dito ay nakalaan sa Luzon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nagbabala ang Department of Agriculture sa publiko laban sa pag-aaksaya ng kanin. Natukusan kasi ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice na ang bawat Pilipino ay nag-aaksaya ng tinatayang 2 kutsara ng kanin kada araw. Katumbas iyan ng halos 11 sako ng bigas na may halagang 24.4 billion pesos kada taon. Kaya nitong pakainin ng mahigit 5 milyong Pilipino kada taon na maaaring tumugon sa food security ng bansa. Bukod sa responsableng pagkain ng kanin, hinihikayat rin ng PhilRice ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
5: FM Radio, good vibes,
6: ang lupet!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Pasintabi po dahil sensitibo ang paksa ng balitang ito. Viral sa social media ang kuting na sinilaban at pinagtatadyakan ng ilang kabataan sa Kabuyao, Laguna. Habang sa Nueva Ecija, pinagtataga at inihagis pa sa kalsada ng isang lalaki ang tatlong kambing. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
2: Ano yan yung ginamit yan, sir? Rinig pa ang iyak ng kuting na ito matapos walang awang buhusan ng alkohol at silaban ng isang binatilyo. Sa video, pinagtatadyakan pa ang walang kalaban-laban na kuting. Sa imbestigasyon ng Kabuyao Component City Police Station, nangyari ang karahasan sa barangay Mamatid sa Kabuyao, Laguna, alas 5 ng madaling araw noong Linggo.
3: In the middle of their drinking sessions naman po, medyo umabot daw sila ng madaling araw. Then silang tatlo po yung natira doon sa mga magkakasama sa kanila. And yun nga po, doon po nangyari yung incident na naisipan nila mang trip po ng kuting.
2: Ayon sa polis, nakarating sa kanilang insidente matapos magsumbong ang ilang concerned citizen tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng kuting.
3: Marami pong tumawag sa command center namin. Upon receiving this information, responde po agad kami.
2: Tatlo ang nakilalang suspect, isa sa kanila, minor de edad pa.
3: Inamin naman po nila yung ginawa nila. At saka in-acknowledge naman po nila na mali yung ginawa.
2: Nailigtas naman ang kuting na nasa video at dalawang iba pang kuting at nasa pangangalaga na ng isang animal welfare organization. Sa Nueva Ecija, isang lalaki naman ang walang habas na pinagtataga ng itak at binalibag pa ang tatlong maliliit na mga kambing habang nasa gilid ng kalsada sa barangay Buado sa bayan ng Talugtog. Sa imbestigasyon ng Talugtog Police, umamin ang lalaking nakainom siya kaya nagawa ang pananakit sa mga hayop. Kinain umano ng mga kambing ang kanyang tanim na gulay kaya napagbuntungan niya ang mga ito ng galit. Mariing namang kinundina ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang karahasang sinapit ng mga walang kalaban-laban na mga hayop.
4: Nakakalungkot at nakakagalit. All that has life or has feelings, katulad ng mga animals, they are capable of suffering and we have the responsibility na hindi mag-inflict ng suffering dun sa mga animals.
2: Paalala pa ni Cabrera, posibleng managot sa batas sa mga individual na mapatutunayang nanakit sa mga hayop.
4: Regardless kung may-ari o wala, o kahit kayo pa yung may-ari, kapag ginawa ang animal cruelty, nahuli kayo at napatunayang nag-commit ng acts of cruelty, you are liable under the Animal Welfare Act.
2: Nakatakdang sampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act ang dalawang suspect sa pagmamalupit sa kuting at ito-turn over naman sa DSWD ang kasama nilang minor de edad. Maghaharap naman sa barangay ang may-ari ng mga kambing at ang lalaki sa video. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng metro ng tubig ng isang lalaki sa Caloocan City. Sa Antipolo City naman, nabawi ang ninakaw na cellphone ng isang rider matapos ipasa ng suspect sa isang bystander habang hinahabol ng mga tanod. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
5: Martes ng gabi nang makuha ng sa CCTV ang pagtawid ng lalaking ito sa NHA Avenue sa Barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal. Kaya pala nagmamadali ang lalaki dahil hinabulot niya ang cellphone na iniwan sa motorsiklo ng rider na sumaglit sa tindahan.
6: Habang binabayaran niya yung pinamili niya, paglingon niya, wala na yung nananakbo na yung tao.
5: Sumaklolo ang mga tanod at hinabol ang suspect pero hindi na nila ito naabutan nang pumasok sa eskinita. Dahil naka-on ang GPS, natukoy nila na ipinasa ng suspect sa isang nakatambay sa lugar ang cellphone.
6: Boss, andito lang yung cellphone. Ayun, sakto naman, hawak-hawak niya pa yung cellphone. Sabi niya, aling cellphone? Akala ko, pinahawak niya lang sa akin to.
5: Naibalik sa rider ang cellphone niya at kasalukuyang nakikipagtulungan sa otoridad sa isasampang reklamo sa suspect. Sa Caloocan noong Martes din, umatake sa J. Rodriguez Street ang lalaking nagdanakaw ng kontador. Sa CCTV ng Barangay 15, madaling araw nang iparada ng lalaki ang bisikleta niya sa tabi ng poste. Nang matiyak na walang tao sa paligid, pinilipit ng suspect ang metro ng tubig hanggang sa makalas ito.
7: Meron dun silang kinukuha, may maliit lang, tapos merong malaki din na kinukuha nila ng buo. Panso daw yun.
8: Binebenta
7: nila.
5: Pinaigting na ng barangay ang pagroronda.
7: May nakapag-info sa amin na ganun talaga trabaho, kalalaya lang. May nakausap kami sa ibang barangay, actually ban na rin daw dun.
5: Nakipag-ugnayan na sa pulisya ang barangay para mahuli ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang umano'y akyat bahay habang arestado naman ang kanyang kasabwat matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Binondo, Maynila itong Martes ng gabi. Ayon sa PNP, nagkabit pa ng mga lubid sa pagitan ng mga gusali ang mga suspect para makalipat at makapasok sa gusali na target pasukin. Isang concerned citizen ang nakakita sa dalawa na agad humingi ng saklolo sa mga tanod at pulis. Isa sa mga suspect na huli mismo sa loob ng pinagnanakawang gusali habang isa naman ay nasukol ng mga pulis sa katabing abandonadong gusali. Pero sa halip na sumuko, pinaputokan umano nito ang mga otoridad na nagresulta sa inkwentro na ikinasawi ng suspect. Nalaman ng mga pulis na ang namatay na suspect ay may nakaraang kaso na ng illegal na droga habang ang arestong kasabwat ay nasangkot sa mga kasong human trafficking at rape. Dinala na sa punerary ang bangkay ng namatay na suspect habang maharap sa kasong pagnanakaw ang kasabwat.
9: Kalaboso ang isang lalaki matapos maglagay ng spy camera sa loob ng banyo na pinagtatrabahuhan ang kumpanya sa Malate, Maynila. Target umano ng suspect ang mga babaeng katrabaho. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
10: Itinuring ka namin kapatid, pero ginanon mo kami. Ang kapal ng mukha mo.
11: Napaiyak na lang sa galit habang nasa istasyon ng pulis ang babaeng ito. Matapos madiskubre ang pambuboso sa kanya at sa isa pang babaeng katrabaho ng lalaking katrabaho rin nila sa isang dental laboratory sa Malate, Maynila. Naliligo nitong Martes ng gabi ang isa sa mga biktima nang mapansin niya ang tila ballpen na nakadikit sa likod ng tangke ng inidoro.
12: Late ko na nakita kasi naliligo na po ako. Nag-isip po ako kung ano po yung bagay na yun. So, naligo ako. Pagkatapos ng ligo, tiningnan ko yung object na yun.
11: Dito na niya nadiskubre na hindi lang ito ordinaryong ballpen, kundi isang spy camera na karaniwang ginagamit sa mga intelligence at surveillance operation. Agad niya itong kinuha at dinala sa kanilang admin para makita ang nilalaman ng video.
13: Nakakita sila ng memory card dito at nakita nila mismo na yung kuha niya na habang naliligo siya na nakahubad siya.
11: Nakilala rin agad ang suspect matapos makita sa video ang mukha niya habang sineset up ang spy cam.
10: Hindi po namin sigurado kung siya, para sa personal use niya lang yun or pwede niya nang ikalat sa social media. Ang haba po ng video, sir, simula pag-umpisa namin maligo hanggang pagtapos po.
11: Ayon sa pamunuan ng kumpanya, wala pang isang taong nagtatrabaho sa kanila ang suspect. Hindi rin anila nakitang may masama siyang balak dahil magaling naman umano sa trabaho.
14: Active sa church, parang isa rin kasi yung tinitingnan ko yung character po. And nung yun nga po, hinahanap namin siya, ay makikita ko, masasabi ko pong magaling siya. Hindi ko po inakala kasi wala naman ako nakikitang red flag sa kanya.
11: Nang maaresto, inamin ng suspect ang krimen.
15: Yung kasalanan ko po, naglagay po ng camera sa CR para po satisfy sa sarili ko po. Na-addict po sa porno.
16: Bakit ka na-addict sa porno?
15: Hindi ko rin po alam.
11: Nasampahan na ang suspect ng kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at nakapiit ngayon sa Malate Police Station. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
9: Sinibak sa pwesto ang isang senior fire officer ng Bureau of Fire Protection matapos umanong mangingkil ng kalahating milyong piso kapalit ng isang slot sa recruitment ng ahensya. Iniimbestigahan na rin ang kanya umanong kasamuan na sinasabing mataas na opisyal ng BFP, nagpapatrol Karen De Guzman.
2: Pagkaabot ng pera ng lalaki na kaitim sa babaeng nasa loob ng sasakyan, hudyat na ito para sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin ang babae na inireklamo umano ng pangingikil. Kinilala ang suspect na isang Senior Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa pulisya, nag-ugat ng operasyon sa sumbong ng isang aplikante ng BFP na inalok umano ng suspect ng siguradong slot para makapasok sa ahensya kapalit ng kalahating milyong piso.
17: Ang modus niya is gumagamit siya ng dummy account through Messenger. Pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon. So pag may sumagot sa mga yon, yun na, doon na nagsisimula yung transaction.
2: Nakumpirma ang pagkakakilanlan ng suspect nang unang makipagkita sa aplikante noong Linggo. Doon ibinida ng fire officer na hindi umano ito ang unang beses na may naipasok siyang aplikante sa BFP.
17: Doon na rin nagkatawaran. Kasi ang sinabi ng complainant natin, hindi niya kayang ibigay kaagad yung 500,000. So baka pwedeng kalahati muna.
2: Inamin naman ng suspect ang kanyang modus.
17: Base sa custodial debriefing natin sa kanya, since last year pa siya nagsimula. And according to her, panglima na ito. Doon sa naunang apat, according to her, was tigwa 100,000 ang nakuha niya.
2: Hinala naman ng BFP, posibleng naiengganyo ang mga aplikante sa ilegal na paraan dahil limitado lamang ang kota na kanilang tinatanggap na bagong tauhan kada taon. Sa taong 2026, mahigit 20,000 ang natanggap nilang aplikasyon para sa recruitment quota lamang na 2,504.
18: Ang ano naman doon ay talagang sa sahod kasi, no, talagang job stability, isa yan. Mm-hmm. Kaya marami rin talagang gustong pumasok sa uniform services. At syempre, yung benefits naman ay kahit paano ay maganda naman ang benepisyo na binibigay ng ating pamahalaan sa mga uniform officers.
2: Lumabas din sa investigasyon na may kasabot ang suspect na isang mataas na opisyal ng BFP. Nagsasagawa na ng hiwalay na investigasyon dito ang ahensya. Sinibak na sa pwesto na sabing fire officer na nakaharap sa reklamong robbery extortion. Sasampahan din siya ng kasong administratibo. Tiniyak naman ng BFP na hindi maapektuhan ang aplikasyon ng mga magsusumbong sa kanilang ahensya. Hinihikayat silang lumapit sa tanggapan para matigil na ang ganitong uri ng operasyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Naka-red alert na ang emergency room ng Rizal Medical Center sa Pasig City na isa sa mga takbuhan ng mga pasyente mula Rizal at National Capital Region. Ito'y sa gitna ng dumaraming kaso ng sakit, kabilang ang leptospirosis. At live mula sa Rizal Medical Center, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, ano ang ibig sabihin pag sinabing red alert ang ER ng ospital?
19: O Karen, ang sabi ng Rizal Medical Center, ang ibig sabihin ng red alert ay nag-ooperate na sa full capacity ang kanilang emergency room. 100 ang threshold ng ER ng RMC. 30 sa mga ito ay mga hospital beds, habang yung 70 ay magkahalong stretcher at mga wheelchair. Dahil end referral hospital ang RMC, ay dito talaga nagpupuntahan yung mga pasyenteng may iba-ibang dinaraing, kabilang na nga dyan ang leptospirosis na kung hindi maaagapan ay nakamamatay.
20: Nakakaupo at kitang malakas pa si Joel ng makapanayam ng ABS-CBN News sa San Lazaro Hospital nitong Linggo. Pero ilang oras na lang pala ang kanyang itatagal dahil mabilis na lumala ang kanyang kondisyon bunsod ng leptospirosis. Bumigay na ang kanyang katawan kinaumagahan at pumanaw sa harap mismo ng kanyang anak na si Nicole.
21: Nakita ko po siya na inaccept na lang po niya yung nangyayari sa akin. Nung tinubuan po siya, yun po yung time na nire-revive po siya sa harap. Sabi niya sa akin noon, nak, lumalaban ako. Pero hindi ko na talaga kaya. Ganun po. Parang at the end po, laban niya. Pero syempre, yung katawan na rin po talaga niya yung bumigay.
20: Dahil sa nangyari, dali-daling umuwi ang kapatid ni Joel na OFW sa Hong Kong kahit pakababakasyon lang niya sa Pilipinas noong Hulyo. Anya, mahirap tanggapin ang pagkawala ng kapatid sa isang sakit na pwede naman sanang maiwasan.
21: Araw lang malakas pa, tapos ngayon nandyan na siya nakaiga. Hindi ko, hanggang ngayon hindi nag-instig sa sarili kong pati ng kapatid ko. Seryoso ko inyo kasi pagbuhay na yung nawala. Sobra, hindi na may babalik.
20: Sa Rizal Medical Center, 5 na ang namamatay dahil sa leptospirosis. Gaya ng ibang DOH hospital, puno na rin ang kanilang emergency room ng mga pasyenteng may iba-ibang karamdaman.
0: Although red alert yung ER namin, obligation pa rin po namin na tumanggap ng patients, especially in emergency cases po or cases po na kakailanganin talaga ng immediate na medical attention. In-expect namin ang buong September, magkakaroon pa po tayo ng lepto cases, although we're ready naman.
20: Umabot na sa higit 30 ang nadala sa RMC dahil sa sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Sa ngayon, 12 ang kanilang adult patients habang 10 naman ang mga bata. Nakamamatay ang leptospirosis. Pero pwede itong maiwasan sa pamamagitan ng agad na pag-inom ng doxycycline. Ayon kay Dr. Enavel Algas, Chief Resident ng Department of Pediatrics ng ospital, pwede rin painumin ng doxycycline ang mga bata pero dapat munang kumonsulta sa health worker.
3: Meron din pong post-prophylaxis ang pedia patient. Depende po kasi yun sa timbang, sa bigat ng bata. Pero max pa rin po nun is 200 milligram, nakagaya po nung sa adult. Pero kung mas mababa po kasi yung weight po, kailangan pa din po nilang lumapit sa pinakamalapit na health center para po mabigyan po sila ng tamang dose.
20: Ayon sa mga eksperto, hindi na dapat hintayin magkaroon ng sintomas bago pumunta sa doktor at uminom ng kahit anong gamot. Total, libre naman ang magpakonsulta ayon sa PhilHealth.
22: Sa ating mga yakap clinic, saan po meron pong libreng konsulta, ito po ay sagot po ng PhilHealth. Sakali naman pong may nararamdaman na kayo, pwede naman po kayo dumiretso sa emergency room. At meron din po tayong coverage dyan. Kahit sa ang hospital po, ma-avail niyo po itong ating benefit packages. Ang pangkaibahan lang po, kapag sa government hospital, lahat po yan masasagot ng PhilHealth kasi meron po tayong no balance billing.
20: Ngayong weekend, posible na namang makaranas ng ulan at baha. Kaya dapat maging leksyon ang karanasan ng mga nagkaroon ng leptospirosis. Dahil lahat sila, iisa ang sinasabi.
23: Parang nilalason yung buong katawan, sir. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Akala ko anong una, sir, na normal na fever lang. Na kayang-kaya lang siyang gamutin ng normal na gamot. Sa mga hindi pa nila naranasan, huwag nila nang subukang danasin kasi mahirap, sobrang hirap.
19: Karen, sa pag-iikot natin dito sa RMC, nakita natin na meron na rin silang sariling leptospirosis ward. May 20 allocated beds pero hindi pa naman puno yung 20 na yan. Ayon din sa Malacanang, ay activated na yung 33 hospitals na merong leptospirosis fast lane, kabilang na nga dyan ang RMC at yung 2 ospital na ating nabisita nito mga nakaraang araw. Nagkaroon na rin ng command conference ang Department of Health sa 33 hospitals nito para nga mas mapaigting pa at mapabuti yung patient navigation and referral system. Karen.
9: Rafael, ilang tanong lang, no? Nakakabahala ito. At magandang babala na rin para sa mga nanonood ngayon. Sa ulat mo, maraming dinala dyan dahil sa leptospirosis, 5 ang namatay. Ano ang kaibahan ng mga nabuhay at namatay? Ano ba ilang araw na may leptospirosis na ang ibang mga biktima? Ano ang dapat matandaan ng mga nanonood sa atin?
19: Okay, number one, Karen, yung isa sa ating mga na-interview na pumanaw, tinago niya sa kanyang pamilya na siya ay lumusong sa baha. Bagay na hindi dapat talaga gawin dahil nga pag tinago mo ito, eh walang makakaalam na kailangan mong makapagpatingin at makapagpakonsulta sa doktor para nga ikaw ay mabigyan ng doxycycline. Pangalawa, yung iba naman ay kahit may nararamdaman na silang sintomas, ay hindi nila hindi pa rin sila nagpapakonsulta, inaakala nila na ito ay kakayanin lamang ng mga ibang gamot. Pero pag ikaw kasi ay lumusong talaga sa baha, tapos ilang araw matapos nun ay nagkaroon ka ng sintomas gaya ng lagnat, ang sinasabi ng mga doktor, dapat ka na talagang kumonsulta at dumulog dahil malamang sa malamang, ito ay leptospirosis. Ngayon, tuwing umuulan kasi, isa sa mga nauuso ay influenza-like illnesses. Pero dapat tandaan ng publiko na hindi lang influenza-like illnesses ang nakukuha at nauuso tuwing tag-ulan, kundi wild gaya ni. Yan yung waterborne diseases, kabilang na dyan yung leptospirosis at yung dengue, yung influenza-like illnesses, yung leptospirosis at yung dengue. So marami talagang sakit, no, na pwedeng makuha kapag panahon ng tag-ulan, at nakikita nga natin na isa talaga itong leptospirosis sa pinaka kumiktil sa buhay. Kaya dapat huwag sikretuhin, maging honest sa inyong mga kapamilya na kayo ay lumusong sa baha para kayo ay ma-remind na magpunta sa mga ospital. At pangalawa, kapag may sintomas, talagang magpatingin na sa doktor. Yan yung key difference, no, between doon sa mga pumapanaw at doon sa mga nakakaligtas sa sakit na ito. Karen.
9: At Rafael, yung ilan na dumulog sa ospital, no, at may leptospirosis, nakita mo ba na nung binigyan ng doxycycline, gumaling ka agad?
19: Oh, Karen, itong doxycycline ay post-exposure prophylaxis. Yung mga nakikita natin sa ospital, kinakailangan na nilang sumailalim sa dialysis, mapahimo dialysis man yan o peritoneal dialysis. Pag sumailalim sa dialysis, maituturing na itong severe case dahil nga kailangan na talagang matanggal, no, yung bacteria at yung lason sa kanilang katawan. Ngayon, kung nag-uumpisa pa lang, meron kang maranasan na panghihina ng inyong mga muscle at lagnat, dapat na talaga kayong magpatingin para nga maiwasan na, no, na mag-progress into severe form of disease or leptospirosis itong inyong sakit. So, yung iba, severe, pero naaagapan dahil nga sa dialysis. Pero mas maganda na mas maaga pa dyan ay magpunta na sa mga ospital para hindi na mag-progress sa severe form ng leptospirosis ang sakit, Karen.
9: Maraming salamat, Rafael Bosano.
4: Kasunod po ng pagkalat ng mga violent content sa internet at sa iba-ibang social media platforms gaya ng online games, isinusulong po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-ban ng mga ito sa Pilipinas. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
6: Social media ang kalimitang libangan ng mga estudyanteng ito. Naglalaro din sila ng mga online games at anila, alam naman ito ng kanikanilang mga magulang. Ang mga laro sa iba-ibang social media platforms ang isa sa mga sinasabing posibleng naka-impluwensya sa pag-uugali ng ilang kabataan na ang ilan nasangkot sa karahasan. Kaya ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC pinag-aaralan ng pag-ban sa mga social media platforms sa bansa kung hindi susunod sa panuntunan pagdating sa kaligtasan ng mga gumagamit nito.
7: It's high time po dahil sunod-sunod na po yung mga pangyayari ng karahasan at parati nating nakikita na may impluensya po ang iba't ibang mga platforms kung saan po sila nire-radicalize at ini-indoctrinate. So nag-decide po kami na i-propose ito at magkukunda po kami ng study at recommendations natin sa Office of the President.
6: Pero iba-ibang opinion dito ng mga kabataan at magulang.
8: Hindi po ako agree kasi po paano po tayo makapag-communicate through social media kung ibaban po nila yun. Halimbawa, yung pamilya po natin nasa ibang bansa.
24: Pwede rin naman pong oo na iban kasi po marami rin sexual na nangyayari doon, tsaka yung mga fake news.
6: Si Rowena, pinapayagan pa rin ng anak na gumamit ng social media, lalo na tungkol sa pag-aaral, pero kailangan pa rin ng gabay.
25: Siyempre dapat nandyan tayo para babantayan sila at gagabayan sila. Kailangan, pag nasa bahay tayo, kailangan natin talaga sila kausapin, tsaka bigyan ng time talaga para bantayan kung anong ginagawa nila sa mga social media.
6: Aminado ang CICC na maaring matatagalan pa bago mangyari ang nais nila na obligahin na mga social media at iba pang platforms na magkaroon ng opisina dito sa Pilipinas. Pero habang wala pang mga ito, may maaring gawin ng mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad para tiyaking ligtas ang mga bata. Para kay dating DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., kailangan na mabusising pag-aralan ang proposal na pag-ban sa mga platform. Pero ayon sa CICC, sinisilip nila ang mga paraan para pangalagaan ng mga kabataan.
1: I think ang issue is not the violence in social media. To ban them, I don't think will it stop. Marami pa namang social media platforms. Marami na yung mga streaming. If you're talking about blocking an entire genre of technology, marami sila na kinakailangan mong iban. So, I think kailangan pag-aralan natin ng mabuti.
7: It's in our mandate that we coordinate all of government's efforts to combat cybercrime. And part of the cybercrimes we're trying to combat is online harms, scams, child predation, o sa XSIM cases ko. So pasok na pasok ko yan sa mandate ng CICC.
6: Bukas naman ang palasyo sa panukalang ito ng CICC.
5: Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang, hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa.
6: Pero, kinikilala rin ng CICC ang posibleng magiging epekto ng panukala, kaya tiniyak nitong pag-aaralan din muna itong mabuti ng gobyerno bago magdesisyon. Ayon sa CICC, may isang malaking pagpupulong sa Webes sa Singapore, ang delegasyon ng Pilipinas, kasama ang DICT, National Privacy Commission, National Bureau of Investigation, kung saan haharap sila sa mga kinatawaan ng mga social media at iba pang platform. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Natapos na ng PNP ang investigasyon nito sa pamamaril sa Ateneo de Manila o Ateneo de Zamboanga University at nakapagsampa na rin ng reklamo laban sa ama ng namaril na nagmamay-ari ng mga ginamit na baril sa krimen at sa isang security personnel ng paaralan. Sa pahayag po ng PNP, naghain sila ng mga reklamong reckless imprudence resulting in physical injury laban sa mga naturang individual batay na rin sa mga nakuhang ebidensya. Batay po sa kanilang investigasyon, ang kawalan ng pag-iingat sa armas at butas sa seguridad sa paaralan ang ilan sa dahilan kaya nangyari ang krimen. Wala namang nag-udyok na grupo o individual sa menor de edad na gawin ang pamamaril at posible anilang exposure ng bata sa mararahas na online content ang dahilan nito. Handa naman ang PNP na tumulong sa Department of Education sa pagpapaigting ng seguridad sa paaralan at makibahagi sa konsultasyon sa pinaplanong Active Attack Safety Drill. Nauna namang nagdesisyon ang DepEd na ipagpaliban ang drill dahil sa panawagan ng ilang grupo.
10: The PNP is very much willing to participate in any consultation or any study that will be conducted. Kung ano po magiging desisyon ng DepEd, it's up to them kung itutuloy po ito.
12: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senate Impeachment Court naglabas na mahigpit na ruling para sa prosekusyon, depensa at mga senator judges. PRC, dinagsa ng reklamo kaugnay ng supply at singil sa kuryente. At Liza Soberano at her, ibinandera ang kanilang dugong Pinoy. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: Eurovision Song Contest. Nasa Asia na. It's Europe's most watched annual musical event on TV. The world's longest running song competition and a global phenomenon. At ngayong August 30, pipili na ang Pilipinas sa Philippine Selection Night. Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. From 10 competing songs, isa lang ang pipiliin to represent the Philippines sa Eurovision Song Contest Asia 2026 in Thailand. Philippine Selection Night. Song for Eurovision Song Contest Asia 2026. Ngayong August 30 na, Linggo 9:45 p.m. Watch it live sa ABS-CBN sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want, TFC, with a delayed telecast on Mix. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
1: magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Nirendahan na ng Senate Impeachment Court ang mga kilos at pananalita ng Senator Judges, Prosecution at Depensa kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lumabas naman sa cross-examination kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio na ang bise lang at head ng kanyang security ang nakakaalam kung saan ginastos ang confidential funds. Live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano ang mga ipinagbawal ng korte? At may mga bago bang sinabi si ASEC Ortonio?
3: Karen, maraming inilista si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na mga anila hindi na nila palalampasin. Kaya bawal na magkomento sa merito ng kaso, bawal ang kabastusan sa korte at bawal ang trial by publicity. Samantala, muli namang lumabas ang pangalan ni Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Dante Lachica bilang isa sa mga nakaalam ng pinagkagastusan ng confidential funds.
4: The complaint is not supported by evidence. It is clear that the Vice President had a direct hand on this. Hanggang kailan ba yung pagpipikit mata natin sa isang bagay na napakaklaro naman?
3: Inisa-isa ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga namonitor ng korte na pahayag sa publiko ng ilang kalahok sa impeachment trial na anya hindi na dapat pang maulit.
4: You know who you are, and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
3: Paliwanag ni Escudero, bagamat sinisita nila ito ngayon, hindi na muna sila magpaparusa. Kiit niya, batay na rin sa mga patakaran ng Senado, ipinagbabawal ang Senator Judges, prosekusyon, taong na-impeach at mga abogado niya, pati mga testigo na talakayan ang merito sa publiko. Muli namang binuhay ni Escudero ang sesyon niyang kumuha ng ibang tagapagsalita ang prosekusyon at depensa.
4: Walang problema kung hindi siya kasama sa Council for the Panel of Prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not, and there are limitations insofar as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned.
3: Sa mga abogadong pasaway, pagpapaliwanagin sila ng korte sa loob ng 24 na oras. Kapag naulit, pagmumultahin ng 30 mil kada paglabag. Paalala rin ni Escudero sa kapwa Senator Judges maghihalimbawa pagdating sa political neutrality.
4: I hope Senator Judges shall refrain from unparliamentary remarks, personal attacks, imputations of improper motive, and other language incompatible with the dignity of these proceedings and of parliamentary courtesy to other people.
3: Pinakinggan rin ng korte ang sagot ng Prosecution Counsel Attorney Amando Virgil Ligutan sa reklamo ng depensa sa kanyang Facebook post tungkol sa umano'y misleading question ni Defense Counsel Christine Ferrer.
5: All law students out there, I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake on Facebook, as I have been doing the past years. The post is not about you. It's not personal.
4: Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, You cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened.
3: Samantala, sumalang sa cross-examination si Officer the Vice President, Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Anya, hindi naman ginamit ang confidential funds para ponduhan ang mismong mga proyekto sa good governance at socio-economic program ng OVP, kundi para mapatupad ang mga ito ng ligtas at maayos. Pinalagan ito ng prosekusyon.
6: You confirmed that the confidential funds for the fourth quarter of 2022 was requested to ensure the safe implementation of the OVP's good governance program.
7: That's correct, ma'am.
8: Sabi mo, wala kang participation, wala kang personal knowledge kung saan dinisburse yung confidential funds. Tama ba?
7: Based on my understanding, ma'am.
3: Ayon pa kay Ortonio, sa pagsita ng Commission on Audit, wala itong sinabi na mali ang paggamit nila ng confidential funds.
7: Based on my understanding, ma'am, no misuse, ma'am, although there were certain clarifications that were made.
3: Aminado naman si Ortonio na hindi niya nakilala ang mga informants umano ng OVP dahil ang kausap umano nila ay ang dating security officer, Colonel Raymond Dante La Chica. Hindi rin masagot ni Ortonio kung imbento lang ba ang mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds, pati na ang tila pare-parehong pirma sa mga resibo.
7: I was only made aware of the acknowledgement receipt, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearings, sir.
3: Ayon pa kay Ortonio, ang bise at sila chika ang tanging may alam kung saan napunta ang confidential funds.
7: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
4: Yes, so si Colonel La Chica, alam din siyempre.
7: Yes, sir. As the security officer, I so, would assume.
3: Nilinaw din ni Ortonio na hindi empleyado ng OVP si La Chica. Karen, bago umarangkada ang cross-examination, sinubukan sanang pigilan ng prosekusyon ang depensa na magtanong ng leading questions o may kiling na tanong dahil hostile witness ng prosekusyon si Ortonio. Pero ayon sa depensa, hindi naman porket hostile witness ang kalaban, e pabor na sa kanila. Hatol ng presiding officer, wala namang limitasyon sa cross-examination, hostile witness man o hindi. Karen?
2: Alright. RG, very interesting yung naging anunsyo ni Presiding Officer Chief Escudero. Matanong ko lang, halimbawa si Attorney Lorna Capunan, prosecution panel yan, nagpapa-interview. Si Attorney Michael Poa rin, member ng defense panel, pero siya ang nagpe-presscon after sinasagot niya ang tanong ng media. Magbabago ba ang magiging siste? Kumbaga, hindi na sila maaring makapagsalita sa media pagkatapos ng utos ni Presiding Officer Escudero, RG?
3: Hindi naman bawal, pero kailang sumunod sila dun sa mga inilatag na patakaran. So bawal lang magkomento sa merits of the case, bawal lang kabastusan, bawal ang trial by publicity, bawal yung mga komento mag-i-insight ng galit ng publiko. Yung mga ganong inilatag at sinabi kanina doon sa napakahabang ruling, may mahabang listahan si Senator Escudero dyan, yun yung kanilang mga magiging guidepost o kailangan sundin para magampanan ng maayos yung trabaho nila nang hindi sila sumusuway doon sa naging hatol ng korte. So pwede pa rin naman, hindi naman sila pinaaalis. Pero yun na nga, ang payo nga ni Presiding Officer ay mas maganda kung kukuha na lang sila ng ibang tagapagsalita na hindi naman umuupo bilang defense counsel, whether prosecution counsel or defense counsel, kumbaga hindi humaharap sa korte, yun na lang ang magiging spokesperson at yun ang haharap at sasagot ng mga tanong sa ng media para na rin libre silang sumagot ng kung ano mang gusto nilang sabihin at libre silang mag-opinion at libre makakapagtanong din ng media. Karen?
2: RG, huling tanong na lang, no? Yung ilang mga salitang binibitawan sa impeachment trial, alam naman natin yung ilan doon, yung mga buntot, yung sinasabing nagiging matters of law, yung mga hindi daw dapat isama, pinapastrike sa record. Ang parusang binanggit kanina ay admonition pa lamang. May naririnig ka ba, RG, kung posibleng magkaroon ito ng penalty in terms na kailangan magbayad ang mga lalabag?
3: Pagka first offense, syempre una muna magkakaroon ng show cause. Kapag nakapagsumite ng show cause ang yung alleged offender, ay pag first offense siya ay magkakaroon ng public reprimand on the record during the trial dun sa paglilitis, ano, pagka naulit 'yon, kumbaga pasaway ka, umulit ka pa, 'yon meron ng 30,000, pwede ka magbumultahin ka ng 30,000 kada offense, at kapag makulit ka pa talaga, pwede pa ring idulog 'yon o ipadala o ireklamo sa Office of the Bar Confidant, pwede ring dalhin sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ring dalhin sa Supreme Court. At kung may mga senador namang lalabag, pwede namang ireklamo sa Ethics Committee ng Senado. Dahil yung impeachment court, walang poder na sitahin yung mga judges.
2: Alright, Karen? Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
9: Iginit po ni Vice President Sara Duterte na dapat maglabas ng matibay na ebidensya ang prosekusyon imbis na umasa sa anya yung mga insulto, espekulasyon o political theatrics. Ayon po sa bise, ang pagtawag ng isang senador sa isang testigo na stupid o ng isang abogado na mastermind ng scam, maging ang pagtawag sa kanya ng isang testigo na brat ay hindi magpapalakas ng kaso o maituturing na ebidensya. Matatanda ang tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo si dating OAVP Disbursing or Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes na stupid in the name of blind loyalty. Nitong Martes naman, tinawag ni Prosecution Counsel Attorney May Divina Gracia si Duterte na mastermind at arkitekto sa issue ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, bagay na agad tinutulan ng depensa sa korte. Ipinunto naman ng depensa sa July 21 hearing ang artikulo ni NBI Director Melvin Matibag na nagbansag sa Vice Presidente na isang bratinela. Sabi naman ni Duterte sa mga taga-usig at maging sa ilang kongresista, dapat maging kumpiyansa sila sa kanilang kaso at iwasan anya ang fishing for evidence.
10: Hawak na ng NBI Camarines Norte District Office ang kopya ng CCTV video ng pamamaril sa isang negosyante sa barangay Kasalugan, Paracale, noong Lunes. Sa footage, malapit ang pinagbabaril ng isa sa dalawang suspect ang biktima at mabilis na tumakbo pagkatapos. Hindi na nahagib sa video pero dalawang beses pang binaril ng isa pang salarin ang biktima habang nakabulagta. Ayon sa NBI, may sinisilip na silang mga lead para matukoy ang motibo at kung sino-sino ang responsable sa krimen. Posible anilang tagaroon lang din sa lugar ang mga salarin dahil wala silang nakitang bakas ng getaway vehicle. Nagalok na ng 1,000,000 pisong pabuya ang pamilya ng biktima at kalahating 1,000,000 piso naman ang lokal na pamahalaan para sa makapagtuturo o makatutulong para mahuli ang mga salarin. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan na. Magiging maulan na ba simula bukas?
11: Alam mo Alvin, lalakas muli ang ihip ng habagat at maraming bahagi ng ating bansa ang maaapektuhan simula bukas, araw po yan ng Huwebes. Pero yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalo po sa kanlurang bahagi ng Luzon, ay posibleng magsimula Biyernes at pwedeng tumuloy hanggang sa kalagitnaan ng susunod na Linggo. Aasahan muli yung posibilidad ng delikadong mga pagbaha at paguho ng lupa, kaya kapamilya, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Itong muling paglakas po ng habagat ay dahil sa inaasahang mabubuong sama ng panahon sa Philippine Sea bukas at posible itong maging bagyo na bago mag-weekend. Tatawagin po ito sa local name na Pilandok. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitang tatama sa alinmang bahagi ng ating kalupaan dahil nakikitang pahilagang kanluran ang magiging pagkilos nito. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito at sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 27 sa Luzon, may kaunting ulan sa madaling araw at umaga sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Mindoro at sa may Central Luzon, lalo po dyan sa probinsya ng Pampanga. Lalakas ang ulan sa may Mindoro mula tanghali at meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Pangasinan at ilang bahagi po ng Central Luzon. Magpapatuloy yung mga pag-ulan sa gabi sa Pangasinan at gitnang bahagi ng Luzon at meron na rin mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa Calabarzon. Sa Palawan, tanghali magsisimula ang mga pag-ulan at malalakas ang buhos ng ulan sa Central Palawan sa hapon at sa Northern Palawan bago lumubog yung araw, bagamat mawawala o mababawasan ang mga pag-ulang ito pagsapit ng gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa Southern Leyte at sa Negros Island Region. Sa umaga at tanghali, may mga aasahan pong mga pagulan. Posible rin yung mga pagulan sa ilang lugar sa Central Visayas at maulan din sa maraming bahagi ng Kabisayaan maghapon. At sa gabi po, ay posible na malakas muli ang buhos ng ulan dito sa may bandang Western Visayas. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan po magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa maraming lugar maghapon. Posible ang pagulan sa umaga sa ilang lugar dyan sa bahagi ng Caraga. At pagsapit naman po ng tanghali at hapon ay pwedeng merong mga daraang mga pagulan sa may Caraga at Zamboanga Peninsula. At posible po na sa pagdalim pa ng gabi ay may pagulan pa dyan sa may Zamboanga, Sibugay. Tayo naman sa Metro Manila, maulap at buong araw pong may tsansa ng pagulan lalo pagsapit ng gabi. Kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong at kapote. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
9: Gretchen, kumusta ang unang pagsabak ni Alex Ayala sa US Open Mixed Doubles?
12: At hindi maagang nag-exit sa US Open Mixed Doubles ang tandem din na Pinay tennis star Alex Ayala at Felix Auger Aliassime. Tinalo sila ng mag-asawang sina Gael Monfils at Elina Svitolina sa straight sets sa round of 16 Martes ng gabi. Maganda ang simula ni Ayala at Aliassime at nakuha ang unang game ng opening set. Pero mula roon ay kinontrol na ni Monfils at Svitolina ang laro at tinapos ang laban sa loob lang ng 39 minutes sa kanilang ikalawang match point. Ang final score, 4-1 at 4-1. Tampok sa US Open Mixed Doubles ang kakaibang format kung saan apat na games lang ang kailangan ng magkakampi para makuha ang isang set.
2: At susunod, bayarin sa kuryente ng isang residente. Lumobo sa mahigit 75,000 pesos. At 10 kanta, magbabakbakan para maging pambato ng Pinas sa Eurovision Song Contest Asia. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik.

0: We find solid evidence against the Zafras.
1: Kailangan ko sa'yo, ah.
2: Madaming escort.
3: Kuya, ikaw nang bahala tumimbre kay Victor.
4: Ihanda mo ang mga tao.
5: Yes, sir.
6: This is our best chance.
4: Iuwi ko ang anak mo mamaya.
7: May problema kami. Wala siyang maalala. Kinakailangan namin tulungan yung babae.
6: Akala mo, mauuto niyo ko. Malalaman ko din kung anong connection niyo kay Zafra.
7: Dahil kapag nalaman ng babae na hindi totoo lahat ng mga sinasabi namin, sigurado alis yun. May mga kalaban siya na nag-aabang dyan sa labas at papatayin siya!
8: Kung asawa ka, Taz, may mga anak pa tayo.
9: Ilang beses na rin natin sinubukan na mag-anak. Kaya lang hindi pa tayo pinagpapala ng Diyos. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, kagawa tayo ng anak.
10: Coco Martin, Singapore, weeknights, 8 p.m.
11: Simula bata tayo, kadikit ng birthday mo, birthday ko, so it can't be just about me.
12: It's a birthday celebration.
13: May isa pang wish ako. Happiness for the people I care about most.
14: Sandaga lang sakin.
12: Oops! Mukhang sisirain ni Panoy ang fantasy.
15: Marami tayong kailangan gawin.
16: Di naman siguro masama kung sindakin natin siya.
17: Ang bahala sa'yo.
12: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: Ngayong Miyerkules, sa paligid-ligid.
1: Ano bang nakita mo doon sa bugbugan sa kanto?
2: Mag-goodbye ka na dyan sa bugbugan. Dahil for sure, mamimiss mo yan, bruha.
0: Panganib ay aaligid.
3: Ano sa palagay mo kay Mari?
4: Di ako ba palagay?
5: Balik natin ang Sinigang Kartel.
6: Dapat may mas malakas kang pampaasin.
7: Si Chiara Valtrovi.
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.
8: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
9: Oh my God!
8: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
10: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
11: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
12: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
8: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
13: Big time!
10: Congrats!
8: May puhunan! Kaya mo! Ligo, alas 3 ng hapon!

0: Paus-pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
1: Maraming salamat po!
0: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
2: Aray, kung Best Screenplay pinaghirapan nyo, kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
3: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
4: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
5: Pag-uay! Tayong lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
2: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon, aming trabaho, mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!
6: Umamit ba ang mga reklamong ipinaabot sa Energy Regulatory Commission kaugnay sa singil at supply ng kuryente sa buong bansa? Ang isang consumer ng Meralco, sinisingil na mahigit 75,000 pesos matapos palitan ng bago ang kanyang metro na nadiskubre ng Meralco na tampered o pinakialaman umano.
7: Pinalitan ng Meralco ang metro ni na Ben noong Hunyo. May pinapirmahan umano sa kanya ang Meralco nung tinanggal ang lumang metro, pero hindi pa sila sinabihang may issue ng tampering.
8: Itong August 24, may dumating na notice na may babayaran kami na 75,812 pesos. Yan, nagtaka kami at nagulat yung tefo talaga.

0: Laki, eh. Sige, sabihin, nagda ako ka.
1: Kaya nga.
0: Magnanak ko ba kami? Tignan nga po yung mga nakatao dito. Dalawang matanda, dalawang bata. Paano kami ang nilakaw na?
2: Nag-aalala ang pamilya ni Ben dahil nakalagay sa sulat ng Meralco na kailangan bayaran ang mahigit 75,000 pesos sa loob ng 10 araw kung hindi ay mapuputulan sila. Depensa ni Ben, 2017 nila nabili ang bahay at ang metro nakapwesto sa taas ng poste na malayo-layo pa sa kanilang tirahan. Kaya malabo umanong pakialaman nila ito dahil napakataas dito at mahirap abutin ng tao. Nanindigan si Ben na hindi sila magbabayad ng sinisingil ng Meralco.
0: Wala kami pambayad yan, sir. Kahit may pambayad kami, hindi namin babayaran kasi hindi naman kami may kagagawa niya, sir.
2: Sa ngayon, nasa ERC na ang reklamo ni Ben. Inatasan ng komisyon ang Meralco na imbestigahan ang complaint. Pero habang hindi pa ito tapos, bawal putulan ng kuryente ang consumer. Wala pang pahayag ang Meralco sa reklamo ni Ben. Pero ayon sa ERC, walang dapat ipag-alala ang consumer dahil iimbestigahan ng komisyon ang issue kapag hindi na kontento si Ben sa findings ng Meralco.
3: Kung hindi sila magkasundo naman dito, ay pwede kaming either mag-set kami ng conference, kung hindi magkaroon ng resolution or an agreement.
2: Isa lang ang kaso ni Ben sa dumaraming reklamong na idudulog sa ERC. Sa buong bansa, nasa mahigit 5,300 complaints na ang natanggap ng ERC kahit Agosto pa lang. Mas marami na kumpara sa total complaints noong 2024 o 2025. Sa mga reklamo ngayong 2026, nasa 77% ang isinampa laban sa Meralco. Samantala, na-publish na ang bagong Magna Carta for Electricity Consumers at magiging epektibo na ito simula September 10. Kasali sa bagong probisyon ang remedyo ng consumer na naputulan na matapos akusahang nag-tamper o pinakialaman ang metro.
3: Ang pwede niyang gawin para ma-reconnect is to pay 10%. 10% lang ha, hindi yung buo. 10% of the bill in question para ma-reconnect siya.
2: Payo ng ERC, imbis na mag-post sa social media, pwedeng idulog ng consumer ang mga reklamo sa komisyon para eksperto na mismo ang magpapasya kung sino ang dapat managot kapag natuklasang tampered ang metro ng kuryente. Sisingilin din kasi sa lahat ng mga consumer sa pamamagitan ng system loss charge ang mga ninakaw na kuryente sa pamamagitan ng pagmanipula ng metro.
4: Inilunsad po ng Social Security System o SSS ang programang Transpo Caravan na layong mailapit ang programa at serbisyo ng ahensya sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa buong Metro Manila. Kabilang sa mga iniaalok na serbisyo ang SSS membership registration, tulong sa mga usaping may kinalaman sa kontribusyon, mga katanungan tungkol sa benepisyo at mga serbisyong online. Tinatayang nasa higit 40,000 transport workers ang kabilang ng nasa mahigit 6,000 drivers ang inaasahan umanong makikinabang sa programa. Plano rin ng SSS na dalhin sa iba pang sektor ng manggagawa ang caravan sa mga susunod na panahon. Ikinatuwa naman ng ilang trooper ang inisyatibo ng SSS.
5: Wala talagang oras kasi minsan busy sa trabaho. Ngayon ko lang nakita na may SSS, kaya sa naisipan ko, pagpatuloy ko lang yung SSS ko pagbayad.
6: Kasi napakahalaga ng kanilang oras. Dapat hindi po nababalam o hindi sila naiistorbo. It's about time na kami po yung pupunta sa terminal. Kami yung pupunta, hindi lang naman kasi, pag nasa terminal po kami, hindi lang po yung mga driver or mga operator, kasama na po yung mga commuter natin.
7: Tiniyak ng liderato ng DPWH na walang allocables at leadership funds sa panukalang mahigit na 643 billion pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pasok dito ang inihiling ng ahensya na 83.8 billion pesos para sa locally funded na flood control projects. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Ibinali sa panukalang 2027 national budget ang locally funded flood control projects na hindi pinondohan ngayong taon kasunod ng umano'y mga anomalya sa pagpapatupad ng ilang proyekto. Sa pagharap ng Department of Public Works and Highways sa House Committee on Appropriations ngayong araw, 83.84 billion pesos ang hinihingi nito para sa locally funded flood control projects. Bukod pa yan sa higit 19 billion pesos na panukalang foreign assisted projects. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang mga nasimula noon pero di natapos na proyekto, pati yung mga nangangailangan kumpunihin.
1: Nakakalungkot po talaga. Marami sa mga nasangkot na damay sa flood control scandal ay unfinished.
8: Aniya 12 contractors na ang blacklisted ng DPWH habang higit 100 personnel ng ahensya ang nasuspinde, natanggal o nakasuhan dahil sa issue sa flood control. Nasa 643.95 billion pesos ang panukalang pondo para sa DPWH sa susunod na taon. Pagtitiyak ni Dizon, mas naghigpit ang DPWH sa pagtukoy ng mga popondohang flood control at iba pang infrastructure projects. Kasama aniya sa mga hinihinging rekisito ang plano, geotagged photos, feasibility study at sertifikasyon na walang right-of-way issue at walang duplikasyon ng proyekto. Pero may puna si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
9: Essentially, ganyan lang yung proposed appropriate item. Construction of road, tapos yung location, tapos yung amount, pare-pareho na, tigpa 5 million. Does that conform with yung sinabi kanina ng secretary na increased traceability, information, etc., etc.?
1: Lahat po ng mga project na ito ay may kaakibat ng mga dokumento. No? Kasama dyan yung program of works, kasama din po dyan yung mga iba't ibang coordination sa mga LGUs.
8: Tanong pa ni Tinio, bakit 80% o bulto ng pondo para sa mga proyekto ay nasa ilalim ng central office?
1: Lahat po yan ay
9: nasa central.
1: Pinapadala sa central. Pero ito po ay pagtanggap lang po ng mga ng SARO galing sa DBM. Pero ang pag-implement po nito ay nasa region at sa district.
8: Giit ni Dizon, hindi na sinunod ng DPWH ang umano'y ginamit noon na parametric formula para matukoy ang alokasyon ng pondo para sa infrastructure ng mga distrito. Wala rin aniyang leadership funds o allocable sa panukalang 2027 budget ng DPWH.
1: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels.
8: 8 mula nang magsimula ang taon, nasa 32% pa lang ng mga proyekto ng DPWH para sa 2026 ang na-award na sa contractors. Umaasa ang DPWH na aakyat ito sa 80% bago matapos ang Setyembre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
10: Daming tumaday dahil sa mataas na singil sa kuryente. Mag-share ka nga ng mga tipid hacks mo dyan, Trawins.
11: Naku, Alvin, may nakilala kaming masipag na tatay na taga Las Piñas. Ginagawa niya ang lahat para makatipid sa kuryente. Kahit kayod sa trabaho ang call center agent na si Harvey, aminado siyang naso-short pa rin siya sa budget. Under renovation pa ang kanilang maliit na kainan, kaya sinisikap nilang magtipid dahil sa mga dagdag na bayarin, lalo na sa kuryente. Winning discarded tip number 1 ni Harvey, mag-invest sa styro box o insulated bags na pwedeng lagyan ng yelo at malamig na tubig para maiwasan ang laging pagbubukas ng refrigerator.
12: Malaking bagay siya pag hindi bukas sara yung refrigerator, since pag open-close ng open-close yung mga refrigerator, malakas yung nagiging konsumo niya sa kuryente.
11: Aprobado ng Department of Energy o DOE ang kuryente PID hacks ni Harvey.
13: Ang maidadagdag lang natin doon, yung sa water dispenser, wag na nilang i-on yung pag-cool at saka yung pag-init noon. Kung gusto natin ng malamig na tubig, maglagay tayo sa pitchel. Kung mag-iinit tayo ng tubig, di pwede naman nating i-microwave yun, mabilisan eh. Or kung talagang madami tayo, magpakulo tayo or yung isang airpot.
11: Winning discarded tip number 2, bunutin sa outlet ang mga appliances kapag hindi ginagamit dahil humihigop pa rin ito ng kuryente.
12: Bukod sa makakatipid tayo sa kuryente, iwasunog din.
13: Meron tayong tinatawag na phantom load or vampire load. Ang technical term doon, yung standby power. Batay sa pag-aaral ng ating DOE, ang isang appliance na may standby power nasa mga 8 piso yon based dun sa electricity rates natin eh. So kapag ka umikot ka sa bahay mo, maakita ka ng 10 nun, 80 pesos na kaagad yon.
11: Kung may aircon sa bahay, ilagay sa 24 degrees Celsius o mas mataas pa ang temperatura para iwas dagdag na 10% sa konsumo ng kuryente. Winning discarded tip number 4, mahalaga pa rin panatilihing malinis ang appliances sa bahay.
13: Kasi pagka mayroong build-up tayo ng dumi, nakakapagpabagal po ito or nagiging mas inefficient po yung ating mga ginagamit na appliances. At kung kagaya ngayon, medyo maganda naman ang panahon, edi syempre, gumamit tayo ng natural lighting.
14: Yan! At mga ating mga kuyang sanayin rin ang mga anak sa tinatawag na last out, lights out habit. Ibig sabihin, ganito yon. Sino mang huling lalabas sa kwarto o bahay, siya rin ang magpapatay ng ilaw o appliances. Tipid na sa kuryente, iwas sunog pa. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
4: Susunod, OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio ginisa ng mga Senator Judge. At pagpupugay sa pumanaw na music legend na si Dolly Parton, bumuhos. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: People I care about most.
7: Sandaga lang sakin.
8: Oops! Bukal sasirain ni Aloy ang fantasy.
9: Marami tayong kailangan gawin.
10: Hindi naman siguro masama kung sindakin natin siya.
11: Ang bahala sa'yo.
4: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Gayong Miyerkules, sa paligid-ligid.
12: Ano bang nakita mo doon sa bugbugan sa kanto?
13: Mag-goodbye ka na dyan sa bugbugan. Dahil for sure, mamimiss mo yan, bruha.
4: Panganib ay aaligid.
14: Ano sa palagay mo, Emma?
15: Di ako ba palagay?
16: Balik natin ang sinigang kartel.
17: Dapat may mas malakas kang pampaasin.
18: Si Chiara Valtrovi.
4: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday. Kapamilya sa lahat ng panahon.
19: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: hindi pangkaraniwan.
1: It's Kuya Bong, Kuya Bong!
2: Well, sure, sila Kuya Bong may sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
1: Pambihira na kung minsan, hindi ka panipaniwala. Is anybody there?
2: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
1: Mga hayop kayo!
2: Kasi hayop naman sila, Kuya Bong.
0: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
3: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga.
4: Tignan ko na.
3: Are you sure?
1: Mga istoryang nakakamangha!
5: Siyempre, hindi ka siyang
3: tubig natin. Yung tubig. Thank you, ate!
5: Thank you!
0: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
1: Ibang level to!
6: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
7: Ginisa ng mga senator judges ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio matapos ditong sabihin sa impeachment trial na hindi na niya binusisi kung paano ginastos ng dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group ang milyong-milyong pisong confidential funds dahil sa tiwala. Bagay na pinalaga naman ni Ortonio. Live mula sa Senado, nagpapadroo Katrina Domingo. Kat, bakit tila nagkainitan ang ilang senador at ang testigo ngayong hapon?
8: Alvin, hindi kasi nagustuhan ni Senator Judge Rafi Tulfo yung mga naging sagot ni Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, tungkol sa mga tanong kung paano nga ba ginastos ang milyong-milyong confidential funds ng OVP.
9: Maaanghang na salita ang binitawan ni Senator Judge Rafi Tulfo sa kanyang pagtatanong kay Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ang insidente nagsimula nang tanungin ng senador kung bakit hindi binusisi ni Ortonio kung bakit pera at hindi gamot ang umano'y ipinamigay ni Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, sa mga informant ng ahensya.
10: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
11: But it is your responsibility to know.
10: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
9: Dito na uminit ang diskusyon matapos sabihin ni Tulfo na hindi ka panipaniwala ang salaysay ni Ortonio.
11: So again, it defies logic. Hindi po ka panipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
10: With all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
11: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
9: Pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero.
12: May the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. I see Senator Judge Tulfo nodding.
9: Maging sa ibang senador, hindi rin naging katanggap-tanggap ang mga sagot ni Ortonio.
13: Tama bang depensa yun? Na hindi mo nakita, kaya hindi mo masasagot?
10: The JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access
13: to... You could get clearance. Could you?
10: Respectfully, in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC.
14: Physical target. Paulit-ulit po ito, no? Paano niyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti.
9: Samantala, si Senator Judge Robin Padilla, ang paggamit naman ng mga alyas ang pinuntirya.
15: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
16: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
15: If I may,
16: na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio?
15: To be candid, Your Honor. Oh. I'm not...
16: Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
9: Hindi na pinasagot ng korte si Divina Gracia dahil hindi naman anila tanong ang huling binitiwa ni Padilla. Pero ang pamangkin ni alias Marshall Bonifacio o Ninoy Aquino ang sumagot sa kanya.
4: Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds.
9: Samantala, hinimok na ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring ipatawag na ng korte sila Chika na hanggang ngayon ay hindi pa rin hinihiling ng prosekusyon para ipasabpina. Si Senador Juan Miguel Zubiri naman umapela sa Commission on Audit na ilabas na ang pinal na desisyon nito kung may nalabag bang batas sa paggastos ng confidential funds ng OVP para makatulong ito sa pagdedesisyon ng mga Senator Judge. Pero paalala ng korte na binigyan ng OVP ng sapat na panahon para iapela ang kaso ngayong taon. Samantala, sinabi naman ni Defense Counsel at spokesperson Michael Poa na kailangan ng makahanap ng bagong tagapagsalita ang depensa sa lalong madaling panahon.
17: Alvin, sa ngayon sinabi naman ng prosekusyon na kailangan pa nilang pag-aralan yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court na mas mahigpit na ipatupad yung Senate a rule on sub judice bago sila tuluyang magdesisyon kung dapat na nga ba nilang palitan yung ilan nilang mga tagapagsalita na bahagi rin ng paglilitis. Alvin.
7: Katrina, anong balita doon sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na kunin na rin or ipatawag na rin si Colonel Lachica?
17: Alvin, alam mo marami ditong frustrated na sa Senado dahil hindi pa rin pinapasampina ng prosekusyon si Colonel Lachica, gayong dalawang testigo na yung nagtuturo na siya lang yung nakakaalam sa maraming sagot sa maraming katanungan. Pero ayon sa Senate Impeachment Court kay Presiding Officer Cheese Escudero ay walang kapangyarihan yung korte na pilitin yung prosekusyon o yung depensa kung sino yung witness na dapat nilang tawagin sa stand. Pero mayroon naman silang karapatan na ipatawag sila Chika o sino mang mga individual na sa tingin nila ay makakatulong sa pagresolba nitong kasong ito pagkatapos na ilatag ng magkabilang panig yung kanilang mga kaso. Alvin.
7: Maraming salamat, Katrina Domingo.
18: Ikinalungkot ng music industry at mga tagahanga sa iba-ibang panig ng mundo ang pagpanaw ng binansagang Queen of Country Music na si Dolly Parton. Kinumpirma ng kanyang pamangkin na si Brian Seaver ang pamamaalam ni Parton sa edad na 80 matapos ang maiksing paglaban sa sakit na cancer. Agad naman bumuhos ang pagpupugay para sa music icon na 7 dekadang naghatid ng inspirasyon dahil sa kanyang mga awitin, kabilang ang ilang chart-topping hits na Jolene, 9 to 5 at Coat of Many Colors. Si Parton din ang nagsulat ng orihinal na kumanta ng I Will Always Love You na kalaunay sumikat muli dahil sa cover version ni Whitney Houston. Naka-half-staff ngayon ang mga bandila sa Amerika sa paligid ng White House sa Washington bilang pag-alala at pagsaludo kay Parton.
7: Susunod, dampok ang mga kantang pagpipilian para maging pampato ng Pinas sa Eurovision Asia. Iyan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Miyerkules.
1: Kapag nailipat si Victor, mahihirapan na tayong ilabas siya.
2: Wala ka sila sinasampang kaso! Sakit! Wala kang silbi!
3: Wala akong tiwala sa NCIA. I want to be part of that transfer.
4: He's questioning NCIA's capabilities. We have to prove to the man that we could find solid evidence against the Zafras.
5: Madaming escort.
6: Mia, ikaw nang bahala tumimbre kay Victor.
1: Ihanda mo ang mga tao.
7: Yes, sir.
5: This is our best chance.
1: Iuwi ko ang anak mo mamaya.
8: May problema kami. Wala siyang maalala. Kinakailangan namin tulungan yung babae.
5: Nakala mo, mautunyo ko. Malalaman ko din kung anong connection mo kay Zafra.
8: Dahil kapag nalaman ng babae na hindi totoo lahat mga sinasabi namin, sigurado alis yun. May mga kalaban siya na nag-aabang dyan sa labas at papatayin siya.
9: Kung asawa ka, Taz, may mga anak pa tayo.
10: Ilang beses na rin natin sinubukan na mag-anak. Kaya lang hindi pa tayo pinagpapala ng Diyos. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, kagawa tayo ng anak.
11: Coco Martin, sigaw mo weeknights, 8 p.m.
12: Kapamilya sa lahat ng panahon.
13: Magkasama tayo sa bawat ito.
14: Simula bata tayo, kadikit ng birthday mo, birthday ko, so it can't be just about me.
15: It's a birthday celebration.
16: May isa pang wish ako. Happiness for the people I care about most.
17: Sandaga lang sakin.
15: Oops! Mukhang sisirain ng kaloy ang fantasy.
18: Marami tayong kailangan gawin.
19: Hindi naman siguro masama kung sindakin natin siya.
20: Ang bahala sa'yo.
12: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: kapamilya, sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Ngayong Miyerkules.
3: Kapag nailipat si Victor, mahihirapan na tayong ilabas siya.
4: Wala ka sila sinasampang kaso! Sakit! Wala kang silbi!
5: Wala akong tiwala sa NCIA. I want to be part of that transfer.
6: He's questioning NCIA's capabilities. We have to prove to the man that we could find solid evidence against the Zafras.
7: Kailangan ko sa iyo.
8: Mataming escort.
9: Pia, yeah, ikaw nang bahala tumimbre kay Victor.
10: Ihanda mo ang mga tao.
11: Yes, sir.
12: This is our best chance.
10: Iuwi ko ang anak mo mamaya.
13: May problema kami. Wala siyang maalala. Kinakailangan namin tulungan yung babae.
14: Akala mo, mautuno ko. Malalaman ko din kung anong koneksyon nyo kay Zafra.
13: Dahil kapag nalaman ng babae na hindi totoo lahat ng mga sinasabi namin, sigurado alis yun. May mga kalaban siya na nag-aabang dyan sa labas at papatayin siya!
15: Kung asawa ka, Taz, may mga anak pa tayo.
16: Ilang beses na rin natin sinubukan na mag-anak. Kaya lang hindi pa tayo pinipapala ng Diyos. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, kagawa tayo ng anak.
2: Coco Martin, Singapore, weeknights, 8 p.m.

0: 10 kanta magtatagisan para maging pambato ng Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga song interpreters. At yan ang report ni Ana Cerezo.
1: Inilabas na ang 10 kantang pagpipilian ng madla para maging official na entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia sa November 14 sa Bangkok, Thailand. Tampok sa bawat kanta ang iba-ibang kwento, iba-ibang tunog at genre. Kabilang dito ang sobra-sobra na lilikha ni Mika de Rosario at Matt Olavides. Tribute ito sa mga Pinay at lahat ng mga babae na kailanman hindi umoe sa sobra at hindi rin kulang. Excited na si New Gen Diva Carmel Collado na mag-perform.
2: Yung magiging concept po is abangan nyo na lang dahil isa po ito sa kumbaga tribute din po sa lahat ng mga Filipinas. It's a really big opportunity po para sa akin.
1: Ang unpredictability naman ng pagmamahalan, ang tampok sa round and round na isinulat ni na Julius James de Belen at John Michael Conchada. Kakaibang konsepto, unique choreo at fresh performance naman ang ibibida ng song interpreters na Wink at Rusu ng Rive.
3: We see this as another opportunity po, another stage, another platform po para mas ilabas po natin kung ano yung talento ng mga Pilipino.
1: High energy, funky na ginawang mas buhay na buhay ng Pinoy Budot Sound. Ito ang Make It Exist na sinulat ni Angelo Calusin. Excited na ang Aja na i-perform ito.
4: Of course po, there's pressure talaga kasi nga po, parang ang daming artist na magagaling yun kasama namin. Pero at the same time, very honored kami.
5: First competition po to as a group po namin as Aja, kaya sobrang exciting po itong maging experience po namin sa Eurovision.
1: Tatlo pa lang ito sa 10 original songs na pagpipilian. Sa ngayon, mapapakinggan ang Pilipinas Philippine Selection Night Compilation sa iba-ibang music streaming platforms. Mapapanood naman ng live ang Philippine Selection Night sa darating na linggo, August 30, 9:45 p.m. sa iWant, ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa ibang panig ng mundo sa pamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Makukunti na yung noon. Kukunti na yung may interview natin ito, Karen, sa umaga.
7: Hindi naman daw bawal.
8: Hindi pa bawal. Pero ang mahirap na, actually, kanina, kung nanunod kayo ng impeachment trial, masasabi ko, kanina po, isa na yon sa pinaka-exciting. Ang tatapang ng Senator Judges, medyo kahit si Presiding Officer Escudero, yung pagtatanong niya sa huli, doon sa testigo, diba?
6: In fairness, magaling si Presiding Officer.
8: So, Marulo. Kanina na yung pinaka-ambanat ng mga Senator Judges.
6: Mm. Ano bang alias mo?
8: Alias a Superwoman. Nax! Ano alias mo din?
6: Ano ba yung mga ganyan? Ano? Mga ganyan. Yung
8: isang Senador. Ano eh, no? Alias si Ninoy Aquino.
6: Marshall.
8: Bumanat si, si Senator Bam Aquino. Wala naman siyang confidential funds.
6: No, tama rin naman. It's all about
7: saan
6: context.
7: Saan ba ginagamit?
6: May context. Dapat malaman natin.
8: Yun ang issue. Saan ginamit?
6: Yes.
8: Kaya nga ang tanong, si Colonel La Chica, kailan po ba talaga?
6: Hindi, tinanong mo kay RG, diba? tinanong ko kay Katrina, tinanong ko rin, ano?
7: Pwede. So, katanong rin nila. Diba? Wala pa rin sagot.
6: Pwede ata after na.
8: After na.
6: Kasi kung ayaw, i-present ng prosecution as a matter of strategy.
7: Ayaw
6: din ng depensa as a matter of strategy. O, paano ang taong bayan? Kasi parang ang kwento, bitin.
8: At saka, ang maghirap lang, posibleng makalimutan na ang ng taong bayan ang mga naging testimonya. Kung gigintayin mo
6: sa dulo pa. Eh baka next year na yun, kung dulo pa. Abutin daw ba sa next year?
8: Yes, sinabi ko nga, alam nyo, nung corona impeachment trial, 4 na araw ang trial, 5 buwan tapos ang trial.
6: So ano gusto mo sabihin na Monday?
8: Tatlo.
7: Pwedeng madaliin, ibig mo sabihin.
6: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.
8: Oo, dagdagan sana ang araw. Kasi ngayon 3 araw lang. Pero ang oras magbabago na, di ba? Hapon na.
6: Wala pa ba?
7: Ang sa sabi September. Ni Emilio, oras na daw.
8: Sa September.
6: Alam nyo, pwedeng daw. I-cite kayo in contempt.
8: Oo nga, oras na daw. I cite you,
6: Presiding Officer,
8: in contempt.
6: Ha? kwento dito. Wala, pantayin natin. Antayin natin si Senate, presiding judge, Chisis Escudero.
8: Kasi ang issue naman dyan, saan ginastos ang confidential fund? Mm. Saan napunta? Mm. Yun ang dapat lumabas.
6: Ibig sabihin, okay lang gumamit ng alias. Pero ang tanong, yung alias na yun, totoo bang tao yun?
8: Oo, ginastos ba sa tama?
6: Yun lang yun.
8: Alright, sige, pwede
6: tama
8: tayo.
6: Tama na yan, Supergirl.
8: Okay.
7: Right. Wonder, a superwoman.
6: A superwoman. Andito si Baby China. What? 80s.
7: Si Ate Bion. Ikaw, sino ka?
8: Ikaw, Superman.
7: Pedro Penduko.
8: Pedro Penduko. Iron Man.
6: Luma. Ang luma.
8: Di ba pwede si,
6: si Panther? May bagong Panther, di ba?
7: Pink Panther.
6: Ano yung pangalan ng mga tao?
8: Alam ko sino
6: bilisan
8: ka.
6: Mo na.
8: Alam ko sino
7: bilisan
8: ka. Si Odysseus.
6: Ay,
8: Pwede. Yun na lang. Okay. Sige.
6: Di ba pwede
8: okay,
6: Achilles?
8: Ayan. At yan ang mga balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8 to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
6: Thank you, Aphrodite.
8: Yeah.
7: Ay, nako. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyong pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!
11: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
12: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
11: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kitilang ito.
10: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
13: Pimples at rashes?
14: It's DTX 500 mo na yan!
13: DTX 500!
14: Ito ay may antimicrobial property
13: na nakatutulong sa pagtanggal
14: at paggaling ng pimples at rashes.
13: DTX 500!
14: Highly recommended
13: ng mga eksperto.
14: DTX 500!
15: Mabibili sa mga butika.
16: This is FM Radio.
17: FM Radio.
16: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi, Eastern Visayas at Globin City. Today is August 26, 2026. Miyerkules na po tayo, mga ka-vibes. Welcome po sa ating programa.
1: Magandang gabi, vibes!
0: At kami po ang inyong mga vibes kada na magdudulot ng kagandahan ngayong gabi.
1: Wow!
0: Ako pala si DJ Nico Chico.
1: DJ May Lemon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: Yo, papagandahin natin ang inyong mga pangit na gabi. Because mag-uusap-usap po tayo ng mga bagay-bagay na malaking tulong po para sa magandang relasyon natin sa ibang tao.
1: Ooh,
0: at most of all, para sa ating mga sarili. Mga lessons to learn in life. Yan po ang ating mga usual na mga pinag-uusapan dito sa Gandang Gabi Vibes. And of course nga pala, para sa mga nakikinig dyan, yung mga silent listeners natin at yung mga palaging nagsusubaybay sa ating mga programa, live po tayo always sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
2: Ayan, para sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakapag-like and share, pa-like and share naman po, mga ka-vibes, para mas marami po tayong katsikahan ngayong gabi.
1: At saka sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, available po siya, mga ka-vibes, sa Play Store and App Store. For free lang po yan, syempre, para marinig nyo po yung mga piniplay natin ng mga music dito sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ayan, ganun lang kasimple, mga ka-vibes. Ano? So para sa mga nakikinig dyan, don't forget, i-send labang po ang inyong mga mensahe sa ating comment section. Babasahin po natin yan at pasayin po natin yung gabi ng ating mga ka-vibes, especially yung mga friends mo,
2: yes,
0: yung mga family members mo, by simply shouting them out sa ating comment section.
2: Correct. Diba? Ano pa, mga ka-vibes? Mag-shoutout na, mag-request na,
0: yes,
2: mag-comment na, diba?
0: Yan.
1: Makichismis.
2: Correct.
0: And speaking of chismis, itong mga madalas na topic talaga ba sa mga chismisan?
2: Lalo na sa
0: mga barangay.
1: Correct. Kahit sa mga kanto-kanto nga, ang daming mga ganon.
0: Mga topic related sa mga syubet-syubets.
1: Yes. Yung bibili ka lang doon kaila aling kemi-kemi.
0: Syubetski ang mga pinag-uusapan.
2: Nababatian mo naman ang nahikuan. Hikuan yan, hikuan.
0: Maarap ka ba hikuan? Naabtan po ka na. Nakalipki.
2: Diba?
0: Himadi nangaswang kagabi.
1: Himadi ginharaw kagabi.
2: Himadi nangapit bahay kagabi.
0: Ipadi, bagan laog nga misay.
2: Nakamang.
0: Nakamang. Nagpapananak lang. Okay, sige, mga ka-vibes. Ano ang ating pag-uusapan ngayong gabi?
2: Ayan, eto na. May pagkakataon bang justified ang pagiging kabit?
0: Hello?
1: Ala, kailangan i-justify pala yun.
0: Justified pala? Minsan?
2: Meron bang ganun? Nag-justified ba ang pagiging kabit?
0: Ay, sabagay. Kasi, alam niyo naman, yung general rule natin dito sa mundo.
2: Ano?
0: Lahat ng bagay, pwedeng pag-usapan.
2: Correct.
0: Diba? Mga ganun. Lahat ng bagay, may positive, may negative. Mm-hmm. Pwede at hindi pwede. Mm-hmm. Parang ganun. So
2: parang sinasabi dito, may pagkakataon bang okay maging kabit? Ganun.
0: Parang nasa reason ba talaga? Minsan.
2: Hindi okay.
0: Or parang katanggap-tanggap ba minsan na mayroon talagang kabit ang isang tao?
1: Ano ba to? Bakit mga pakabit-kabit naman to?
2: Katanggap-tanggap talaga. Katanggap-tanggap.
0: Parang may mga exclusions.
2: So kung sa pagsisinungaling, white lies.
0: Oo. Pero pagsisinungaling pa rin.
1: Yes. Eh, bakit kasi white, hindi na lang black?
2: Kasi nga, parang accepted daw.
0: Parang menos-menos.
2: Medyo pwede pang pag-usapan.
0: Hindi masyadong masama.
2: Pero kung dark yung, lies na talaga.
1: Yung parang ano na siya, kasalanan na siya, pero parang...
2: Pwede pa, yes.
1: Gusto mo pa talagang iayos, parang gano'n.
0: Ibig sabihin, parang may justification
1: mali, yes,
0: pa.
1: Yung mali, parang gusto mong itatama pa rin yun.
2: Yung ano, ibig sabihin ng kabit, minsan pwedeng maging justified.
0: Mm-hmm.
2: Oo, ganun.
0: Oo. Yan, mga ka-vibes, ha? There you go. Kung ako sa inyo, makisali na sa ating usapan hanggang 10 PM po tayo ngayong gabi. Kaya kung ako sa inyo, send na po sa ating comment section. And at the same time, makinig po sa mga paborito ninyong mga songs na ating ipi-play dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Marta Kalaban, ang Lupet!

0: oras sa buong Pilipinas. Nako, it's 8:25, alas 8:25 na po at nakikinig pa rin po kayo dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.
0: Super malupet! At malupit po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasi Shrubetsky na naman po tayo mga ka-vibes. Mm-hmm. Ang tanong,

0: may pagkakataon bang justified ang pagiging kabit?
1: Yun ang pinaka mabigat na tanong natin pag-uusapan ngayon. Kayo, mga ka-vibes, ano sa palagay nyo ang sagot para dito? Para sa inyong sariling opinion, justifiable ba talaga kahit minsan ang magkaroon ng isang shibetsky?
2: Siyempre, hindi.
1: Hindi. Kay Faye Lemon, what about you? Cherylu, sabihin na lang natin may nalaman kang shibetsky si Mark Alfred.
0: Hindi naman talaga justifiable ang pagiging kabit. Kabit is a kabit. And it can never be justified. Wow.
1: Oo, lahat ng bagay talaga. Oh, bakit nag-play? Hindi ko siya pinidilit. Why?
0: Diba? Oh. It can never be justified.
1: Kasi kung morally speaking naman talaga, whether ano pang reason dyan na ipipilit mo talaga, is hindi talaga justifiable ang magkaroon ng shubet. Whether we like it or not, it is morally unethical. Morally na unethical pa. Mm-hmm. Doble-doble na yan, ha?
0: Diba?
1: It's unethical and morally unjustified. Hindi po siya justifiable, mga ka-vibes. Kahit ano pang reason ang ibigay natin, never na never po siyang naging justified.
0: Kahit sabihin mong nagkamali ka lang.
1: Kasi ang core...
3: Biktima lang ako.
1: Kasi
3: hindi ko
1: umibig
3: alam.
1: Umibig lang ako. Charot.
0: Tao lang ako.
1: Kahit alam mo may asawa, umibig ka kasi yes. Wala kang magagawa. Diba?
3: Hindi pwede yon na rason. Oo.
1: Hindi po yan justifiable. Pero, kung sa ating culture natin ibabase, may mga culture
0: na
1: tumatanggap ng hindi lang isa, kundi mga dalawa saan kaya.
3: Oo, meron naman.
1: Meron.
0: Pero legal yun.
1: Legal?
0: Legal yun.
1: In their own culture.
0: Oo.
1: Depende
3: tayong,
1: po kasi yan.
3: Yes, oo.
1: Kung dito talaga sa Pilipinas, dito natin pag-uusapan ang pagkakaroon ng more than one, ay hindi talaga pwede.
0: Meron naman sa Philippines.
1: May mga areas. Ibang religion, ibang belief. Hindi natin maiwasan yun. May mga ganun talaga. Pero generally speaking, as a country, kahit ngayong legal system natin, hindi pinapayagan ang ganung klaseng arrangement. May mga western countries, mayroon din sa eastern countries na tumatanggap ng ganung situation or arrangement. Pero may mga strict na mga tradition na dapat sinusunod din sa kanila.
0: Yes.
1: Before ka payagang magkaroon ng higit sa iisang partner. Oo. Yun ang ibig sabihin natin doon. Sometimes nga, kahit may royalties hindi lang iisa, minsan may mga tinatawag pa, lalo kung titingnan natin way back nung unang mga panahon, may mga concubines.
3: Ang dami nun.
1: Hindi lang babae, pati lalaki.
0: Diba?
1: Kahit ngayon rin na, meron din siya. Diba?
0: Yes. Sa palabas na amaya.
1: Oo.
0: Diba? Ganun parang unang panahon. Tapos may, yung asawa niya, yung papa ng ni Amaya is may asawa na una, pangalawa, parang nagkaan.
1: Oo, ganun talaga yun eh.
0: Tapos may mga
1: kapatid
0: siyang na...
1: Yung ganitong diba? Concept kasi, hindi na talaga ito bago. Kasi nung unang panahon, pinapractice na rin talaga ito.
0: Oo.
1: Pero sa ngayon, dahil medyo civilized na tayo at na-influensyaan tayo ng Katolisismo, yun, hindi talaga na pwede, di ba? Pero in some beliefs, in some cultures...
0: Pwede, sa
1: oo, iba. Kasi in general rule lang naman kasi niyan mga ka-vibes, ano? What is acceptable to some may not be acceptable to others.
0: Correct.
1: Diba? Yun naman talagang general rule nun. Pero kung tayo ang tatanungin at kung culture not at the point of view ng ating culture, hindi talaga siya morally acceptable. Diba?
0: Tsaka okay. Bakit ka magdadami ng asawa, hindi mo nga mapakain ng maayos yung anak mo sa iisang asawa mo.
3: Yung sarili mo pa lang.
0: Tapos yung sarili mo pa lang, hindi mo mabili kung ano yung mga gusto mo.
1: Butas-butas na ngayon brief mo eh. Nagdadaramo ka pahing ko.
0: Correct, di ba? Be practical.
1: O sometimes nga ni, bakit mo sayo-sayo, pero damo-damo't lalaki.
0: Uy!
1: Oo! Kaya mo daw ay, yun, lalaki na't maida.
3: Kaya mo daw kasi kung nagpapaano nga mahusaya.
1: Inuoko.
3: Nagpapamatuod nga mahusay.
0: Okay. So kung damo team lalaki, mahusay ka.
1: Actually yan, amo talaga ito. Consensual non-monogamy. May mga sugarito kasi nga instances or arrangements na acceptable na ibang mga beliefs, ibang mga countries. Depende la ito kung ang situation. Sometimes nga, di ba, bisa nga nito same-sex marriage, bawal din niya aton, pero ibang country, kinakarawat.
0: May ibang nga niya country, pwede ka nga tumagpakasal.
1: Oo, same ka mo.
0: Correct.
1: Diba? Sometimes nga, yung tutugutan, magpakasal tim kalugaringon.
0: Nag-gets kasi niyo? Nalang mo yung sarili mo.
1: And sometimes, mga inanimate objects.
0: Correct. Oh,
1: mga hayop pa nga yung sahay.
0: May nakita ko noon, di ko alam kung saang part ng bansa.
1: So, could you imagine, nahaaton din, makasal
0: yung iyo. Pinakasalan yung kambing na alaga niya.
1: May kabayo. Kunan mo na.
0: Lalaki hiya, tas babae, babae and kambing.
3: May nga, nung pakasal ng rice cooker.
1: Ano ka? Japan nga, yung isang cartoons.
0: Diba?
1: My goodness.
0: Oh my God.
1: Pag ginano, may nagani dito, nagpakasalito niya, paboritong video game character. My God, ano dapat kalimutan?
3: Kanya-kanyang trip lang daw.
1: Kanya-kanyang trip lang. Oh. Pero so, iba ko talaga ito, marrying yourself.
0: Paano kung mag-asawa na yahin tinood, like, tao, tapos makuwense no mar. Married na ito.
3: Married to, ano?
1: Pero rice cooker gina.
3: Something.
1: Bakit pag ginasal ako, magselos ka't yung rice cooker.
0: Ito ba nga ikaw mamaaras sa wedding? Magdududa ka nalang kung magdadalawang isip ka nalang, anong padayon pa ba?
1: Anay na, papati ka, may humukal.
3: Humukal pas kita ba niya? Eh, pag kita ba hindi nga ako, padis yan na ako, rice luwag. Para padis na niya rice cooker.
1: Kasi rula kaliwat.
0: Diba?
1: Pero, ama ito mga ka-vibes. So, again, nauturin natin, in our own culture, in our own hatun, kuan, as a, you know, din niya Pilipinas,
0: as
1: and
0: of course
1: sa
0: ato
1: ng legal system, din talaga ya pwede. O magtagdaramo, magkamiadan syubet. Kasi morally unjustifiable talaga whatever.
3: Ala yun la. Ay pagtagdaramo kahit iba nga ni Waray bisan usa. Naging chance ti ba?
0: Wala pagpapakaasawa.
3: Oo.
1: Agi. Pero especially to nagyapon ng mga lalaki na you know what? Daan pagutay at mga lalaki, ito iba nga mga gwapo.
3: Namimili pa kasi gwapo.
0: Tapos naludugan pa hin napakalalaki. Napakalalaki.
1: Di naglabo-labo na.
3: Ganun talaga. Kasi kung
0: dada mo natira ka, rival.
3: Marisyo kasi ko, no, pag fruit salad.
0: Yes.
1: Tapos yung problema pag gihapon niya ng mga panahon, bisan mga suguda ako nga mag-raksot, mag-isog na gihapon. Nagtatagdara mo na gihapon.
0: Feeling gwapo gihapon.
3: Wari
0: kasi
1: ko na dito. Wari kasi ko na dito.
3: Wari kasi ko na dito na physical.
1: Ano itong mga burubulatex?
3: Sales talk ito.
1: Tapos presents.
3: Kasi ganyan ito tayo mo talent. Daog ka.
0: Tapos may kuwam pa. Padisanit action. Ano tawag ito?
1: Tapos, I don't know kung napapansin. Pag nagtitikalagas ito na sa katao, bisanino nala.
3: Huh?
1: Acceptable.
0: Ay, bagahin. Ano,
1: desperation?
3: Kawarayan na?
0: For completion na tiyak. For completion na tiyak kinabuhi.
3: Para lang may mapatunayan niyo. Hindi ako na-achieve niya.
0: At least nakasawa ako.
1: At least may danaigo.
3: At least waray ako ka-zero. Ganon.
0: So
1: bad.
0: Kailangan
1: magkabukyan
3: papel. Hindi pwede. Kailangan tall, dark, and handsome.
0: May mga standard pa.
1: Tapos, so, tigalagas na nga.
0: Tigalagas na masaya nga. Okay, pwede na ini.
1: Dark.
0: Pag-ingat rin at baga delikado na, pwede na lang ini.
1: Basta lalaki.
0: Pwede na ini, no? Basta lalaki, basta kuwan.
3: Babae? Okay.
1: Sige na lang.
0: Ako na lang magpapakabuhi.
1: Bahala na ito. Balita. Ay, bahala na si Batman. There you go, mga ka-vibes. So, hopefully, at least na bigyan natin ng konting linong ang inyong mga nagugulang mga isip. Pero mamaya, pag-uusapan natin, bakit nga ba?
0: Nagiging?
1: Oo, bakit nga ba may ganong mga pangyayari na parang mas ginugusto pang magkaroon ng shubet? Diba? Kaysa yung totoong partner mo talaga. Okay. Yan, pag-usapan naman natin mamaya, mga ka-vibes. Kaya huwag kayong bibitaw, manatiling nakatutok dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
0: 100.7 FM Talk Laban,
3: ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mumortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Pwede.

0: ating oras sa buong Pilipinas. It's 9 p.m. Alas 9:00 na po mga ka-vibes. At ito po ang ating 3-digit lotto swerte result kaninang alas 5 ng hapon. 8, 5, 6, 8, 5, 6. Ngayon naman, ang next natin is hula at kung anong lalabas sa 9 p.m. draw.
1: Ano na kanina?
0: 8, 5, 6.
2: 8? Lumabas yung 8 ko kagabi.
0: So, okay. 8 pa rin.
2: Okay.
0: 8? What five. About you? 5? 0. 0, 5, 8. 8, 5, 0. Try natin mga ka-vibes. Malay natin, isa lang yung nagbago. Check natin mamaya mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Marta Kulaban.
2: Ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Samantala at nandito na rin po ang result ng 9pm Lotto Swear 3 para sa mga tumaya kanina. Makinig po ng mabuti. Number ninyong dalawa.
1: 8.
0: Tapos?
1: 5.
0: 0. 058. Ito po ang winning number combination ngayong gabi. 9pm August 26, Wednesday. 0. Yeah. 7.
1: Oy.
0: 5.
1: Bakit hindi ako nasama?
0: 075.
1: Almost lang kasi yung 8.
0: Oh, yun lang. Muntikan na. There you go.
2: Pangatlong araw ko na gel.
0: Pangatlong araw.
1: Uy, sana all.
2: Araw ko na gel.
0: Namimihas.
1: Uy.
0: Anyway, congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. Congrats sa iyo. May instant millionaire. Ay, millionaire!
1: Agad-agad?
0: Agad-agad.
1: Hindi naman.
0: Thousand-thousand lang naman.
2: Soon.
0: Okay, ito na nga pala mga ka-vibes. Ang pagpapatuloy ng ating usapan kanina, may pagkakataon bang justified ang pagiging kabit? Ang
2: wait
0: ating...
2: lang.
0: Oo.
2: May ano dito, nagpapa-public service.
0: Sige, go ahead.
2: Ako ngayon. Ito kay from Mapi Guapito. Guapeto. Good eve po mga idol, public service lang. Mapaalayon gadlaon ta pagpasabot hatanan nga Knights of Columbus. District 5, 79 of Monsignor Benjamin M. Bashiera. Assembly number 3867 kaupo ng DOH Eastern Visayas Regional Blood Center, EVMC. Magkakaada kami hindi a hero. Donate blood to save lives on National Heroes Day on August 31, 2026, 9 a.m. to 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Parish, VNG Tacloban City. Ini nga panuyuan agod makabulig kita hananging inahanglan hindugo labi na yana nga nagtitikahitaas ang kaso ang dinggi dinhi nga aton rehiyon. Ginahangyo ang tanan nga bumulig ini nga activity. Para kita makabulig. Damo nga salamat og more power to your program. Nagpapasabot, Brother Michael Angelo P. Peredo, District Deputy 579 Faithful Navigator ACN 3867.
0: Ayan, ang daming information.
2: May dako no bloodletting dun koan ha. VNG 9 a.m. to 2 p.m. Hit August 31.
0: Ayan.
2: Para han gusto mag donate in dugo, pwede po kamo kumadto.
0: Okay, sige. There you go mga ka-vibes. So, that was a public service announcement.
2: Pero may dadidibaton ni Ring Kenneth.
0: Oh, anong sabi?
2: Tignan ta nalang pagbasa.
0: Oh,
2: no?
0: go ahead.
2: Ma'am Ring Kenneth, nandin Mina. Good evening, DJs. Nakahabol pa.
1: Uy.
2: Justified it pagiging kabit. Depende sa situation.
0: Oh, wow.
2: May mga situation kasi na marriage na lait pinanahawakan hit couples para ma-sustain lait pag-upod mo especially kung may mga anak. But behind that wasak na, kung baga, pipiriton mo paan yung kalugaringon para haim partner bisang toxic na kaduro rather than makigrelasyon kahit iba nga nagiging malipayon ka? Wow. Happiness man, God mahal ngan.

0: it process it divorce.
1: Or actually, wari kita divorce.
0: Natatawag nga kabit-bisan diri na kamo.
2: Okay. Ang mga sugad gihapon nga scenario an iya.
0: So bagat bulag na, waray na herahan ito nga mag-asawa. Tas may ada naging karelasyon.
1: Bagan in essence,
0: so bagan paper na latira kinaptan bisan tap, waray na ira in physically.
1: Oo, magupod na sa ganito, yes, no. Pero in essence bagan may katugutan. In essence.
0: Essence. Bagan legally kuan hera okay nga magkaadahin.
1: Diri legally okay, kay diri pera kuan.
2: Kay diri pa. May hapapil bind la kasi gihapon.
1: Hapon lera, baga, I mean, baga, personal kuan level.
2: Mutual ano.
0: Bagan may dinira sinabutan nga. Okay ya ira nga kada usa magkaadahin iba nga partner.
1: By pero by default. Oy. Amo na lang.
2: So naka-default ngayon nini.
0: Bagat sugad ba?
1: Kaya wala naman pakialam eh. So, by default.
0: Tapos natatawag lagi hapon ko nung akabit kay diri pa man hira divorce.
2: Wari man talaga kasi divorce
0: niya sa Pilipinas.
1: Sanalmet mo lang mong good ano. Pero amo doon natin sinisaring kanina. Koan, ano ni? Kung may adan, ano itong term? Consensual non-monogamy. Consensual, karisingon may consent.
0: May katugutan.
1: May katugutan. Pero bagat in essence, bagat nagtugot nala. Kaya wala naman pakialamay. Bahala ka tim kinabuhi. Diba? Magdiano ka pa ito nila. Matalila ito mga ka-vibes. Ito ang posible ng mga reasons. Bangin, tatawag na ito ng justified nga Shibetsky. Okay. Okay man, dito ko ano sa nga partner. Pero, in essence, morally, not justified. Okay? Yun lang yun. Bottom
2: steel
1: line.
2: Still. Dere lagi hapon.
1: Okay. May dalagi hapon talaga kasi kuan.
2: Sabit.
1: Oo. May dalagi hapon talaga tinatawag boundary. Dapat. Anyway, mga reasons ng kaya nung asuga dito. Well, these are some of the core motivations. Iti ba, namimiling kasi mga shubets for their search for validation. Kasi di naman nila yung nabavalidate ito nila partner. So namimiling nila validation. Tikang nalang ibang tao. Amo kasi ito't problema. Itong mga mag-asawa.
2: Nga di rin nag-work, gin-work out
1: na. Oo, kaya ano, nasusugad ito. Kay, ito
2: sa, iba na pa comfort.
1: Di rin, sobrang kabisi. Usahay, gin-cookan na.
0: Diba,
1: ang mga needs, di ba?
0: Oo, kung damon irugin na si kaso, like ito yung mga anak.
1: Di rin naman lang nagpapasalamat. Yes. Itong kuan, kapoy, bagat, sakripisyo.
0: Bagat feeling niya, di rin na yung important hai-asawa.
1: Correct. Number two, unmet emotional needs. Ayan, usay itong mga reasons. Like, kulang na itong atensyon na ginahatag. Mm-hmm. Imbis na maghatag yung time para ito niya partner, at gabay palugod niya, ubusan tiyo oras sa ibang mga tao. Mas nauna palugod itong pag-chismis nga ito ubus sa itong ibang mga amyaw, di ba? Pag nga dito iya ko ang partner, Jesus, waray na. Pag-uuli, turog na.
0: Di ba?
1: Diba? Taka yung mga needs pag ihapon nito.
2: So, makapoy ini nga routine. Amo nala permi.
1: Oh, yes. So, namilingin iba nga makakamit ito ng mga needs. Diba? Kaya ikaw, syempre, kung may na akong mga panginhanglan, alang man.
0: Labi na.
1: Ay, naku. Sanglit, amo ito. Dapat ha, always remember that, especially kung may mga asawa na. Compartmentalization. Anong ibig sabihin ni Ray? Rationalizing the situation often involves believing the married partner's negative portrayal of their primary relationship or shifting moral responsibility onto the married individual. Kasi ikaw, hindi mo ginagampanan ang pagiging asawa mo.
0: So may mga
1: siringan syubet.
0: May pagkukulang.
1: Gimbe blame. Hatag iton, batak iton blame. Mga tita. Kay ano nasugad man kay an partner ginsisiniraan iton iya original iton compartmentalization, rationalizing the situation, believing the married partner's negative portrayal of their primary relationship in what man in you know yawan lang sugad kasi ni pirmi akong kakastigo. Huwari mo nga kakastigo.
2: Iya story.
1: Iya story.
2: Iya story.
1: Mega bilib man. Ang syubet. Tapos, sige, mega na, blame nga tuhan.
0: Yes.
1: Hindi sinirean nga partner.
0: Sige, didi ka na lahat ako.
2: Iko-comfort
0: ko. Ayun na lang, diri ka makakastigo.
1: Ala. Ara, dini, diri kastigo mo, ultima, dadangatan. Kalipayan. Ay!
0: Adto na.
1: Adto na, adto diri na. Sagkahan. Ay, syempre, from Kalipayan. Oh.
0: Adto nang to sagkahan.
2: Second floor.
0: To be NG.
1: Tapos tinakluban.
0: Ato naman.
1: Ato naman.
2: Duro ang Kalipayan.
1: Ay, naduro. Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, 9:33 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Yan po ang mga reasons kung bakit yung iba naghahanap ng mga syubet. Dahil sa mga ganering bagay. Diba? So, hopefully...
0: So, hindi kakatihan.
1: Partner rin yun. Mga unmet needs yun eh.
2: Oo, ato gihapon.
1: Kinala niya may tagakalot.
0: Parang kamutin mo nga.
2: Pamilingin misay, pakamras.
0: Pamisaw. Po may ganit yung kakalot kay Maupay.
2: Kay para.
1: Agay. Or pa'y kinakagat.
2: Makamata ko kamatay.
1: Pa-inject?
0: Adto na kay humubag.
1: Humubag. Siyam kabulan, humubag. An injection. Oy. Anyway, mga ka-vibes, 9:33 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Eh, sana naman na meron kayong napulot na kukunting aral.
2: Aral. And
1: mula
2: pag-hubag
1: sa ating napag-usapan. Oo. Sige, ha? Para sa mga ka-vibes natin dyan, ha? In our own point of view, especially based sa ating culture, hindi po morally justifiable ang magkaroon ng syubet. Yes. Okay?
0: Kavetsky.
1: Tandaan niyo po yan. Anyway, mga ka-vibes, 9:34 na pang ating oras sa buong Pilipinas. Kayo pa rin po ay nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
0: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet.

等啊，有嘛把有把，说不爱人一把。Pero pag usap pang tayo na

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Yun ang problema sa mga shubets, hindi ikaw ang bida. Supporting character ka lang. Diba? Oh.
1: Supporting actress ka.
0: At least support.
1: At least at nakikita.
2: Actress ka pa rin.
1: Okay. Part of the drama ka pa rin.
0: Oo, yun nga. May bayad pa rin. Ah!
1: At okay. Least.
0: Sige mga kabayos, ako maraming salamat po sa lahat ng ating mga listeners na nagsubaybay sa ating programa sa loob ng 2 oras. And most of all, yung ating mga silent listeners and at the same time, mga tulad din nating nag-work pa rin kahit gabi na.
1: Correct. And of course, sa natin mga technicians sa natin relay stations.
2: Yes.
1: Thank you very much. Sa natin technicians, gihapon na di atong
2: Tacloban.
1: Main station at Tacloban. Thank you very much po. Pag-upod from 8 p.m. to 10 p.m.
0: And once again, we'll see you again tomorrow. Same time, same program, same station. At kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Susunod na si DJ Ron Turon para sa kanyang programang
2: Late Night Vibes.
0: At bago tayo muwi, ito muna ang ating kasabihan. Uy. Di masamang magmahal ng sobra. Ang masama ay yung nakakasira ka na ng pamilya ng iba.
1: Ouch.
0: Aray.
1: Ouch.
0: Aray. Shibet, alam sa this.
1: Ouch.
0: Okay, sige mga kabayos. Para sa mga uwi sa kanilang mga bahay, ingat-ingat po sa pagbiyahe. Good night.
1: Bye kabay.
2: Bye.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: bit without me.
1: FM Radio, good vibes.
2: Ang lupet.

0: lupit! Ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: kasi lang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Jam Radio, the vibes.
1: Ang lupet.
2: The time now on FMR. It's 11:31.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio kabay.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabays!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Maibigan, welcome po sa programang Kalusugan. Iwas karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama po ulit sa programang ito para makasama na naman natin yung ating mga alternative medicine doctor at talakayin po kung paano ba maiwasan at lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin walang iba ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
8: Partner, at po sa lahat na ating mga tagapakinig sa ating pong programa, sana po ay makapagbigay kami ng kapakipakinabang na kalaman.
7: Yan ha. Sa may mga katanungan po at gustong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan, ano? Tsaka edad na rin po at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, puntahan lang po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, tsaka yung iba pa po mga leading drug stores. Tsaka sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ating pong text line, ulitin ko lang sa may mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan yan ni Dr. Algie yung inyong pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang Alkaline na Vitamin C.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at klabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Carlos de la Cruz.
16: Taga saan po?
15: Taga San Pedro.
16: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
15: Mabuti naman at sa narano, nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
16: Ibig sabihin, sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
15: Ay, dami kong nararamdaman, yung nahihina ako. Ihina. At ang blood pressure ko, ngayon, yung marinig ko dyan sa radio, yun, nagpunta ako dyan para bumili ng mga...
16: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
15: Okay na rin, hindi na ako ganong nararamdaman naman yung sakit niya.
16: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
15: Wala na rin, kasi sir, plus yung coffee na binibili ko dyan sa drugstore.
16: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na ininom?
15: Maganda ang epekto ng mga inom po, mga gamot.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yahoo!
7: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganun din ha, ating pong Santon Plus Coffee Mix, ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Watson's Pharmacy, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at iba pa mga leading drugstores. Available po yan sa mga local drugstores. Mga local pharmacy, available din po yan ha. Sa Shopee at sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health, pwede nyo pong i-order din yan. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto magpakonsulta sa ating pong programa at na mabigyan ng free consultation on air ni Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito doc, bigyan na po natin ng pansin yung mga nagpadala na kanila pong katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold? Sa asawa ko, 68 years old po. Tim po, pangalan niya. Nang lalaki po ang tiyan niya at maga ang paa, tapos di po siya makatulog sa gabi. Findings po, liver cirrhosis. Ngayon, masakit po. Tagiliran, doc.
8: Liver cirrhosis, no, kaya talaga nagkakaroon siya ng pamamaga ng kanyang mga paa sa paglaki ng tiyan. So pwede po kayong mag-take ng Santon Gold kasi ito po ay napakagandang suporta, nutritional support po sa inyo. Kasi lalo na kung medyo mahina yung liver dahil tinamaan nga po siya ng ganong karamdaman, kailangan natin ng highly functional o yung madaling i-absorb at madaling pakinabangan po na ating katawan. Kasi pag mga regular food, minsan hindi na natin nakukuha yung enough na nutrients sa mga regular food kasi may problema nga po tayo. Lalo doon sa isa sa importanteng organ ng metabolism, yung atay. Kaya I suggest po, mag-take po tayo. Kahit mga 2 capsules po, 3 times a day, plus vitamin C ay inyo pong i-take po araw-araw. So ito po, walang limitation. You can take it as long as you can. Mas mahabang panahon, mas maganda para po makasuporta po sa inyong pangangailangan sa inyong nutrisyon.
7: Doc, may bukol po ako sa spine. Ayan, matagal na po, lari po ng binangunan.
8: Since bukol po yan, so yung ating formula kasi meron tayong mangustin sa ating pong Santon Gold. Meron din tayong spirulina at moringa na napakaganda po sa mga ganyan na suporta ho. Pwede po kayo mag-take ng Santon Gold. So i-take po ninyo yan araw-araw, kahit 1 capsule, 3 times a day plus yung vitamin C. Tapos sikapin po ninyong umiwas dun sa mga high process na mga pagkain. Sa mga pagkain inihaw, especially kung kumakain po kayo ng karne, iwasan nyo talaga yung mga barbecue o yung anything na mayroong nasusunog na mantika. Kasi yung mga yan ang nagtitrigger ng mas lalong paglaki ng mga bukol. Kahit hindi sa spine, kahit anywhere in the body, if may bukol kayo, talagang hindi maganda yung mga inihaw. According to study, yung mantika kasi from meat, pag napunta doon sa apoy na ginigrilled natin, bumabalik yung usok. Ano? Di ba pag na pumapatak yung mantika, yung usok, talaga matindi. Ano? So meron siyang chemical na diethylstilbestrol na pwede na titrigger ng growth, and worse is carcinogenic po kasi yun. So take more fruits and vegetables every day, and hydrate well. Inom ng tubig na sapat. At mag-take ng supplement, lalo na itong Santum Plus Gold, para po sa inyong prevention na rin na hindi lalaki lalo. At, kasi pag sa spine yan, at lumaki po, makukompress po yung spine, pwede po nating ikalumpo yun. Yan po yung pwedeng consequences pag lumalaki yung bukol sa may spine.
7: Maraming salamat, Doc. Doc, itanong ko lang po kung pwede po ako mag-take ng Santum Plus Gold at ilan. Meron po akong UTI ngayon, Doc. Thanks po.
8: Kung may UTI ka ngayon, 2 capsules 3 times a day ang pag-take. Okay? With the lukewarm water dapat. Tapos, kung kayo po ay may access sa buko, yan, mas maganda po magbuko juice po kayo. Kasi ang buko ay magandang natural isotonic solution. Ano? Maganda po siya sa mga may UTI. Meron siyang mga phytochemicals na nagpapalakas din ang immune system. Pero don't forget din yung vitamin C. Ha? Isa ba yung vitamin C? Kung meron kayong UTI, 5 capsules sa loob po ng isang araw. So yun po yung dapat nyong i-take. And uminom din ng sambong. Maglaga ng sambong para po makatulong sa UTI. Kung wala namang sambong, yung ano na lang, buhok ng mais ang inyong lagain. Kung wala ding buhok ng mais at may access kayo sa grocery store, pwede kayong bumili ng cranberry juice, ha? Para makatulong po dyan sa inyong ano. Kung may pipino, i-juice yung pipino, samahan nyo ng ano, singkamas. O kung pipino lang, pwede na rin yun. Yung juice noon, inumin po ninyo para makatulong po sa inyong pag-ihi. Ha? At malaking bagay po kasi kapag naagapan ng UTI. Ha? Kasi pag laging pabalik-balik, pwedeng ito humantong sa mas malalang infection.
7: Doc, diabetic po ako. Sa araw po, mga 10 beses ako umihi. Sa gabi naman po, mga 7 times po. Umiihi po ako. Ano po ba dapat kong i-take, Doc? Salamat po. Warren ng Tarlac.
8: Oo, yun nga yung isa sa sign ng being a diabetic, ano, yung parang frequent urination. Sa kalalakihan, lalaki si Warren, di ba? Minsan maiisip mo, baka mayroong prostate enlargement. Pero alam nyo, isa rin yan sa symptom ng pagiging diabetiko o mataas ang sugar. O sa mga kababaihan, most of the time, yan ang nararamdaman nila. Kasi parang may ano ka, may urge ka lagi na gusto mong umihi. So you can take supplement kasi nga, yung Santon Gold, meron po siyang Ampalay Extract. Ha? Yung Ampalay Extract po is well known yan to help balance our glucose level in the body. So may mga gamot na pong ginawa na ang extract po na Ampalay ang ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kilala na po yan. Meron pa siyang moringa at meron pa siyang garlic, which are also known to help the body metabolize better. Kaya nga yung mga diabetic patient, ang suggestion natin is madalas kayo kumain ng bawang kung kaya nyo. Madalas kayo magmalunggay. Kumain ng ampalaya, lalo na yung salad na ampalaya. Maganda po yan. Tapos, i-regulate ninyo ang inyong carbohydrates intake and hydrate. Uminom ng tubig na yung walang kulay. Ha? Ha? Iwasan yung mga may soda at anything that have sugar, ay iwasan po ninyo. Pero kung kayo po'y makakabisita, if ma-launch na yung ating clinic, much better for you to detoxify, mag-cleansing o detoxification.
7: Ayan. Miss Aurea po, 63 years old ng Pasay City, namamaga po ka ng tuhod ko. Makirot po yung gilid ng tuhod facing left knee, kaya maga din po ang ng konti ang hita ko. Ano po dapat gawin, Doc? Maraming salamat po.
8: Mataas po ba ang inyong uric acid? Kasi alam niyo, nagkakos ng tuhod knee pain. Yan. Kung ang edad natin ay medyo bata pa tayo, di pa naman tayo siguro 50 o 60, no? Malamang uric acid ang tumataas. Oh, kasi yun yung common inflammation. Kapag tumataas ang uric acid, nagsisimula yun dun sa ating mga toe. Dun sa ating mga, tawag ko ito, bukong-bukong sa paa. Pero kung kayo nasa edad na 50s, pataas, maaaring nagde-develop kayo ng osteoarthritis, ibig sabihin ng osteoarthritis, nanipis na ho yung mga protective cartilage ng ating joints, kulang na rin minsan sa fluid, yung synovial fluid, na kinakailangan itong ma-replace o ma-restore. So ang mga usual na ginagawa dyan, kapag mga ganyan, namamaga, first aid po is maglagay kayo ng warm compress. Yung mainit na tuwalya o mainit na bag, ilagay niyo po yan dyan para ma-relax, ma-relieve. Then mag-take po tayo ng mga supplements that can increase yung pagtaas po ng calcium and collagen. Katulad po ng collagen supplement, pwede kayo mag-take ng B-complex, fish oil, maganda rin yan, or flaxseed kung vegetarian kayo. And gumamit po kayo ng mga supplements na nakatutulong sa buto. Yan, marami pong klase ng supplement yan. Pero kung kayo'y medyo nalilito sa mga supplement, eh alam niyo itong Santon Gold, kaya nga ginawa na ho itong limang sangkap, ano, in-improve na ho ito. Meron na po ito para sa pag-increase ng ating joint health. Nandiyan na po yan. At marami na ho nagpapatunay na once na nagtitake sila regularly ng Santon Gold, nag-i-improve yung condition po ng kanilang mga tuhod. At igalaw-galaw nyo rin po, i-exercise po ninyo if in case na medyo sumasakit. Kasi alam nyo, yung mga tuhod natin, once na hindi nagagalaw yan, nag-stiff yan, okay? Kaya sa mga medyo maedad na, konting galaw-galaw ha, ng inyong mga tuhod, exercise, para po makatulong sa pagpapanumbalik ng lubrication. Pero kung kayo po ay medyo overweight, maaring yun ang isa sa dahilan na nagtitrigger po ng pain. So, hindi naman kasi niya nasabi kung ano yung status, edad at ano niya. Kaya, ito lang po yung mga possibility na sinasabi natin. So, mag-take kayo yun, Santon Gold. One capsule 3 times a day, assured nutritional maintenance plus vitamin C. At mag-take din kayo, pwede kayong mag-kumain ho, uminom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kung nagko-coffee ho kayo, i-replace nyo po yun, or Nature Soya Coffee. Kasi alam nyo, mataas po yung kanyang protein with amino acid na pwedeng makapagpapaganda ng daloy ng fluid sa ating po mga joints. Makakapagpakapal ng nawawalang suporta sa ating joints.
7: Ayan, maraming salamat, Doc. Ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Doc, ano po gamot sa laging may kabag at lagi po bloated ang tiyan ko? Noli po ng Novaliches, 65 years old na po ako, Doc.
8: Magpa-check po kayo, magpa-lab kayo, ano, baka tumataas yung inyong... Kasi usually yan, kapag laging bloated, kung hindi ka nagkakaroon ng indigestion, ay yung ano kasi fatty liver disease, ang isa sa pinakang, ano yan eh, kadalasang nakikita ko na nagkukos ng ganyan. Kasi pag may fatty liver kayo, parang bloated ang pakiramdam, tapos hindi kayo natutunawan na maayos. Kasi very important nga yung liver sa digestion, at kapag bumagal yung liver because siya po ay na-accumulate na ng fats, so yun yung common symptom, yung bloated, parang hindi ka natutunawan. So una, bawasan yung fat intake natin, at huwag po masyadong kumain ng sobrang ano, sobrang karne. Bawasan po yan. Itaas yun po yung mga gulay sa inyong diet, katulad po ng mga gulay na dahon. At ang suggestion ko, kung sa bawat kain mo ay makakakain ka ng pinya. Ano, kasi yung pinya ang ganda sa digestion niyan, maganda rin sa liver 'yan. So doon sa mga may indigestion at bloated lagi, ang suggestion ko sa kanila, sa aking mga protocol sa clinic, every meal meron kayong pinya, kahit isang slice lang, sa loob po ng 7 days or up to 15 days. Mai-improve po yung digestion niyo, kasi alam niyo yung pinya, meron siyang natural na digestive enzyme, yung tinatawag na bromelain, that usually help yung digestion ng fats and protein sa ating pong kinakain. So, try niyo po yun. Makatutulong yun. Tapos, sa gabi, wag muna kayo kumain ng hard, gaya ng mga maraming kanin or karne. Mag-ano kayo, root crops or fruits or gulay na, yung sinasabawan na gulay, parang soup. Katulad ng pumpkin soup, yung mga talbos ng kamote na yan. Basta mataas yung fiber, gawin nyo po yan sa loob ng 7 days to 15 days. Mag-i-improve po yung liver function natin at saka yung digestion po natin. Ha? At tandaan po natin na ang tiyan, kapag nagbo-bloated na, parang lagi nang ginatutunaw. Ibig sabihin yan, bumagal na ho yung process of metabolism or digestion. Ha? At ito po ay maitatama lang kung aayusin din natin kung anong kinakain natin, na hindi na mag-i-stress na ating panunaw.
7: Ayan. Ito pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, ano po pwede sa dialysis patient, taas ang creatinine. Ano po pwedeng i-take? May pag-asa pa po ba? Anak ko po yung may sakit, taga Nasugbo po, Dok.
8: Alam nyo, yung mga nagda-dialysis ngayon, yung iba nawawala ng pag-asa kasi just imagine, yung iba dyan, 3 times a week ang dialysis, ay magka-dialysis. Sa naturopathy kasi, hindi natin masasagot in general na kung may pag-asa, no? Or kung wala ng pag-asa. Kasi marami din ako nakitang patient na 3 times a week yung dialysis before, naging twice, naging once, hanggang sa mawala na yung dialysis. Bakit? Eh kasi una, yung kidney naman, sa totoo lang, kung nakakaihi, nakaka-ano ka pa, ha? Hindi ka pa naman totally na failed yung kidney mo, okay? O kumbaga eh, hindi pa naman totally shut down ng kidney mo, alam nyo, nakakatulong yung mga sustansya para mapaganda yung ating kidney function. Napatunayan na po yan na sa napakaraming mga treatment using natural remedies, ha? Napatunayan na po yan. Ha? Katulad sa mga paggamit ho ng mga sapat ho ng mga sustansya. Ano yung mga sapat na sustansya na kailangan ng kidneys natin? So all nutrients, especially minerals, na nakapagpapalakas ng muscles, ng circulation, can help the kidneys. Okay? Kaya depende lang kasi yan. Kung ang pasyente ay sobrang namamanas, medyo limitado na yung pwede nating ipainom. Pero kung tumataas lang yung creatinine, nagda-dialysis, at hindi pa naman talaga sobrang bagsak ang katawan, you can do something para po dyan. So, you can take supplement. Kasi supplement is like food. Wala akong problema dahil wala naman supplement siguro na nakakasama sa katawan. Maliban, kung may chemical o may nakalalasong sangkap yan. So, kaya nga kami, pag may mga pasyenteng gaya po ninyo, we always suggest, because ang kilala namin, yung brand namin, ano, yung Santon Gold, pwede kayo mag-take up to 2 capsules 3 times a day. So, hindi naman kaya ba too much yun? Hindi po, kasi alam nyo, ang mga nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure, nakukuha nila yan dahil sa paghina ng kanilang kidney function, yung sobra din yung load nila ng mga particles sa pagkain at inumin natin na hindi na-handle na tama ng kidneys natin. So, pinagsasamang nutritional therapy and detoxification ang pinakamagandang gawin sa mga katulad po ninyo. So, kung nagdadialis kayo, tuloy nyo lang. Then you can take the supplement, especially vitamin C. You can take also vitamin C, kahit 1 capsule 3 times a day. At tuloy nyo lang yung dialysis ninyo kasi time will come, mapapansin nyo, nag-i-improve yung mga ano mo, yung quality of life mo. Yung iba dyan, pagka-dialysis, nanghihina sila, umiitim sila na masyado, nag-iiba yung kanilang vitality. Pero once you're taking supplements, especially those supplements that are standardized ang extract na madaling i-absorb, alam nyo nangyayari, kahit dinadialis kayo, napapansin nyo, lumalakas kayo, tuloy-tuloy. So time will come, doctor will tell you, twice a week na lang, kaya na. Diba? So yun po yun. Pwede kayo mag-take ng ating supplement. Then, iwas talaga sa pagkain na nakaka-damage sa ating kidneys.
7: Ayan. Thank you, Doc. Sa mga kababayan po natin, ha, na naghahanap din ng ating pong kape na makatulong po sa ating kalusugan, pampalakas ng ating resistensya, pampasigla na rin po ng ating pangatawan, at makatulong din para mapanormal ang balanse na hormones sa ating pong pangatawan, sa mga kalalakihan at saka sa mga kababaihan, para healthy tayo palagi, hanapin nyo po Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yun po yung available dyan po sa inyong lugar. At yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Pwede po ba, Doc, Santon Gold, pag nawawala po ang pang-amoy? Di naman po siguro COVID kasi matagal na, mga 4 months na po, Sir Lito po, ng kamiling.
8: Pwede po, pwedeng-pwede. At saka ano, yung nawawala ng pang-amoy na wala namang, hindi naman lahat COVID yan eh. Diba? So, pwede nyo rin gawin yung tinatawag na steam inhalation. Okay, steam inhalation ay magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng luya ang magandang ilagay, tapos kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, ipatak nyo. Kasi meron siyang peppermint na content eh. So, yung steam i-inhale nyo yun. Most of the time kasi na kung meron kayong rhinitis before or sinusitis, pwede po yung may resulta po yun sa pang-amoy natin minsan. Kasi ibig sabihin, hindi na nasesense ng ilong nyo ng mga mahalagang ugat dyan sa inyong ilong, yung amoy. O maaaring siya'y barado or marumi, kaya yung sensory natin apektado. So pwede pong mag-ano kayo, suob or steam inhalation, I mean, with the Santon Plus Herbal Oil. Tapos, ito, kasunod, i-discuss ko ito yung tinatawag na nasal flushing, partner. Mm-hmm. Yung nasal flushing, pag pumunta ka ng Lazada o Shopee, hanapin mo yung sinus flush. Yun yung parang parang bauna ng tubig yun na meron sa dulo na kinakabit. Tapos nagtitimpla ka ng maligam-gam na tubig na may salt, konting salt lang. Pina-flush yung ilong. Tapos lalabas yung mga plema, mga dumi sa ilong natin. Na after noon ang ginhawa ng pakiramdam, yung pang-amoy natutulungan na ma-restore na ano. So, yun yung pwede nyong gawin, kasabay ng pag-take po ng ating mga supplements, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
7: Maraming salamat to. Ating pong text line, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng sabon na makatulong po sa skin po natin para hindi mabilis mag-dry, hindi po mabilis kumulubot, at para maalis din po yung mga bacteria, para anti-virus at anti-bacteria na rin po, mga kaibigan, hanapin nyo po Santon Plus Herbal Soap. May mga herbs kasi yan siya, katulad ng guava na noon pa ginagamit po ng mga elderly persons natin para panglanggas sa mga sugat, para hindi

0: tanggal ng pananakit sa ating pong mga muscles, sa mga joints po natin, lalong-lalo yung mga elderly persons natin na laging kumikirot yung mga buto, yung mga kasukasuan, likod, at sa iba pang parte ng ating pong pangatawan. Haplasan nyo lang po yan, ha, ng Santum Plus Herbal Oil. Yung mga parte po ng mga masasakit or yung mga heavy workers natin, ano po, na physical, ika nga, kung magtrabaho, kaya pag-uwi sa tahanan, masakit po yung mga pangangatawan, no, pag minsan nga, wala lang time sa pamilya dahil sa mga body pains, nagpapahinga na kagad, hindi na nakapag-banding, ano po. Mas maganda, i-massage nyo po, ano, Santum Plus Herbal Oil, makatulong po yan para ma-relax at kinabukasan para ma-relieve po yung pain. At may gana ulit na makapagtrabaho. Yan, ha, Santum Plus Herbal Oil, makatulong din po yan siya para maiwasan po na kagatan ng lamok, matusukan ng lamok, ano, para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Santum Plus Herbal Oil, kung saan mabibili yung mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din yung Turbo Herbal Supplements for Men natin, ha. Huwag pong kakalimutan, take po tayo sa mga kalakihan araw-araw para lalakas po yung ating katawan, yung resistensya din natin, pangalagaan po yung mga ugat natin, ano, na hindi po mabarhan, at mapaganda yung blood circulation, lalong-lalo na sa male organ natin, para ganado si Mr. pagdating sa pakikipag-loving kay Mrs. Yan, ha? Turbo Herbal Supplements for Men, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ating oras, baka may paalala pa po kayo dyan para sa mga masugid po nating tagapakinig.
1: Ayan, pasalamatan lang natin yung mga every night nakikinig, tsaka yung mga nagpapatronize talaga ng ating mga produkto. At alam nyo, nakakatuwa yung inyong mga text message na dati ganito yung nararamdaman ko, tama pala kayo, nung mag-take ako ng supplement, talagang naramdaman ko yung kaginhawahan. Kasi alam nyo kung bakit, ang basic lang naman yung ating strategy, dahil ang katawan natin ay nabubuhay sa sustansya, sustansya po yung dapat nating pahalagahan at unahin. Kasi doon po talaga ang buhay natin, pagkain na pinanggagalingan ng sustansya. At pagdating po dyan, syempre, kailangan natin yung subok na talagang marami na ho ang natulungan. Yan po ang mga produkto natin, lalo na po ang Santum Plus Gold. At maraming salamat po at tayo magkarinigan muli bukas sa ganito ring oras at himpila. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po, ha, ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doctor Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan at pakinggan, ano po, abangan yung ating pong programa dahil patuloy pong magbibigay ng payo at paalala, mga tips, health information, at para sagutin na rin po yung inyong pong mga katanungan kasama po ang ating mga alternative medicine doctor. At syempre, para mabigyan po kayo ng payo, ano po, sa pag-take ng ating pong mga napakabisa, napaka-epektibo, at subok na ng napakarami po natin mga kabayan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Unang-una po dyan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Coffee Mix, ang ating Nature Soya Coffee, Santon Plus Herbal Soap, at Santon Plus Herbal Oil. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay, pakikinig, at pagtangkilik ng ating pong programa at mga produkto. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Yes to Health, Doc Samaritan, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio, the vibes
4: and the facts.

0: The time now on FMR. It's 5:30.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
1: may collagen
2: at glutathione pa.
1: At sa lasa,
2: kape-kape.
1: Panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
1: moringa,
2: spirulina,
1: garlic,
2: plus
1: collagen
2: and glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
1: Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Sino po sila?
5: Penny Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Digan ni Locosor po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:46.
1: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: TTX 500, mabali sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Ginagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: walang ipatan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras alas 9.
3: Panindugan karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Mabay nga aga mga kabugtuan. At law yanahan na Webes ini pitsa 27 bulan han July 2026 magkakaurobod yung tatubtub ha alas 7 yan ang aga naguti ay laksumering tubtub alas 8 ano ha ang pangin humarayo kitang dorot no? Opay mga aga mga kabugtuan, mga suki daha, mga merkado, mga new bus terminal, mga security guards, ha? Mga macho, matipuno, no? Mga magagandang lalaki, no? Warik sumiring chick killer, no? Adit kaimtang taton pa na wag awari kada dako nga mga istorya ahon ning aton panahon pero kay na batasan ni taton programa nga pagtikang mahata kita ta kaimtang ito naton panahon ani baga man nagpapanonobrat oras liwat abiswan bagawari dako nga istorya ahon sorry lah ito ano ha pangin baga sinumhan kamo ito nga istorya dida pero inihin aton na leksyon ng Super Typhoon Yolanda ba? Intindihan ako ninyo. Bahala kung sumhan ka mo. Ita pagpahinomdom, ito na malain itong panahon. Ha? Kaya doon na nahinomdom ako na aton na pagpapareport ng pag-asa doon una. Pinapatawag pa natin ha, telepono. Ang ginre-report ang tigawas ng bagyo. Samantalang ang tisulod niya bagyo, waray i-highlight amo na pagunad to ang Super Typhoon Yolanda. Ha? So, yan ha, di na na kay, ada naman social media. Alit, mapay, kanyang hapon ko baga makatawag kita, kasi siyempre, mapay baga ini, broadcast ini, mapay baga may ibang busis ba. Kaya lang, danay makuri pag-contact, so ini nala, no? Kita nala, kita naghihapon ito na weather forecaster, no? Alright, mahawan mga kabugtuan. It mga sering paman mahawan it panganuron, no? Ha? Waray mga istoryahin kataragman may kalabutan nito naton kay mtagtaton panahon sa 2 o'clock. Mga alas 2 kanina. Yan ang pizza. May the low pressure area, no? Ginmo monitor. Ano yung solo dito ang Philippine Area of Responsibility? Pero baga 50-50 medium man, no? Nga mahimo nga bagyo, no? Amining atong pagkita baga digo din eh. Pero may da low pressure area nga binabantayan. Pero guti ay hinduro itong chance. Nga maging bagyo ya, no? Amito at Adelaide to dila. Nga na din ay naghihingyap na kitang uran, mapasok ito aton panahon, no? Hanuna, talagsala itong itong report, pagsisirakon kita. Yan aliwat, pawaray-waray report hin pag-uuranon kita, no? Amining issue na gihapon ini itong katuraw din ya aton, no? Nga na adjust na kita ito na mga panlawas nga madali kita maapiktuhan itong duro nga sisirak, no? Ayaw kita kumpiyansa mga ma-expose kita hit sobrang papaso, no? Na mga heat stroke ng kinahanglan na bisdiri pa inuhaw inumin tubig, no? Bahala ito balik-balik hit CR pag-discharge itong tubig hilawas as long as ini in makita nga hydrated itong tao. Mapahing aga mga tagsunod han impeachment, ika 18 na ba't kaadlaw, ika 19 kaadlaw, han inin impeachment, no? Han kinahanglan nakasunod kita hiton na mga giniistoryahan, baga medyo mainit hi Senator Ramon, Senator Rafi Tolfo rather, no? Ha, day 19, no? Nga ginbuhat nga trial kakulup nga lang. May da 17 nga mga senator judges and fully in attendance. Baga medyo mamingaw na hi... mamingaw na hi iday. Hindi ka na nabati ano haros kan Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Tikang ini ano, ikanto ombudsman, yan, may illegal reclamation na tagig, no? Guba ko dito na ibaga papostura. Yung mga reclamation na waray ko na inaaro yung permit. Sira yung ni Senador Lacson, no? Detalyado na da yun, no? Hi Senator Lacson kasi, baga-amo ito niti yan at mga suna. Ha? Hiya itla suna, hiya iton pamuksa, hiti naman niya baga, you know. Kayo maram ka kuna, no? Hey, hataas yan na iton kredibilidad in terms na pag imo pagkontraho na Senado. Kay aniya kaaway nga hi Senador Judge sa ginaaway man kasi no? Ni Senador Marcolita kay kita adaw postura diyan na no hairabaga inibalyo-balyong pulong ni Senador Marcolita ani Senador Panfilo Lacson no agaw-agaw chairman ito na Blue Ribbon Committee. Nga na, sige nga baga banat-banat nila, hana, hinot na baga mailarom naman, baga mabaw-baw naman, ada kayan hingadtuan, paghawan han tapo-tapo, sering pa man. Paghawan ko ng tapo-tapo, preso, si Senador Marcolita, no? At, ada ito nila nga kabutang, no? Kaya, sige away, Senador Alan Peter Cayetano, sige baton-baton ni Rani, Senador Lacson, no? Tawo ka la, maabot ka gihaping kulba ng kahadlok nan may da na baga ini na igin pakita nga sample nga nahangad to presuhan bisa kausa nga senador ay kay parong ka na tahimik ka na ngayon. No? Waray ka na damohin nga ringaw-ngaw. Ano magawa nga sing paman mga alam mga loyalty kung makatilaw siya presyohan di rito na baga amot at bagaging kan ni Senado no di ba na mingaw na na an highlight ka kulop bangin na mga masunod yung mga adlaw maringasan na liwat no an highlight ka kulop ang testigo ha an assistant chief of staff ni Lemuel Antonio no Antonio, Ontario, no? In bumalik ngadto witness stand para magkada in cross examination. May kalabutan confidential fund nga baga pag gastos. Ngaging kumpirmar ni Ortonio, no? Ni Ortonio, bagan Ontario bagan no? Ortonio, no? Iyagin confirm, nga hi Cornel Raymond Dante La Chica in official han office of the vice president employee man aminit madadali kita ini dinigud no ha despite performing confidential activities ano itong punto ini dini ay, naman ka bubaga ka ako. Hindi naman ka. Urustorya lain eh. Siya na. Kaya mo maninig ba? Magkong turno na ita dipinsa niyan ita urustorya. Amot at pag-istorya, no? Ita punto kasi ito nida. angin withdraw nga kwarta nga confidential fund kuno 125 million ba to og na incash na ini no ani pa ini dini nga istorya na incash pagkatapos igin panhatag ini amining mga ngaran may ngit-ngit no may dilim oray dilim itngit-ngit si buano ito nit masirum ngit-ngit dilim no bilat no may mga kita mga nagdodoro itong mga pagbinalik-balik Ronel Angay-Angay ano yung mo paboritong naka-receive in confidential fan ngayon siyo bilat no? ini nga mga ano pa kita hindi din hinga oro istorya kung hino na karawat ngan kung hino na mamatag kay iton katapusan nga bagan na oro istorya di dasinado kahuman ma-withdraw ana kwarta no ini nagpapadayon ini nga nagpapadayon impeachment trial nga kahuman ma withdraw nakuha na na incash na no nagreport ikaw Gina Acosta ngadto ha kan vice president nga madam adi na ana money adi na 125 million pagka mo na 125 million, no? No, na himo na nga kwarta. Igin pa duhol ini, igin pa hatag, ngadto kan Colonel Raymond Lachica, no? Anna, punto kakulop nga na tad-an, hana impeachment trial. Amo dun, pagpaduhol, ngada kan Colonel Raymond Dante Lachica, nga diri man hiya official, nga diri hiya empleyado. Kay security nga, ginangarad din ni security, diri security guard in talon, no? Ikaw ba yung bodyguard ba? Bodyguard ka. Nagbabantay ka, hita siguridad, katalwasan, mga paghulga a kinabuhi. And vice presidente. So itong panhatag hina distribution hit confidential fund yan kung paano gagastuhon hin o ita papakarawaton hirahin o itatagan wara ito niya labot ina itong pagpadalagan itong opisina itong office of the vice president no nga na diri itong hiya kalakip hit roster hit mga sinisilduhan hit gobyerno hit opisina itong office of the vice president. Kahit pag-request itong pundo ini, House of Representatives, in gin-request ini, han opisinan, Office of the Vice President, para gamiton it Office of the Vice President, no? And kung ana gintagan, hindi rin, kwarta, no? May dito problema, ka dapat naman, dabaga nakakontrata ito, no? Hindi rin ito nakadetail, na bodyguard, no? Hit opisina, amo ito tira ininpunto ni da kay ano nga ihinatag ngadtohin bodyguard, no? O, see? E di ibotang mo bodyguard, harani ka na, no? Kaya't amo ito ni da, it kini-question plus iningatanan na ubos la asakobhin na 11 dias. May daban ni da mga papel nga binabasaran ka kan una withdraw pagkatapos tob-tob ano nga pizza naubos anna nag-istorya kita yung confidential fund dito kay ito na usa ka semana ikadata mga surveillance ini mga duha ka semana nga surveillance mo ha duha ka semana nga ni 14 dias na iton

di ba? Katapos iton na ngaran iton panagan na adi nga mga paborito ni Boy, no? Ini nga mga sample iton na papanagan in amo ini nga mga ngaran, no? Ini nga mga ngaran nga Antonio Pagong, Sienmil, Timon Andropusa, no? 100,000 dapat dinugangan inin aso, no? Nga pwede baboy. Ani katulo Hidon Piang, no? May pamana tagas. Hidon Piang 250,000. He Shane Ngitngit o Shani Ngitngit ba ini? Nga ni Shuniso Bilat. Oh, mata. Ngalong ay nagadlag emphasize. Para baga diri ko no ini na baga ibat tunog, no? Amin ita mga pinanagan. Amin ni mga pipiray ni nga mga tao nga naka-receive asa kubhin 11 dias hanigin inquas nga igininkas nga kwarta nga igin hatag ngadto kan Cornel Lach. Amin ta. Adah ito dida, no? So, amin ni nga dakakulop, no? Na punto, ha? Na pag-imbestigar, no? Ada kay ano, nga iging kadto ini niyo, hin outsider, hin opisina, and vice president, no? Yata ini nga orosturya, baga nahinga nga dapat hinin assistant chief of staff, no? Ha? E pamatikan na chief of staff ini. Amo na to na preso dito, ha. Na preso dito a House of Representatives, ada, no? Kaya di man nag didiretso pag sumat, ha. Hindi din hi hasinado kay korte hukmanan man ini. Kung baga sinit hearing ini ba, hindi ni may magmosyon dida nga, ha. Nagbibunuhay ni Gina Acosta sa prisuhay ni, no? Di, waray suga dito, no? Ipakontim mo katapos ipapriso mo, no? Waray suga dito. And, baga mahinahon, ba kalmado, except kakulop, mainit ko di Senator Rafi Tulfo. Ginatiupay niya, no? Ini karakter nga nature ini. Nature. Natural lah iya. Iya gud ini. Senator Rafi Tulfo. Ita pagtulig sa in mga katiwalian. Nga kadiri niya pakatolerate hita linurong. No? Ang para ha iya. Linurong ito. No? Kaya no kuno wari ka na lang mag-resign. Di ka nahinibaga na, you know? Hindi, ba kung ninibaga yun, no? So, dito, ha? And, pero i-highlight na ito, kakulop. Ang baga panugon ni Senador Chis Escudero, no? Presiding officer itong impeachment court, nga? Kinahanglan itong mga judges. Pati nga ni prosecutor ganito defensa, no? Diri kita mag-una-una pag... deklarar kay wari pa kuno kita pag desisyon ay kita pag una-una nere tinatawag sub judice rule, no? Hulat kay there is a pending issue nga nit ni re-resolve rin ni Noronian ay it nagpipresentar pala ito ebidensya yan mga taga prosecution panel, no? And dapat it mga respondent mga defense, no? Noronian nila kamo. Kaya amito ta ada dida hining kahimtang, no? Nga na aton sinusundan ini ito nga mga istorya ada ito mga tinatawag legal ethics, no? Cold impartiality amot sinising dapat ma-exercise it mga judges in impartiality adang meaning to say impartiality. Ay, pag pahalata nga bagahin na may daka pinapanigan. Di rito mapugngan ita political court. Mga politiko nga era imbis nga maghuhuwis, nagiging defense counsel hiray respondent.

0: amit magana dominar dida, no? It kan Senator Rafi Tulfong at nakikita not necessarily nga inin pagdeklararad to nga salaan nga na guilty pagpara hayya ba na nga ngalas lahiya hinikan Ortonio nga kaya no nga imo man lainigin pasagdan kaya no nga imo man lainigin tugutan kaya no nga waray ni minisawaya kaya no nga dapat kontol-tol ka amot mga so ganito nga mga tuno mga kabugtuan kuntuhay ka di ba i-translate ini ha winaray no dapat di mo ini masikmura dapat diri mo ini makarawat nga dapat nag-resign ka nala na amo ini nga mga orustorya ito dida no kaya nasaringin ba dapat it mga huwis ma-exercise ita na cold neutrality no ano naman ang cold neutrality kana labot ang impartiality. Impartiality nga ni, dapat diri ka bias. Dapat diri ka baga prejudiced nga sayo pa, waray pa nga ni aabot itong punto, nga ini in naubos ng atanan, bagay mag papagawas ka na ito ni mo desisyon na nga ada pala nga ni, waray pa nga ni mag-abot ka tunga-tunga, ano ni ada, no? No? So dapat baga diri ka bias, amo ito't impartiality. It cold neutrality, dapat cool ka lang, no? Magahin na, diri ka baga napakita, hin emosyon, nga, ano? No? Dapat ito, isin, tain, ano? No? Kalma ka lang, no? Ano, labaw at nung nga tanan, kahit tutuloy niya, huwag takbagahin po ba ito? Probity, no? Ang lan baga ma, maaram ka ka na astute ka baga ma turiso kitim isip nga ini din nga parte isasak banta ini kung ano't ka maturan amo ito ta probity no nga may daka abilidad para hitadan iton kamatuoran nga na parte nga di rin na makakadiwara no hita mga you know amo ito ta ada ito dida nga hitatadan mo ba kung ano god and fact ini at probity ito dida ini ambutin at masunod niya testigo sini kasi he kasi Cornel La Chica no abot kung baga nadiri na baga pag pinakian ay military or bangin kung ibanhatag ini, no? Kasi let, pag abot ha imo, 125 million, gin ano mo, ma? Magpamati ko, baga nag-meeting na. Una. Igin kain mo man. No? Alasays, 37! Mga pahinumdom!
1: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga igpatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipdan ang atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at at ng himpilang ito.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
12: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DGX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DGX 500.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 6:42 na padayon na natin mga balita. Dako nga notisya ha abroad yan ha. Ining linog baha ha country hanasod han Nepal no kun baga ato nini kay bagay ma sige makita ta istorya ni mga flood control ba no? So we can also look at the situation nga kun kumusog-kusugan gud ito na babaha nga manhiagnas di rela ini automatic si sinyon mo nga ba substandard ito no? Pwede di guba-gubaan gud no ito nature na nakapiraba nato ini babalik-balika nga kapag ka mangusog iton katilingban na environment ita bagyo baha linog nga ano pa nga mga kalamidad maray nahihimo itong tao bisan pa magkarit ng mga engineer. No? Ha? Sigurado, bis naman latipak nga na bagapaghi dugro itong kunkot-kuton itong tubig itilarum. May dagod itong mga matatabok nga suga dito. Nanini, di rila ni dinhi ha Pilipinas kundi makikita naton nga pati abroad. Pwede taton karuig sinyon, di rin sinyon niya itong mga naguguba, di rin substandard din niya. Di rin suga dito, no? Di rin suga dito. Malinog man, bisa niya nitong Japan, kay Japan na bantog ini nga itnasurit Japan. Damo mango nitong Vulcan Haira. Agyot-gyot may linog, no? Aod ganitong linog Haira, volcanic in origin, no? Pero itong mga dagko nga perohisyo, dahil naghihapon tectonic in origin, no? Nga pagkiwala at kailanman hit katunaan, no? Nga nanhihironog it mga building gihapon yan. Ikinakamatay itong tao, no? Nga para ba itong nature nga, may dagamong katungod, natural lang magpadamo itong tao. May liwat ka katungod niya, itong nature, inumiban liwat yung tao. Amo ito tayo na na-experiensyahan na pag-brinodcast nyo, na pag-inatakin mga balita. Na para ba pag di rin po hindi mapuno ini nga kalibutan ni mga katawahan nyo, waray nalabag pamaagi nga para maiban. No, parang syo ka dito. Kaya, labi na kung nag-ikahoro man itong tuig, nag-ikanapos na itong tuig. Ito, Agosto, matatapos na. Sunod nga simana, tub-tub na lang. Masulod na itong September, next week, no? Kaya 27 na yan na. Upat na lakad lawit, bulan ito na Agosto, it nabibilin. And hit mga masunod nga adlaw, Martes, pitsa uno na. It bulan, hiton, September, no? Na amo itong matatapos na itong bulan itong Agosto. Nadidi, nasod ang Nepal. Kita mo good nyo bagahin gin huwaranin mga nanggunti na lambalay nanhidaudos good iti upay, no? Hindi din ni matabo may anira tinatawag nga Nuwakot District Hanipal. Amay mga balita na kay na igin pakita good na nagaragasa nga baha nga na papano nanhi agnas, no? Pati mga residential houses makaluluin duro ito na inin mga tao nga nakikita mo dida, no? Para na pagkita mo makuri hinduro. Kasi makarelate ka din na Pilipinas. But it ikinakangalasit mga tao, ilabi na kung kakawaton niyo itong pundo, no? Warik sumiring mga taga DPWH. May labot ka mga ini, warik sumiring. Labi na kung inigod nga inin mutual benefits, no? Inang mutual benefit scheme or mechanism between hit nagkokontrata ngan hito nagpapakontrata. Nakakabugtuan, ada kita itong dida na nakakawatan ng kwarta, no? Kay it contractor ini nga skema naniniguro-good nga hiya ito na makadarahit proyekto. An diri na kadtuhit kay puro naman ini, puro ini magkarit, puro ini maaram, puro ini may ada na mga puros may ada ni mga truck, may backhoe, may ano pa drill ana nga magkarit nga foreman, puro ito may ada. Hapanig naman hit nagpapakontrata, hit mga nagahatag, nag-award, hiton kontrata. Ha? Kinahanglan, may ada ko makukuha, no? Hit inin aton ihahatag. Ikaw't makadara. Ada kay ano man it akon. So ano't binipisyo ko, no? Ikaw ini makadaray ni nga kontrata, binipisyo mo. Oh, yan na pipirmahan ko ito. Para ni mahingadahay mo. It para ha akon, na. Ganun na lang. No, kaya may da para haim, may da para ha akon. Amo ito ni that mutual benefit. Kaya niyang kay itong kontraktor, kay nag-negosyo man ito. Bisan di rin tawag ko negosyo kung pakabuhi ito. Hindi nga pakabuhi, niguro ka nga makakuha kahin kwarta, pinagin mga proyekto, mga pangontrata, kung ano man ita ginakikinhanglan niya, baydan yung kwarta, no? O pag ikaw na ito na mabayaran, mag-amo ito na nimo, liba na kung damo ini kamilyon, labi pa kung bilyon, nga inin proyekto, amo ito na nimo bagaging lalauman yung makukuha mo, no? Nanini, maupay ni para imo negosyo, buhi ka na. Maapira lang ka mga proyektohin na millions, mga ikadatala mga, ang albinat, 30 to 50 million, no? Opera na ito na imo magiging ganansya ito nila, no? Bis nga nito mga 10 million na ganansya na, no? So, pag maingadain na imo, amo na hindi ninasulod ito yung mga benepisyo ito na nabalik liwat. Ihata ko na yun, pero tagay, balik nga di, pira, porsyento, no? Amo yun nga tinatawag yun, pinanyaranan yun, kickback, kay paghatag, haim may builta nga di, ito nga porsyento, no? So, yun nga pa morsyento, di riman na mapwedeng itong kontraktor, kay nga diri mo tatagan kay unat niya tanan danay nakita gaman na naging pakita di dah mga ang mga hearing san unapraan na preso hi Senador Marcolita, no? Nga danay wari pangani aabot ko nino ta pira ka kuanit kantidad itong proyekto nag-a-advance na pag-invest itong contractor, no? Kay hay talon paniguro wari man hiraha power anira bagamaka inin maka mga buhi lahira parahin na proyekto, no? Ha? Amo nga inin kinahanglan na ihatag mo inin para ira. Hino nagpauso ini budoy. Di ininitikang waray garantiya yan ha. Nga iton aton mga lahi, itaton na mga ining mga edad, you know, obos kita ining tanan nga bibisyan pa mga waray pagkaanak. Nga nito mga kabataan nga diri pa maaram iton ski mga sugad ini. Nga diri ni nira masusunod, no? Kaya dahil ni baga pagkita ko kultura data. Ha? Ada pagod kita ito nila. Kaya, ito niwa, gusto ko nila may mapipriso nga masasampulan, no? Kaya ito na nga, hawan mga ang mga taga DPWH, ada naman ito ni tayo, mga nakikita nila, no? Hinakikita nito nila kung, you know, amo na ito't ada ito. Amo ito't mutual benefit scheme, no? Something for you, something for me, no? Nga na mawawara ba ini? Aroy, nina. Bis pa kita pagsako punit mga Espanyol otro. Amin ito tadan ka. So ano na punto nato nito nila? Ano nga nga to ang kay gusto magpipirit man nga baga may dumabilin pa iya nga baga iya pagkaganan siya. Niya pag pinambayad ang mga trabahador, pag pinamalitin materialis, nga na, di ba itong pwede sinyon nga inin dirhiya baga makalapos iton. Lugar pa ng litan, kung 5 million, maupay-upayan ang ganansya kung may da ka palapos nga 1 million, no, para itong kontraktor. So, di na itong 4 million, kinuhaan, inihin pa ng litan na porsyento, igin pahalipay mo ha naghatag ang proyekto, igin pamalit mo hin materialis, igin bayad mo sohol ang mga tao, nga na limpyo nga sobra ito, amo ito na imo, no? Eh, tatapusun mo pa ini nga proyekto mo, kaya hain nakakakuha pa hin dugang ganansya ito na kontraktor. Adat pagpapalit hin di rin agod mga primera klase nga material, kay dagko itong mahalit kantidad, no? So usahay imbis nga tag-tulo kabag nga simento, nga primera klase nga simento, itimo igtitimpla pananglitan hin kalsada, titimplahon mo na lainihin haros usa na la kabag nga na barato nga klase ng simento, no? Niyan, kung katbaha na, aday ni din hidayo, nagkakasulod na inihit paggrado nato ng kalidad ng material, nga ng kalidad ng katrabaho, no? Nga na kalidad ng ginastos. Salit kayo na pumili man ang barato, nga ginibanan ang standard ng kadamoon nga timplahin simento, madali maruba. No, amo na ito. Karuba, ano man? Nahakain man ang problema, hinon na naigo. Ang naigo, ang natataraan ang baha, na dayon, ang mga tinaraan han naguba nga simento. Hino man ito, kaon yan ito, mga ordinaryo lang talon mga tao. Kay diri to nira nagpakaukoy hina haros palasyo. Diri hira nakaukoy hina madigon nga orokyan kay waray man ikakaakos. Pagtindog hina madigon nga orokyan. Mga nadadaray gan, sakto lang talon yung mga nakasirong-sirong. So, makuri, madali maruba. Kung babahaon pa, ay patay. Patay. Ada di dah, kita mo, no? Pananglitan ni nang mga flood control nga iginsasagpo, no? Didi habay Bulacan, ay dinhi aton waray man, no? Ambot la di dah ayo ha lubak-lubak country ha summer. Kung baga ma-acceptar ba kamo din nga baga regularity yo remedyo, no? Baga man sing na naman alaga din eh, kay kamo nga yan di dah, no? Waray kay ita didit amon mga kalsada, at least diri kami tinatawag nga lubak-lubak. Hindi man naman itong kasalanan kay kanan nasyonal DPWH man ito. No? So, dito ba? Masyonso ka din eh. No? Amo ito ta natatabo. Pero, haluyo hini nga may mga suga dito, mga substandard. Kung na pipiriton pa kun para ibangin duro nga babhin na ini. Duro nga malun-malun ba in kwarta, no? Di rin na good mag titindog di dahin mga sagpo ito na pagbabaha o flood control. Kundi papagawso nala ang mga papilis nga kumplito na iningatanan. Ang pagkakadawa papilis, waray ginastuhan. Kay waray bisan usang steel bar ay ipalit dito. Amitot ghost, ha? Molto. Guni-guni lang ito na. Simpan ni President Bongbong Marcos, guni-guni lang yan. Mamaw pa ito, no? Ito, magad niya si Sid yun, mahiya-hiya naman kayo. Ay, ita, kwarta, no? Imbis nga, ato nini, di ninitikang at kwarta, regular ini, no? Nanihionong pagkitahin ni, kundi kita nangagbayad in buwis, no? Regular pag pinambayad, kay, sing pa man nakalibutan ko, no, duhat sigurado, buhis, ngang kamatayon. Wow, na yung buhis, kaya no? Una, haonong ka, no? Isang lahin na yung pagpapaayos mo yung mga papilis. May na mga binabayaran. O di rin ka bumayad, ay waray kaliwat. No? So waray ka pagpipilian. Mabayad ka. Rehistro lang ani Tim Sarakyan. No? Nga ano pa ang mga naagin opisina ng gobyerno. Danay ginatag-usa ka tuig, expire dayon, duha ka tuig, di bayad na naman. No? Amin ni nga may da mga nahangaluoy haaton yung mga magbaralaon. Nahangaluoy ito na aton administrasyon ng mga tao nga bag-ohon tayo ni kay mama iba regular ini nga pangawta himuon tayo ni nga tag napulo na katuig oh diha napulo ko tuig mausa ka lang babayad diri kay hakada tulo ka tuig bayad ka na naman oh, regular ini no? Kay kung diri kita makapagpa-increase ito na aton na income ito na aton mga tao ay tapag dinuruha ito nira mga kababayaran kay nakaiban itong era income in talon, era ikakabuhi, ikakaon, ipapalitin na kung ano nga panginhanglan, igagastos at mga nangiskwila ng mga anak, na isusuporta tatat mga apo ng mga anak. Pagkawman ini nga tara. Wari kita ni mahihimo, no? Nga kahimtang, no? All of a sudden, papasalamat kita, labi na at na presenting administration, nadirit corruption, plus ikaduha, wari labot nadirit corruption, may napagkalingat mga tao. Nabasahan ko pala natong habalita. Nangangalas ito na i-Presidenta Bongbong Marcos nga diyan natutuhay inin DOH. No? We hope nga hindi nabibili niya nga panahon ito yung pagkapangulo. Dumangat ko dito mga beneficyo, ito maupay nga medical services. Nga dito mga tao, no? Ay, kundi rin man na nga ano, nato ninyo mapadudugangan itira income para makakaon inin mga magrasa. Para kung makakaon inin magrasa, bangin masustansya pa. Niyang kung masasakit na, kaya na natataganin makakaunhiran maupay, nga makararan na income, madali na lahira mamatay. Puros, kaya no, kaya wari man na medical services nga tuhay, no? Nadiri President Bongbong Marcos ini, no? Nadiri President B. Kaya nabasahan naton. Ngayon mga Pilipino, asiring ita aton na Pangulo, mga Pilipino, they deserve hin maupay nga healthcare services. Mamay kayo ton? Nga kayakan, no? Na babatian naton mga kabugtuan na nagmo-monitor kita. Kay ginkani ko din ni President Bongbong Marcos kun iton na EBMC, iton Eastern Visayas Medical Center. Nagigin matinud anon ba? Ito ginkada ito ni President Bongbong Marcos, sabi, paano ka mo magtrabaho? Ginhiling ito dida naton na pangulo. Nga kun na amoy ni may mga baray, waray na baraydan kay kanan na hospital ini hiton gobyerno, no? Magita nato di nga regular go diton mga tao kadamo damuan, no? Ito na you know, dapat kita nga mga supervisor, mga administrator kita ba. Ha Eastern Visayas Medical Center. Inanglan ma inugupon pa kita it mga tao. Bisan damo ton aton trabaho, on magaano man kita. Kay an mga kablas, hain man hira mapakadto. Gusto pa nira humalabat ira kinabuhi. Gusto nira matambal. Ito nira mga sakit, no? Doon na susugaton kita pagkada hospital pananglitan ng mga aburido. Nga na mga manginginsulto. Nga dahito naton mga nagkakaabot ng mga magsakiton, no? Namang problema pa, nababaraka. Hain't ibarayad. Nga na malilibre pa ba ini? Nga sakit, no? Dapat babaguhon tayo ito nga aton pamatasan. Ini kultura ini, we can change people anytime. I'm sure nga kung makadangat init aton talahuron niya presidente, di rin ni malilipay. Kay iton kulang na lining nga ihatagod nga arugaan it mga Pilipino para maupay nga medical services, no? Now, kung kulang kita din na ayad kita ang plantilya nga bago dugang mga empleyado, kay bangin ada dida ito na solusyon natin eh. Kay kan usang nga nurse pananglitan, di na hiya nakakatamo, no? Nagdadali na hiya nga ma humanity ya duty kay para makapahuway na, no? Which is nature gihap itong tao na dapat naton insindihon. So kung ginanglan naton dugangan ng mga trabahador pananglitan, no? Dugangin nala, no? Pag recommendar nga to, dugangin mga medisina, dugangin na you know, lanot madali magamit nila, paracetamol o na ano, no? Mga painkiller, mga opera na ada ito nila, no? Kay makikita mo, no, nga while it iba nga mga private nga hospital at Tacloban, ha? In naniniguro nga makasurvive, labi na inin mga bagong pag-aabot pala, waray pa hitara itong kumpiyansa itong tao. Itong dalagan itong mga tao, itong ira katalwasan, nga itong ira panlawas. Diri pa na sulod ha ira isip it pagtapod iti ini nga mga bago. So adto hirat mga daan nga mga pribado nga mga hospital, no? Di nala naton pagngaranan. So natatabo ni baliwat or istorya inihin mga middle class nga na may ada mga ibarayad hin sakto nga pakabayad ha mga hospital. Pero kun magistoryan pa waray-waray, no? Adi ha aton na gobyerno. Pamati ko nakitan ini. Ito niyo congressman na first district ang lalawigan liting, ha? Ini nga yan, nga si Sisto Sumaya si sa hospital. Talagsa naman at mga Sisto mon yan. No? Kaya nung nga di rin natin ihimoon nga general hospital. So, ang ginbuhat ni congressman Martin Romaldes, nagpasahin balaod, no? Bitang nga niyo itong tingog party list nga na niyo representative of first district yung padugangan ita area ita Eastern Visayas Medical Center nga para maakomodik ng mga tao. Di rin nga nini nahipapasamwak, di nga ni, you know, ini hapalo, general hospital na yan, ha? Dati, hospital ito, kay specialize itong hospital para mga cystomyasis, no? Yan na. Ginhimo na nga bidire na lakanan system, no, pwede na iba. Ining mga gobyerno kay nagiiyawat man itong tao, hain ka ban 3,000, hain ka 5,000, no? Damo damo anit mga tao nga bisan 1,000 diri na akus. Diri na akus bisan 1,000. So di ni masulod na aton gobyerno. Ani ko din ni aton, no? Kaya kakulop, laki pito, kung babalikan ng impeachment, kaya nawaray nila kang mga haro, DSWD, DOH, ito DOH pala. No? Ano nga iyo pa inigin na, mga suwa din kay, itong mga senador, may na naman tayo na magkapagkita-kita yan, nabisan, iyawanay ka mo pag, una-una pag husgar o prejudge, no? Pero mabali ni mga bulok, no? Nga ini nga pan nga papan nga ranan maso dito amot karuyag sinyo na dito ni Senador Rafi Tulfo nga ano ba ini kon maha aton gobyerno damo ton aton arayuson ha damo ton aton arayuson kun diri kita magsiseryoso pa mamay ko na itong pangulo mo sorry ha kung mapareho lahan kang panahon ni President Joseph Estrada nga nagiininom lahang Malacanang no. At tapos itong mga Filipino citizen, labi ng mga nagkakalamatay kay Duro Kaluyal kan Irap, regular nga naghihinulat ita pag-abot ito na mga kaupayan, labi ng mga pobre, pagod. At tapos itira Pangulo, sige lat inom. Amo ito din rin nagkakaintindi, Heidi, na. Ay, napapasagdan ito na servisyo ito na mga tao, no? Di ba? Di ka ba ito karuyag nga? Pag, gawas mo, no? Madali kay inaabot naton iton hinay-hinay kita nga naabot ngadto. Iton mga standard ha mga ibang countries sa kalibutan, it era health care services. Iton pagkalinga. Ina diri la kay adha pagkaon, diri la kay adha income. Kundi pag nasasakit it Pilipino anon ta? May sufficient ba kita, no? Nga serbisyo. May daba kita yun kung ini kinakawat itata kwarta. Kayo pag, labay na kumbaga may nahabatasan na naton nga, kanugon ini multi-million, wari man lang makukuha ini sa... Di ba? Pero kung populo, di yun tayo nga regular itong nagkakalidad nga servisyo. No? Di ba malilipay it mga Pilipino? Ay salamat, nalibre ako. No? Pero itong mga Pilipino, di really what sisig yun mo, nga, oh, ang kanay ini, may utang kaburuton ka. Ay, di rilot ito na royag. Ano kay ipaabat na ito mga Pilipino? Iinito na yung servisyo. I think nga, amo ito gihap nga waray mga, waray kahimbabatian nga, oh, ginayad ko ito dida. Oh, gindugangan ko itong tihiras dida. Oh, ginpaayad ko ini. Sa litika ito mga kabati. No? Ada ito na aton, di man kita na duro katanga. Di nining natagamtaman ko, nga libre nga mga panhospital. Di natagamtaman ko ini nga mga libre nga medisina. Imo na ito pagintindi, no? Di rin ito na ito, yun malain pa pamatiun, no? Nga haros panumbuyon mo pa. Amo ini nga usahin mga politiko, napipiritan ini pag siring pa man ipal-ipal. Kaya no, ay bangin libat-liwat it mga inin citizen. Kaya, anon ko ba ini, no? Maupay-upayan na ita akong performance, di rin mo pa man na hinkikitan, di rin mo man labaga kinikita nga ini maupay na ini. Sisin yun mo pa ba nga ini ko? Pero di man, iya personal nga kwarta. Kwarta man ito ng mga tao. Kaya mo ini na harayo ito na ito o restorya logo din ni Enduro, yan ang aga. Nga danay baga ba somehow baga maghatag kitang kalambragan mga pag-aradman mababaro ka mo nga ganito nga yan so bisan ni baga pag edukar no hikita in may ada baga maihatag naman la talagunti no ha maupay nga aga mana Esther mana Chingna Ruben Bricio, oy, long time no here, ha? Boy Beats, Asunim, Madam Hilda Cano, Rolando Luta, maupay nga aga, shout out ko, no? Art Birdan, good morning, and Wilma Mulito. Ang araw natin, mga iging kaupod, mano, Felix, Ronel Angay-Angay, Noel Canonigo, Aljes Villafuerte, Nick Ismali. Apa yang ngatak na ayang ngatak.

0: Jam Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dayon ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: rin. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupit. Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Times
2: two.
0: Times Papaya. Sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Southon Gold. Coffee Mix.
6: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Wala silang masabi kung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero ko sa hisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio! The Vibes!
0: Ang lupet!